0: lagbara tin ba ti kuro ni camp laaro la mo nbo ni badan ipade 123 bedside o ma ni agbara sa e gbo mi sa iyanu to ti kan ri laye akoko ti elele loruko jesus o ya gba iyanu re akoko ti elele o ya gba iyanu re o ya gba iyanu re in the name of Jesus. So that I want come better, but about the Bauruye. Oh, my power be a tini. What is a wonder? You will go for whatever. Ha! Oh, Lord, ninja, Lord. A bo, you're a say, one knee, and a cocoo, only cocoo, so Tony.
1: Emi Esther lati ilu Lokoja mo fe so ilaaro emi mo wa nlo church baba se bi oba o ni nkan ti Olorun se fun mi ti mo fe so ni aro mo dupe fo Olorun lati gba ti mo tin wa church baba se bi oba mi ri oju ti kankan ri o wa be lati odo iya to bi mi ni omo ngba to di ijo Thursday won pe mi pe ni aramo imi o se ngba ton wa wi fun mi to mo ni e mo ba mi sadura fun kan ko ni se ba ngbe lo si hospital ta ngba won si gbe lo ko pe mo ba tun pe won won na ara re balẹ ngba to wa ya to di jo Saturday yen ni dede ago kan oru phone mi ba bere si ring ah mo ni kilo tun sele ngba to won wa pe mi won ni ah mo mi ti ku ah mo ni wo le bo mo ti fe ri ewure mesan emi omo gara from ogugu bo mo ti fe ri ah olorun baba se be ma jo ki oju ti mi ngba to wa di dede ago mo sa ngba ti le isu mo bere si won ago ki le tete mo ki tete lo si ilu wa mo sa so fun pe won gbodo si o won gbodo si o pe mo fe de dide ti mo si de mo si dupe fo olorun dide ti mo de bibe won si mo ba mo emi ni won se titilekun mo ngba won tilekun mo awon eyan se bere si fe sun kun pade emi pe ni ah aya re ti ku o ma so pe na e da ko egbenu se ya to won oku o olorun baba se bi oba ko ni je ki ya nfun o ma pe ni oro asewo lo ti e wa so leni ya to ti ku latago kan oru e wa so pe ni iya re okun o ba mo ba so fun pe na da e ba sinlekun bi ti iya mi wa ngba so won ba si silekun mo si mo ro ro ato mi mo bere si gbadura mo be so olorun baba se bi oba mo jo ko ti oju o ti mi to gba aye tin so eri mi ti so eri ri eri akoko mi ni ti mo kokko fe se olua ma je ki oju o ti mi bi mo sa mu orora to mi yen mo fi pa iya mi la iya mi ba bere si in shake inu aso ah awon eyan ba bere si norun oni kaluku ba fo won ba sonu won ma so pe na ah sikili Esther ise kilo se na se to to ni abiro to mo si dupe fọlọrun baba se bi oba oko ji oju o ti mi ohun kan taye bere lowo mi won je kun ri igba oluwo se o
0: so fa to wa legbe ni ma miss ruru ye
2: ma miss ruru ye
0: mo ko se miss li arabika wa do am de him mo palace aye ready de
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen.
0: Sorry ama gbadura kan ni kan bi ago kan si ago meta kai ile amititi ta ba de o wa tu ta ba lo ni lo ko aja ta ba ni ko sona ina seyo beni igbala yo ti orun wa owo na yo sokale mo so fo pe awon angel la ile yen koja na se pe power line ki se re lasan mo gbadura loruko Jesus aye re dide
2: amen
0: so pe aye mi ma dide
2: aye mi ma dide
0: so pe aye mi ma dide
2: aye mi ma dide
0: mama yen ni ko sowo onu wa lu fe ape kan ngbo de be soro wa bi orowo
3: Bade karun sa ebe fo ma sise ran se o on ni fe ya wo sise ran se lagba lo lo isoloku tan ku wa lo a ni jabo leyin ni emi na ti le ri sa ni fo afi ta wa ni osu to koja ni ma ti ne ri ni ile ata se lo last yi dupo lowo olorun tori opo olorun jo wa agbare mo ma nko olorun de da mi ni sugbon ko si agbara pupo a se bi o se won mi omo mi na kan na wa to ni olorun na ni mo ba soro ninu omo ko mi ko se to wo school nbe sugbon mo temi o wo school mo ri ya lenu olorun mo fa ko ta wa wa last yi ko si nkankan mo ti afi agbara kaka mo fi wa ko ma de lufu apo tin ba de lufu apo oro mi ma dayo ba ti mo de be mo fe gba meeting na tori ni gbogbo atajo nse gbe emi ni mi nagbara emi ni ko so lowo sugbon mo wa ni ma nkan ma so npa mo de fe gba meeting lonio but to ma di 12 e tin se prayer lo si mo ra lati 20,000 mo se wa sanwo ojo e gogo ni ka bota mo se san 2,000 nibe ise kese ba ta ma se prayer ton ti mo ro mi gbara mi fun mi te fun aloro fufun te fun aloro ta gbo ro mi orisi meji mo sa fa kom sodo olorun pe onu ma si fo mo mi bo se ro be to n bere owo lowo o ma da lohun to ma fi je ko bi 9 laaro mo ko ni message alert ninu we mami 200,000 dupo lowo olorun o dupo lowo olorun majem olorun ti mo npe olorun fu ape ti mo npe to nda mi lo mo ma so mo majem mi mo to ma sugun nkan to ma ni ka se ni oluwa mo ma se ri mi ko ju bayi lo olorun ko tu sile kan anu mi to re pe laarin egbe laarin adugbo ti mo wa keke mi na ko goke kanu temi na ko toro ise o baba
0: ah asset e da me so waju bayi Miracle alert! O take body, O ya batiye.
2: Amen.
0: O send out we. O ya batiye.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Jeremy, San Farami, Oru ni Malisa. Lati ago mefa ne padeti bere. Ti awon ran sholo. Ti na njo ne mi won ati ni ara won. Ti na emi njo ni aha won ati wa be. Mo wo gbo aye re to ma so po fe tele de ile agbara. Power lie. Mo wo eni na to lo ni pada leyin atogun alayan le ti o je gbadun ogun to waste akoko e ti o je se wedding ogun to lo ni bimo agbara to se ise re ko a fe jo wo iwa iya ija mi ai leja na ma npe ni ole ninu emi o gboro je alagbara eyan o gboro sole ninu adura mo gbadura loruko Jesus aye ra dide

0: gbogbo eyan mo lawo te wa ninu ibadan mo gba we pe Bethsaida o wa ni ola o ma ni agbara sa apere igbagbo yen daju mo gba dua loruko Jesus o ma ri adugba
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: lola mo gba pe ola ni one mo so fa pe 6000 la ma afa fi gba dua fu ifa ifa la fa fi bere lola a koko gba dua yen ni iyowuro awon eniyan mo pe olorun be ni sioni mo na mo ko wa ni eri loruko Jesus ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo gbadura fun eyan lojo bi oni oni wedding anniversary anu olorun atoju re re ibukun lati oke wa ko wonu aye re
1: amen
0: ko sile ko ayo
1: amen
0: ko se bi oba
1: amen
0: ko go ra jade
1: amen
0: ile re oni daru
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: a celebrate kan lo wa nbi loni Michael Akintunde, happy birthday to you. Mo gbadura loruko Jesus ogo ra jade.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Mo bless akore gbagbo e. Mo ri bonu bu e je Jesus. O ya gbagbara.
1: Amen.
0: Kaye e ko dide.
1: Amen.
0: Ko mu eri wa.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koju Senegal fi da

dupe wole mi ni se nkankan laare ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epaphras wole yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu togba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni mo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu bo go se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olodun ni o gbogbo leto e ba tin bo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po aro inisin lori facebook tiktok ati youtube mo le koko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko sen to ba wa feti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dede omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night enikan ni suya night igba ta won mo israeli be jade ku ni ile egypt won je suya ni ati ewe be to koru enikan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke

ogbo igba ti oba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o sanju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba tin gbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowo ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba balaye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan lajo bere osu ti o sin be mo an ni agbare ni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaking by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyen ojo ndi 2 ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbaradi fun isoru ta lei isin meji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anointing won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokan labo si meji la igbowo le ni inu awe la wa ola la si side bo te je pe ma wa church lo la saturday fun gbogbo awon bible school ola ni wa a jo wa nu awe ni ola la we wa bere ah kutuwo wu pepe yo pomosa oda olufe e ba n tun yin ori soke ope ni se mi la we enikan ni woli account wo ni ka mo sanwo ope si owo to ba won san laye niyan in the name of Jesus Christ account number church na ni 2017 42 90 47 nta fi se tola niye ani fun ani ngba pe ba se dale mi o se ko wa radio station 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank mo mbo

0: mo dupe awa ta ba ta ka bira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta n tele program yi o seni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku e je ki n pe ki n se bayi e lu fe e je meyo kan to ni gbawe enikan bi bo e yo kan to leka e ba n pe mama ki won ma bo e je ma dupe mo n bo mo fe pase e yo kan pe
1: Morufa le ko mi lati gbora.
2: Ninu gbora nbi.
1: Beni, mi o lo si bi program yi, sugbon ma yi lo lo si bi program.
2: Mama wo. Eyin le yin wa be, e ma bo.
1: Lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi kan ti mi o je, sugbon ohun ba mi ra omi bo. Sugbon mo dupe ni owo Olorun, omo na ni.
2: Omo nda.
1: Ohun ni.
2: Leyin odun melo?
1: Leyin 7 years.
2: So gbo nkan. Leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo o wa ni e wa ni

0: se aye ope pada yo eje wa so nkan sir. It is only a fool that doubted the proof. O didi o pe oni ma so pe ro ni abi omo kan to lo tun ke yen e ma kiesi ede ti won so ninu ninu igbu ora. Anointing is not limited by distance. To ba se po gba yen gbo ni ojo Sunday lo wori Facebook close to 60 omo lako wo church babies children on lako wo nu service ni agbare ni to ni aye aton se wa ri to ba ti di ale loni e connect mo dekunle e pafe ababa mi o ago mefa bo ni isin lori Facebook TikTok ati YouTube ati lale ni ago meje pelu suya enikan ni se nlo se suya funra mi o le se a wa lo eso agbon kan agbon enikan ni a sa fi yen gbadua ni ona ara lolohun bo lo mi se denu agbon agbon tun wa loju meta ko fi rina a fe gbadua oluwa so fun mi pe won da onje luo onje ninu osu kejo onje ta wa nso yi ki se bread ateba o o bo ti eje pe iyen nu o wa nbe eja mo gbara dibo so ori to ba sa ti ntele nte mi so o ti tan kan tele o si mo ri ka olohun bibeli ni en ba gba oluwa gbo a o fese re mule o ni e gba woli re o le si se rere ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo wo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe kawo mi olobo ra suya ile lo 100 naira 200 ile da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon mo israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt o ni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi o ni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba npa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere ni instruction mi tun re o direction mi tun re o oni mo tun fi le so to ba wa di Sunday ma wa anoint gbogbo awon yan fun iran lowo mo gbo ni sa nki do wa sele ni buora engineer eje mo bo ma ni ki gbogbo eyan dupe laipe yi mo nbo eyin leyin ba won
1: be ni sir praise the lord oruko mi ni olalekan bose fi mi mo yin olorun logo olorun odekunle parfrance olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbon tin so mi o se gbe pamọ ke mura o o ki gbogbo yo se jeje oni se gbon to hun so
1: eri mi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadiko dadi e ma ba mi dupe lowo won de ma jade
0: awon de pe won
1: mami yo ni yadiko
0: e ma bo evidence number 3 niyan
1: so awon ni won mu mi wa sori oke yi mo de ri pe e ti olojo yen lawon to won ojo oluwa

0: mo dupe pe oje le o gbe mi mi asebe eyan ba ku isere otan eje mo gbo awon eyan ibo iso ru ale yi gbogbo oju te ba wa e wona be se bo ba ni phone lo duro legbe nikan eh won connect mo odekun le epafras baba mi o emi ati ni ni sunday gbogbo oja eje se bayi enikan ni odekun le epafras lori facebook be ni to ba ti dale iso ru passover night niyan o wa ni se pelu suya enikan ni se ohun woli tun lele ibi nka fun onu bible oja kilo buru nu ko je suya bibeli ni ki se nti eniyan je lo so yan da lai mo bi o se nti tinu eniyan jade ebe mi fe bi gbadua fun oni mo so eyen wo mo to so testimony lana bible mo ni olora leyin odun meje o na bi mo ti and gbogbo awon testimony yi ogun logun ero wa nbe won si ngbe omo won wa ko le mo pe jesus yi o dun sin gan ni engineer yin eyin o ke pada
1: aso to ba da ninu aso mi dun mo ma lo fi se tutu ni
2: e bi se tutu lodun awon babalawo
1: odun ko de ki nwa ninu odun pe odun leya de kini kan won sa so mi mo le ni be
2: won so yin mo le lai se were
1: be ni ma ma share so won lo difa won ni ki ma so to ba da wa ma mu lo so are are ni mama sha ni ti ba le lo mo lo da won sha yin omo kan ti mi ajo lo lojo yen be ti mo se dori oke mo ni olorun to yi pe ni oto ni asesin be ni ori oke yi ti won o de fi nkan mi itele re mi ori en to ni ori oke yi o ni yen jesus city so olorun je ki ri iwosan ni kia kia ko to seju marun mo ri iwosan eni ta jo wa na leleyi eni ti
2: won jo je won ma bo awon spirit ni ah evidence number 5 se eyin ati won lejo ba
3: be ni sir
2: ti won tele yin
3: aro ko mi ni oya no fi mu wa lo olorun pa gbogbo ogojo yen
2: lojo yen na
3: gagala lala ari alaafia gba emi na lojo yen gogogo mo gbadun mo ti send fourth note e ti gbe
2: ka fo oke bayi ni igba mo ijila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mi nilo ki ri o mi nilo ki gbo lo nkan kan ni pe o sa ni fagidi jeun mo opo yin ti ewo tele omo
1: osu yi lo pe odun kan ti mama baba mi olorun ojiji lati gba yen mo lo ra power bank tori baba mi mo ma follow won ko si bi ti won ba lo mo ma follow won ti network ba ya daru lokun sugbon fun ya lenu mi laarin osu meje ile ti won ti tori re di mi mo le ki ma ba ri ko logan ti mo ko lodo ba mi tori aba mi soro ase lojo e pe awon ko wa nbi bayi won ile yen ti duro won lo ko pari mo de gba na ti baba mi osu meje mo fi ko le mi mo fi pari e
2: osu meje
1: ti ku sugbon awon eleri po nbi bayi
2: te fi ko ile tan
1: be ni mo de ti pari e mo de ti si sugbon ihun to wa du mo mi ju ni pe mi rogun are le mo lati gba yen
2: raare mo
1: baba mi mo wa pe opolopo yan wa ba mi se aseje tori mo tin logo pe je ndogbon lo sugbon ba te ti ma so wi pe a lojo ayo gbogbo ona emi na lojo ayo won ba mi
2: ejeun edana edana pe ah so nti tun fun mi lodun yi o baba mi baba so nti tun fun mi lo su yi o alagbara ko fa mi ri mi ko lanu ha ko ma le fajumo ki gbagba ope o pata mi wa sabojo
1: sugbon kini kan ni mo ma sakiyesi ti ma n ya mi lenu ti baba mi ba ni ore le ni eso re 400 eso tuto eso ta won mo yi o mo ma notice pe lojo ti mo ba se yen won sa ma fun mi lowo sa ni ma sa ma ta ni mi sa ni arin osu meji
2: ki ga le nta
1: ounje ni mo nta rice at
2: ounje
1: be ni sir mi mo na bi olorun sa ti se laarin osu meje ti le yen ti pari
2: keni eyin to je ku se ti raka
1: mi ti ni
2: mo ka le mo bu wa jesus mi o so moto ki mo pe
1: ka
2: moto yato si ka o e wa gbo ngba to lo nwo yin san elo won wa gba lo yin

0: awon eyo ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju for data re.
1: Jay gbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
2: Kutu pebe adio tan la won mo lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude ka won ko to ma da mo lu kaakiri igboro ko mo lu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewure te dori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo nke tatao atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa fi gba kire mu mi kikan eye da ma lu kaguru ni pele oyo.
3: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
4: Shared meals like delicious jollof and chicken.
3: Maybe it's onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
5: That's why we say, let's go home. There's food at home.
6: Enjoy the taste of home with the newly proved onga.

pipe ojumo to ti ma loni olowo gbowo loni be ba ra ke ma ropo be ba ta ke to won ke farasaje bi sese fun ilese MTN Nigeria ini sure be fun yin o lori eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN lana nla nba oro do wu mo ni won la ba bo ati so nipa en ti yo ri daada lara elomi ti ko ni gba wi pe eledumare lo se lagbaja be ani bo se ri yi ka lo nipa lori aye re ni o le so pe mi fe ki ri bayi elomi eyan kukuru ni o pe ah o n fe ko ga gbogboran ni elomi eyan giga gbogboran ni ko fe bo se gaun sugbon o nipa lori awon kankan o nipa lori bi won ti bi o eni ti yo bi o bo se ri atawon kankan mi ka fi yen le lori ka wa mo do wu ara wa owu gbigbona o ni ko fe ki te lomi o baje to ro wi pe yo je ki ti e o da ah olohun e se baun do wu mo ni won o re ti ba nbe lowo ti e na mo se rejereje pe eledumare mo ji o bo ji o po si abala to wu gbigbona lara eda seda niyan lara to obirin soko o na wa o lara toko si oyawo o na wa ati roko eleyi ti o je ki won le yawo re ku ni bi se latari pe owu buku ni ha okunrin wo loko ta lo bo soro ta lo bo tin kankan jowu won ni won a si ti ri obirin kan ojowu jowu to jowu bi ta won okore se de bi wi pe o fi nkan si awon ti o ye ko fi nkan se oko re wa nle ohun lo soja iya ati baba re wa ki won le won wa boko oko si se gbogbo n toto ati n to ye fun won o tete si onje igba won je ntan ni won fe sun ibi ti won si n gbe ki se ibi to laaye lo titi bi yara kan palo kan ni baba ati ya bonu le pe ka won o reju die oko ni ko won o dogbon bo ta lo sere lodo awon ore ehun ngba ti o fi pada de ori wi pe gbegede ti gbina tori pe omo won obirin bo se de latoja tori pe eyan meji lo nbe lori ibusun irori re ni wi pe oko ohun atobe kan ni omo odo nlo lo re mu ilai ni won ni ah tani o ma pa wa tani o ngba won ofi si aso ni ori o ti fodo fo oju ya ha ma ohun eyin ni ohun ni jowu mo ni won gbogbo e kata ya si yen ni ko ti jowu mo ni won bo ba jobi jowu mo ni won bo ba jokun jowu mo ni won bo ba rore lodo elomi jowu mo ni won fi bere ore si lodo adeda sodo ara re ni jowu mo ni won ojowu e ka ro e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: Kenny. Aduke
1: ya na lo meke je sodun re
0: gbogbo wo ti fun mi nkekere keke la igun
1: o si wa
0: tin ba pada lodo babunkeke je mi lowo awon mo won pada sana
1: ko ni si yonu loko lo re bere to ba sa tin lo ko mu n to gba buku re dani si
0: ya jo lo na
1: erere jo ton lo ka buku to re mi hotel lo
0: ngba ti mu ngun keke ngba na se
1: Befun. Mm-hmm. Emma Befun ni iroyin baba fendo ni koni 32 FM.
0: Alanse.
1: Baba wan soro nipa gbogbo radio. E lo re Google re ke lo re wo
0: fe yin
1: 32 FM o pe meji.
0: Yes.
1: Ibi ta ti so gbogbo eyin ololufe wa wi pe mo je yin fo lojo ka re fun ni. Eyin ni edun ra yin nu.
0: Exactly.
1: Kankan to le so wi pe won o fun yin layo afolodu mari oba nikan.
0: Yes, of course.
1: Adeda to wa fun wa layo ko ni gba yo lowo
0: wa. Amen. O wa adura re iya wa.
1: Gbogbo tin dun wa nu adede oni je opa wa lekun.
0: Amen. O
1: ti pa wa lekun Olorun yo so da yo fun wa.
0: Amen.
1: Aki wa ku oju me ka ro e ka bo sori royin baba fendo 32 FM 94.9. Iko ni ta tin derin po sonu ni gbogbo igba ni gbogbo asiko ni gbogbo ojo na la mo ko bere fadeda lorilede Nigeria lowo lowo bayi seju marun ti koja lara ago mejo
0: exactly.
1: Oni wa ni jimo oni ni jimo fe ni ti oba mo basiko to ba ti to awo lori alasala tu ya di ni yin re
0: oh my god the TV man
1: women leader yin ti o command awo mo lo si masasi e wa ba wa nbe ajana si mi
0: eyin gayi
1: e ba wa nibe koledumori ko mo fe le se asemo
0: amen
1: olubi npe fatoye lo ko mi e
0: send that number wa adura ye kin o ye kin fun o lo wa adura
1: peter
0: yes
1: mo le bo lodun me wa tin si ni mola
0: wow
1: be ni mo so
0: tuji abioye o da bi pe officially kin kuku resign kin mo ko
1: officially
0: odun me wa awon eyan gbo won ko le o
1: be won ko gbo to so fe mi pe ke mi account number wa
0: odun me wa lo fi bo mi
1: mo abo ma gbo ma bo lodun me wa ma ra so si elorun ma ra bata ba se ru ori e ma ra
0: mi odun me wa kuku bo mi ojo meji
1: ojo meji re
0: ke bo mi loni yi ko le oni wala won mu ati ba genko owo nu e ko se wu e ka ro ako ojumo mo ododun bi se dada latun bayin ako ojimo toni o opo re latun mo ba won se loke pe e tu kabo sori iroyin baba vendo la ro yi peter olasupo captain pitu on loruko ti ni
1: awon owo iroyin lojojumo lewa itupale re lady abinibi e ta pe iroyin baba fendo ona re e darapo mo wa lawon oju opo ayelujara awon social media wa Facebook, YouTube at Instagram at 32fm949
0: feyin e o ba je website na ni www.32fm.com.ng
1: a wa ni Radio Garden
0: yes
1: lori radio yin
0: yes
1: radio yin
0: e kan yin kan
1: 94.9 iwe royin Vanguard o jade laaro yi o se dede owo mi
0: iwe royin the punch re to jade laaro yi temi na o ti mo mu awon royin jade fun yin
1: iwe royin Nigerian Tribune ona bosita laaro ibakan na
0: beyin ba lanfani si iwe royin ti the nation awon royin kun be na o
1: bako na o na ni iwe royin the Guardian bi won ti ko won lede gesi
0: iwe royin to ni ka mo nigbagbo ninu ohun lojojumo re iyen Daily Trust amaka
1: ch
0: Ade.
1: Ati opolopo awon iwe royin to bo ta laaro yi o ye je atepepe eto royin ka jo ma ka eh daddy ti nbe ninu moruwa e ba wa yin radio soke
0: egbe soke de egbe soke de
1: ninu moruwa ki gbogbo won o le gbo
0: e mo ya aladani kan gbo
1: ati le epo ati gbogbo bi se tin gbo we mo
0: je da eyin se wa nle na
1: iwe royin Nigerian Tribune gege bi mo ti bere royin ati royin e to tobi ju lo nibe won ni ile alariwo oni won gbe pa katodo are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu omo olodo de ti o se fi gunya e mo se baba logun ofe o
0: baba o
1: awon na ni won soro ti royin ohun to si kan wa ku to ni se pelu ipinle Oyo won ni eredi ta fi ko jale wipe awo ni se idunadura pelu awon iko agbesumo mi daluru ti won fi lo reji awon eyan gbe iyo ni joba bile orire eredi ohun re o efe mo mo iwe royin Nigerian Tribune loju weketa nibi 33 royin ohun botikun akunwo sile
0: loju wekeji iwe royin ti di punch nbe ibe ni are Bola Ahmed Tinubu o na ni ati soro wi pe idire ta fi bere si ni dode awon omo lebi awon ajinigbe o attract won koda amu won sinkun bayi ni lori awon to jinigbe nijoba abile orire are wa te wa jo ni te ri awon ajinigbe un nje je mo kan fi adunadura ni pe o da o e fi awon member awon awon megbe awon ti ijoba ti musigbe kun won fe kan tu won le ka won tun wa sanwo pe o da e gba e tun meleyi e mo mu lo iyen ransom sugbon o awa o se tan ti ba won dunadura ni o won tun salaye won ni e wo agbaradi lati natan pelu awon molebi awon agbesumo mi yi wa nte re awon agbesumo mi gan lati Mali Burkina Faso ati Niger awon gangan o na ni ntapo si oro eto abutume lorilede Nigeria are Bola Tinubu awon na ni so awon oro yi loju we keji the punch aro yi
1: oro are le ngbo latenu wa nikoni 32 FM 94.9 ti won fi ranse sinu iwe iroyin to je ta awon omo orilede Nigeria lati ma gbo are lo si nsoro lowo lowo bayi President Olubi President Tinubu
0: o ti ni President Peter at least okunrin si le mi President re o se won ojo
1: President Bibo ojo kankan
0: are Peter
1: kini kini je
0: ba
1: NUTW
0: to le ya mi ni FRU
1: NUTW kidnapping banditi
0: no,
1: ransom policy
0: so ori pe ko
1: do ti fun oloye
0: ko dun now
1: o je be na
0: ko dun now
1: fenu to dun je
0: kan ti ni sare bi ojo mi lo kan
1: o se seju o le iroyin te si waju ba re bi won ti ko iroyin laaro yi are soro wi pe egbo awon agbesumo mi awon ti anji ni gbe be ni ti o ba mo ko mo iwa odaran ni won wu iwa iseku pa ni won ni the committed murder won ti wu wa didemi eni legbodo be na la wa na si setan wi pe lati gbe peregi kana pelu awon mo lebi won se mo ri ode kan ti pe fe won na danrawo fe won na danrawo bi sa sore bi sa sore fe won na danrawo bi won ti ko iroyin ni tagbangba iwe iroyin Nigerian Tribune e ti won si tun fi si won wa salaye oro won ni ko senikeni to setan lati lo re mo ya owo bi pe boya pe a mo wa san salary bayi abe egbo lorilede Nigeria
0: no no
1: koda awon the governor of the governor and the governor awon na ntewo gba owo won lasiko to ye
0: yes
1: leyi to si je wi pe awon nkan mi atawon daada mi o ye ka won na ki won si tun mo te waju lati mo se bi an ti nse o won ni e mo wa gbo o kaka teyin o fi lo re je oga agba ninu awon abiku owo won ni ibi ti o ti ye ke lo re si afara oloke awon si akan si agba kan
0: don't leave me no
1: awon si akan si ajara buka ti o ni tumo
0: awon ni fly over akan te to deliver the project
1: are ni e jawo ninu gbogbo awon se dandan awon abiku owo ti e je ni ojere Chetty, wa all right, sir.
0: Ah, but then can one kai, you know what I want to let go.
1: Enka,
0: Melula, Wani.
1: Nebo,
0: I think we have to.
1: Ni
0: Royal State, Asani, Nebado, Ani Mokola, Adeni.
1: Are no sobe, Lotu, Weketa, Iwero, ye Nigerian Tribune, a line, Seti, Kabiriji, Ekaroyi. Peter
0: mi lo ni ani ni ipinle to na kini
1: emi re
0: o se kan ti ani wu ba ya bi nkan lona ipinle kan o da e ja mo longo ni ke mo se afara oloke mo e sa mo se titi
1: o ni won
0: komo yo kuro
1: won lawon bi ti won o ti ni lo re
0: mo ti ti ni advice kan mo ti lawon bi kan ti mo ti point to je pe won le tan ba le se siru arugbo mi yo kan ba mi wonu compound ti wa na bayin hoda eje ki emi o mo re ipinle osun ipinle omo luabi nibe ni o ti soro loju iwe kerin dini ogun be o ti ani bi igbarade to debo todun 2026 bo se igbarade ta won omo oye ti won joya gini yodo ti won soro won ni atadeleke atoye ba mi ji won ti buwo luwe ade won alaafia lati faye gba alaafia be ni ajo inec wa nkilo pe eyin mo daru eyin oni jagidi jagan eyago fun eto debo ti o waye ni pinle osun oju iwe kerede ni ogun iwe royin the point to jade laro yi iwe gangan ni atun ko si
1: bo se nlo ona lawanka bi won ti ko on lawanka fun yin 32 FM 94.9 fe yin e loju opo ayelujara Facebook YouTube at Instagram
0: yes
1: lori radio yin 94.9 edarapo etelewa e fi awon awile yin sowo sibe bo tin lo jake jado orilede Nigeria ton ti le okere ni bamu pelu awon royin tin won ko mo si wa ninu weroyin Nigerian Tribune gbangba eje ni so leka eto lera dokita ori afefe ogbodo foju fo iroyin to ni se pelu eto lera o awa egbe dokita ma ti soro awa dokita ti soro soke
0: awon ojulowo dokita
1: o mo diba ko mo di pe so wi pe a soro te ba gbagbe bo se nlo ni goro if you see something
0: say something
1: and if you say something do something to it again ni won ni jeje le gba belief wi pe awa egberun kan o le igba 1200 awa ko se mo se dokita awa pere bayi na la ku o
0: se doctor si di sasi wa le
1: ta si ntoju awon morile ti won je million 9
0: mo doctor
1: yo nipinle ogun bi won ti ko iroyin egbe wa NMA Nigerian Medical Association
0: okay
1: awa la soro sita
0: ibo la won je ko
1: e mo bi wahala pa wa o Olorun Olorun sasa anu wa mo fa isan kun fun
0: awon mi jesu
1: eyin dokita we you know ni size ni sise
0: amen
1: oju we ke tai weroyin Nigerian Tribune
0: small doctor nko bayi
1: chaja
0: small doctor
1: aja kan be legbe ile wa small doctor ni won pe
0: no small doctor lorin le mi so
1: se lo so
0: eh pe se won si wa available
1: nbi keni
0: small doctor
1: she wa alright sir you can call me small doctor
0: loju iwe kerin lini ogun iwe iroyin ti the punch aro yi won tin soro se mo pe opolopo awon eyan ni nkun labele ke ngba ta owo ori epo bentiro iye subsidy atu ta yo npe aha nbo la nko pamo elogan lo ti a je bayi oye dele ti bo ta ni e mo wulekun an gbo nte nwi gbogbo nte so ona la ngbo won ni te ri lori pe nja owo pamọ lori subsidy omo tu to je bi pe a nri lori oro owo epo won ni abore laipe laijina a fita temo ka eya jara calculator oju iwe kerin le ni ogun iwe royin the punch aro ibe ni e ko si
1: lagbo oselu igbarade odun 2026 awon to kan
0: losunu
1: ati gbogbogbo 2027 oto ame ta nso lowo lowo bayi Keledu mare komose mi wa lofo
0: yes.
1: Si ipinle osun ni ojo kedogun ba won ti yan mo oye soroye won ni e ma wa wo lagbo oselu re won ni won ti ke salara won ti ke sajero ohun ta wo ragun aga e toro kan ni ipinle osun wi pe e towo bo wi adewa lafia e je ka lafia e je ojoba amo won wa soro pe ni gbogbo obudo odibo ka lafia ko mo ro so mara ni o Adeleke ohun wa de awon gbolo nkan to si pada fi juusita wo wi pe ah awon olopa awon police bo se ko na la wa n karoyin won ni ah ko seku ko seye o na mo ni won esun ni afikan won o won wa tun salaye oro wi pe awon agbimo to ri soro alaafia won ni e tete dasin tin benle yi
0: ori
1: pe ko mo baje bayi na loru agba gege bi won tun ti wa te siwaju won ni e dape ba wa takoto awon beere si an eredi ti won so wi pe won fi nawo gan awon megbe ta kodu ti an si won so si ahamo iyan labuja to nti nasara wa wi pe edu anya yin e ma wa soro lo lori kini why is the zoo why is the swing
0: how is happening
1: oh ni risha kabiyesi ojigbinu bi ata ileke baba wa soro pe alafia na ni eja fi cheki ni
0: lo ni fi otu yes
1: e mo gbagbe wi pe gbogbo agbara ta nwo yi awon eyan awa na lagbara nbe lowo wa ame eja ni suru
0: e le se gomina oku
1: eja se botitu ati botiye
0: yes
1: eh eyin omo gbodo ku
0: e
1: wo ajo INEC ajo INEC
0: oh and down
1: ojo we carry we royin Nigerian TV e pari oro yin to ku nbe
0: oh bo ti pe o ti gbo
1: e soro
0: e ti gbo won gba yin ti mi da won on gbo bo so e
1: gidi
0: oda oju we ogun iwe royin ti the punch won ni awon tin gbo ogun oloro iyen nile ti Africa ise ni atun ti po si won kan ida kan la nri tele won ti bo si bi ida mefa oki lo de kile nri nbe laarin odun meji africom awon lo fi ariwo senu o ta bere si ni paro ti an so ti ta ha awon agbogun oloro ni africa o won tun ti bo si bi ipele mefa o laarin odun meji oju iwe ogun the punch ibe ni an ko si o
1: ita akorogan laarin ijoba apapo orilede Nigeria ategbe awo osise won ni lori oro ti an ni a so wipe eyin te nbere wipe oda owo ranwo ori epo subsidia
0: yes
1: e ti won so pe ayo pamo
0: nbuluwa
1: nta fi nsere
0: oda ta lo wa
1: won ni a so wipe afikun owo osu ta n fa won osise
0: yes
1: it is what
0: yes
1: it is what we are using
0: exactly mo je nwo video tan ni 30,000 n gba tele minimum
1: o ti di o
0: sem time 2 you are enjoying
1: iru awon omo ologun na ni si won so pe won wo owo ti won na yo fo soke bi si obi ordered
0: ibuleti ni kan re owo san
1: abesi
0: oluwa
1: I love my country
0: love God bless Nigeria God bless our leaders God bless us too
1: won wa ti soro won ni egbe awon osise won ti tajo ba papo laya
0: pe
1: bi pe bi ti o ba ti sile la gbe
0: ile baba yin re ile baba ti are
1: won ni joba papo se wine
0: ni
1: wa
0: ni ibosibo
1: won ni dije wa ike loro ye bole ke ku o nbe
0: e pada niyan
1: won wa pe alakoso foro isuna finance minister won ni edekun e bota ni gbangba wale a o edekun awon eri mo je minisote so wi pe owo subsidy ani
0: receipt nbo
1: o le fi se afikun owo osu awon osise receipt da
0: ema for report like Elijah o ye dele ti sona
1: ni sin ni sin is a producer of
0: them is a oh my god
1: is a producer
0: no kaluko mo so ni
1: won ni e fa won e ma je mi ni so ka
0: you collect 70 abi you not collect 70
1: oju iwe karun iwe royin
0: va alanse alanse the city you collect 70 abi you not collect 70 yes or no mo lo fe ka ti wa 70 abi ceremony oda oju iwe kini daily trust are mo go ja je pe igun mejeje ka ko se wa jo du esa mo paso mo ra yin lorun won ni awon mole bi awon eyan eleiti won lu gbadi oro iwode ijosi e fopin si isakoso buku and bad governance protest odun na lohun won ni leyin odun meji nje mo ki awon mole bi awon eyan to para kasa won ni won ko ti e ti ranti won ko ti e si igba mo binu ko ti e si ele nbeun oju iwe kini iwe royin daily trust ibe ni ko si o ti o tun ran won leti
1: eje tun ran wa leti bi won se koroyin sinu iwe royin vanguard lori oro eto lera gbogbo eni tin be lori akete aisan adeda yo wo yin san atawon tin be ninu ile atawon tin be lo si bitu
0: amen
1: gbo wa ta sik lapo olodumare yo jo gbogbo wa san o tori pe won ni latari pe ibere awon dokita lawon le eko wo san ilegbe won awon residential dokito won ni won so pe bi won ba ti da won lohun ki bere ohun ko je mimuse ojo kewa osu kejo bi gbe yan kede takoko gba ti sinimo bota
0: sinim film
1: sinim film to re o won ni iyan se lodi gidi ti won se make up fun ina la won bere re oju iwe kesan iwe iroyin vanguard federal government
0: ama yanjo
1: I am the representative of NMA
0: hello hello yen ko represent
1: mo yanra mi ni
0: okay
1: nibo wa ni kin foju si nigbati awon egbe ti temi association ti temi
0: mo so lori agam dada no agati be yen tun ga
1: okay
0: oh yes so o ya representative
1: federal government
0: yes
1: federal government
0: yes
1: federal government
0: yes
1: e melo ni mo pe yin
0: iye igba ti e ba le ka na ni
1: bi mo se nisin
0: yes
1: tori pe n ta ba fogba logba
0: yes
1: n ta fogba logba
0: oh wala le n
1: fa o ya emu bi o 250
0: e lo nu subsidy atu
1: 250 billion only only
0: kankan pe ni gangan
1: o ye san sodo wa
0: se ko ti wole
1: si
0: no bank lo transfer ni o ni ero network ni
1: e se yan
0: mo ngo bi network se ngbe 250 billion kan lo npolo npolo ke pele representative
1: a lo soju oja laipe eje mo ki wa pe aku mura osu tuntun ta fa yo wonu re yi o
0: mo se o
1: iwon ba bi to ku todun yo fi pari emi wa o ni barin
0: amen
1: ojo kokon ilogbon
0: yes
1: osu kejo ono 2026 awala festival ikoni 32 fm 94.9
0: o ti gbarade
1: o de ton egberun meta naira ko na la fi gba ticket ticket o hun si wa lowo lowo eyo eje lo soju oja ka padade and you
0: also
1: Lucky Thomas Benny
0: Eko Kale.

0: Akiwa Akabo pada lati ujudi oja 32 FM 94.9. Royin baba friend don te si waju.
1: Kamo ki amofin Yomi Ogun Lola. Amofin ekaro o.
2: Eya tokun mo ki o ekaro o.
1: Ekaro sa.
0: Ki yin o.
2: Aku dede wo yi o. Show to two yo po.
1: Oh, reduce. Agree ki lele ni.
2: Eje ki nfi asiko yi. Ki nfi CEO ati the entire management of 32 FM. Tori mo wa si ibe yen. Ibi ti asese si. Ah. Ile erin ni looto. O koja be mo ki everybody ati eyin na ten gbe oruko ile ise na ga Olorun a ma wa pelu gbogbo yin o.
1: Amen.
0: E se won amofin eyin agbalagba na le ni ade bi eyin ma se won lagba ole ni totun se bi owe iwo royin Vanguard koroyin gege bi ijoba apapo le Nigeria ati egbe osise bi won se bere si ni paro awon gbolohun ti o smooth ti o jolo bi aka kingbe laarin ara won ta ba gbagbe wipe ogoro awon morile lo ti bere si ni bere wipe owo subsidy ti joba apapo ti won yo ki la fin se ija sausun reda lara omo orile ni bi boya bi osu meta ti are sese doroye ngba na lohun abi bi odun ko won so fun wa ngba na pe owo to ti wa ni pamo nigba na po le ni bi trillion kan naira ti are siko akoyawo gbolo yi for morile ati gba na ati saaju asiko gba na lawon morile de Nigeria si tin bere pe owo subsidy kini nkan ta fe nse oyedele wa face laaro yi wi pe owo subsidy ti won yo kuro ti o nje pipamo ati nlo ara awon nkan ta si fi sere afikun owo osu awon osise ara re ni sugbe egbe osise down pe koda won ni won tojoba laya wi pe iru bo ni won tin seru e ki won mu awon eri ma je mi ni so wa sita lati fi le so pe yi owo yi o nla won na nlo se be na lori e to ku nko abi ka ni suru ki awon alaye yi lekun rere ko fi jade sugba ta ba ni ka wa wo na ninu iwe royin Nigerian Tribune gege bi are na tin soro pe owo nde si owo awon gomina lasiko toto ati yi to ye be si ni ko si enikeni ninu won to le so ko boya pe ohun ya owo lati fi san owo awon osise gan to fi je feyinti
1: lori oro owo subsidy nsire oyedele ti a soro wi pe abore report re o pe laipe lai jina ki kaluku mo reti e kenik body mo foya
0: se ka wule da ke ka ma ti so nkan kan na ka duro digba ti result abi abajade to ba bode
2: e se won atokun se mo pe nigba mi o ye ka duro ka reti report ti won gbe bo nitori ohun ta wa ngbo o ba ni ninu je upo number 1 igba ti subsidy wa anra ipo ni 100 and something naira per liter nigba ta de yo subsidy ati bere sin re ipo bayi almost 1300 to 400 naira per liter

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yeah mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: dara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: best radio me. 32 FM tiwa oke.
1: Baba fen do de.
2: Ati de pada latoju de oja 94.9 feyin na ni e tin gbo wa lori royin baba fendo
3: amofin ara leun
2: amofin
4: yeah mo da yin lohun
2: o da bi pe ati wa ko re gunle abi
4: ati wa
2: sugbon amofin amofin e ko da kun tori olohun tori pe ti e ka sun ba won ara le bayi laarin iseju bi meji pere ni egbe awon dokita lorilede Nigeria NMA won ke gbajare bayi pe egberun kan o le nigba 1200 o ni awon akose mo se dokita to ku lowo lowo ti won sise bayi toju awon eyan bi million 9 bi won ti fi iroyin sita oju wo le fi wo eka eto lera wa be na ni awon dokita yi won se nsoro wi pe bo ba ti di ojo kewa osu kejo awon bere iyanselodi latari ibere ta won bere lowo ijoba ti won ti da won lohun e ba wa bejoba e ba wa rojoba ni eh
4: e seun atokun se won ni ti ina o ba ton laso eje o kin tonu ekanna ohun loro to nsele emi ti so nkan kan ani se until ti won ba line owo awon osise ngba mo ti awon senators house of reps awon Nigeria so gbodo duro kon ma ba won fa ni so ni
2: o da
4: o dugba ti owo won to ba to ba wa pa pela won ton wa ni senate ati house of reps won gbodo duro. They should continue the unrest. Only we pay. Ati wa too restrictive. Pelu admission. For medical science. Ati kuti toka yewo. We need to produce more than we are producing now. Koju be lo
2: e seun amofin adupe
3: asun ma won ra le
2: 0705 50949
3: tabi 0809 70949 plus 234 906 20949 hello
2: e karo ice cream
3: hello Yes, sir.
5: I don't know. Wọ́n fẹ́ gbé ojú wa kúrò ní gbogbo pákéjì yìí kan àdéǹdọ̀ ti di àdìpọ̀ kankan mọ́ ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ lẹ́nu pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ìlú ọmọ ní àtìsíyẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni àdéǹdọ̀ ti di lórí kéèsì ní àdìpọ̀ kankan mọ́ ẹkú ìlú olóyè àtìsíyẹ.
2: Ẹ ṣeun tẹ bá wa ṣe pápá +234 906 20949 tàbí 080 97949 eka aro
6: beyin
2: 32 fm
6: o le baje o
2: ami oruko yin ati bi te ti pe wo
6: a pasakire latam loko e ma be ni e ma wa ni o teri wa dependency o confirm ni sugbon kan ba se wa di gugu fonran patapata gugu fonran tawun yin ni lo ati tawun na ni lo bi pe o ha fe gbo kini ja gbe sumo mi ijoba lo lagbara ju leyin olohun ba olohun ti ni pa leyin wa mo salam
3: Amofin Yomi Ogunlola
2: is Amofin
3: Amofin
2: 08097949 tabi hello ekaro
3: hello
7: hello ekaro
3: ekaro sir
7: yeah I put a dilong pela chala imporo ti osu state mo fe so emi ti mo so mo osu state
2: Hello, sir. Hello, Alagbade.
3: Hello.
2: Oh, do everybody, yeah. Boy, you know. Odunwa. Hey, Joel, Libawa, Gbiyo, Jesse, Dada. Hey, to Libawa.
3: 0+234-906-2049. Hello.
2: Hello, Ekaro. Mujo, Poye, won't call you around morning. Alagba the cosmos. Okay,
3: hello.
2: Hello.
3: Hello, Karo.
2: Yes, sir. Hey, auto is jazz, is coat, is skinny.
3: The bookbo.
2: Kupo.
3: Kupo. The boy wakpo ju.
2: Kupo. Eda kunkoto.
3: The boy kule. Hello.
2: Hello.
3: Ele karo
2: bi otutu ismo oju opo yi otutu ismo edakun ko to di bi pe a dide lori eto yi amala first
3: 2.0
2: ojo kokandinlogbon
3: hello
7: ma n gbo mi se
3: ma n gbo yin bayi
2: n gbo yin daada
7: yeah ekweto
2: yes sir
7: please I'm coming I'm on phone money emiji mo nsoro mo osu state ni mi bi one of the starting commissioners present is my friend but the law to gba ni opposition ta poda se ri awon lo se lu wa ko se apolopo ta ba npe amo support ti pe pa ni pe gba awon lo se lu wa ko se to si ko se gbo mo ko se to ni te bi yan lokan okay mo like question te be lowo amufin wa awon amufin gangan se won se election won na to nja laarin ara won awon student a se won se election wa ja laarin ara won awon medical doctor won se election wa ja laarin on ti gbo ta ba ready lati ronu ku wa ora ju ako to wa ka ronu ku wa da pe ba se ma fit ilu yen ni okay ja wo local government election ta ba se e ti really party ja won position se e won ni mo se ba ra won god bless nigeria ko so lo se lu ka so te de god bless nigeria o
2: amen oluwa ko bu ko fun orilede wa
3: amen
2: amofin yomi ogunlola adupe lowo yin eku atutu
3: na laaro
2: be na ni mo dupe lowo won ni eku ohun amen mo gbagbe wi pe ojo kokandinlogbon osu kejo yi o na ni ayajo ojo amalawa ni koni
3: 32.4.9
2: beyan ko ba re yin gbe jade lo sile itaja bi le jeun gba lode eyin le mo gbera yin bo ni recreation club alagba the cosmos won bere pe ibo lati se kini lati se ni recreation club nbi ni lubadan
3: ori papa sere nla e
2: be ni be lati se ni tosi sabonia yin ni dojuko adamasigba e ma bo nibe daddy ati mommy eyin e ma gbera wa bo e je ka wa nu wa ji amala ka jo kinu wa odun
3: ticket ti wa wa bayi
2: 3000 naira oni ticket eyin o le ra fellow mi e le ri ticket ra ni odo ya adija alamala ni ya na di oyo e si tun le lo si odo bibire food canteen
3: loki ado
2: ya oyo alamala awon na wa ni oja agbare mu nbi gbogbo apatapata o na ni a jo se ti gbogbo o si kan si ti
3: o si jo office wa nbi na ni laughter house
2: be ni
3: e ma bo be o ti premium mokola mbadan
2: e wa le pe number yi boya na yin baji te fe ka ba yin ra ticket sile toro niye awon eyan ta fe fun ni ticket ta fe ta fun bo ba si ti pe a fe ta ticket lojo na rara bo ti wu ko mo 0806-218-5194 0806-62-18-51-94 be ba fe ra ticket amala fun ra yin abe fe ra fawon to je pe ko sagbara fun won eyin na sin lo lara won
3: can reach out ko je bi ari mo laaro yi titi igba mi ta tun pade Peter Olasupo Captain Peter loruko temi ori gba
2: olubi npe fatoye lo ko mi ire o

0: الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوك فون لون أترى عليكم كي لون أترى على فون نبي صلى الله عليه وآله وسلم أورا لي النبي وصحابة رهاتي بواني تي وبالوري لأن تنبي مواب واتي في دجو القيامة eleyi ni eto yin eto wa asorato wa yi ti o ma nde si eti bo wa ni gbogbo ojo jumo lati ile agbohun safefe 32 fm feyin e ni eto kale si laughter house premier hill mokola ibadan eti awon fa wa fadilatu sheikh suleiman muhammad al awwal amubi ya ti je imam agba fun wa ni yana borija central mosque bakana imam agba fun wa ni green mosque ni gbagi ti won mo ba ni yan na oro nipa olohun bi anabi bi bayi lori on to so mo esin wa ki olohun ko mo se je ki ari awon afawa pe lori dada ni ti eto ti aro yi awon afawa ti won ni kale fun eto ti aro yi lori nti won ba wa ba lo tele o na ni asiwa so nkan kan lo fa ti a fi yabara ko nbe ni ose ti o lo sugbon a pada sibe gege bi awon afawa si so olohun ko ba ni se atona ara won ko si je ki agbo won ni agboye ko je ko rorun fun aleti mulo ko san wa lesan re layati ni alqiyama falyatafaddal mashkuran ma'jura a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعانكم الله
1: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أقني فون بريدة تسوى مسلمين
0: الحمد لله
1: أتون ترى لكم كلاد جرفان النبي صلى الله عليه وسلم أني أبادد أنا لا تبا ما جايك فم بوك يكلو بريدة النبي وبريدة ما جو جسيا فمواه
0: آمين
1: o ki anabi jo gbalẹ ki ama tarale ata won sahaba re ki awon na pelu anabi o
0: amen
1: baba ti ya wa ki won pelu anabi o
0: amen
1: awon ma wa ki wa pelu anabi awon ya wa ki pelu anabi o
0: amen
1: awon afa ma ki wa ki wa pelu anabi o
0: amen
1: awon ore wa awon anawa ma sa ke ogbu pelu anabi sallallahu alaihi wasallam jamaa ibiti amboro lo ibena lantes waju nibe lori oro zaka ati so popo awon nkan seyin ta sin fe ki a ma fokan ba wa lo lori re nitori wi pe zakai o ni ba se pelu karo ma delu ta ba ti ko ta ma yo zaka owo wa gbogbo bi ba ti ma se be o ba dedo ni roju albarika fun ojo le ma ro yo ma ba nkan je ni ojo le ma ro nkan mi ni o ma sele si won ti e ba si anu olohun ton fi nwo wa pelu awon daaba tawon oba ni danu ese yen ati awon abewu bo se wonu hadith ibn umar oba dada iba titi ma kan mi kankan ma lati sama lele yi fi pataki lati je ki adijo ma kasjo boye yeke yeke Allah subhanahu wa ta'ala togbe eto zakai kale o se ni onje fun awon alaini o si se ni ifo dukia mo fun awon ti won ni jama wa ma bira wa lere wipe ki lo ba reda ni amu wana ti a wa fi so wipe bi poto pon abi giga to gara oni oni je ki a le se leni in ta gbe ye wo ta be lori e o na ni zakatul ghanami bo la se ma yo zakat ati no de larbawa bahimatul an'am ni no de larbawa in ti ma pe ben gbogbo eranko to ba ni owo meji nwaju ese meji leyin in wa nfi mere ririn po nipa kankan na ma adasiba sugbon ke fa egbe re ya ke se ti eje gbe re o ewura na njeran o nta wi ni pe ti e fe gbe ti e se ran ko abija ti fe gbe re ya ninu ede la ba nti mo ba imatu ranam ni e sugbon gba to ranam sa salam fun wa o wa nsa e pe ba imatu ranam mi te mi fe ke fi si esin o ya to si ti la ba wa npe be nti an o ba imatu ranam lo te mi oba dada meta ni ele keta lo wa pin meji akoko alibadana oni rakumi ekeji elbakar oni malu eketa oni alghanam gonam wa pin meji ino je ka mu lato wo eyin baun ghanam pin meji o kila npe ni ghanam agbo ati yawo re tani yawo agbo
0: aguta
1: aguta tabi ewure atoko re tani oko ewure
0: ubuko
1: aha awon ni won pin meji awon ni ghanamu ta ba si wo lo wo bo Allahu akbar ari wi pe an meji ti an an mete ta ina in la ma fi pa ile ya an mete ta la ma se kini o
0: a ma fi pa ile ya
1: gbogbo ye ti ari won ma ta ran mi to dos mete ta yi ko wole ya o ki o po mi se dola ninu islamu halal lesin a ma jesin a ma jesin bo so wa nu ari fi umu salama radiyallahu anha radiyallahu anha ama jesin sugbon to ti ba se nje yi to si je wi pe eranko ti fese meji rin waju ni koda ifese meji rin leyin ifo meji rin waju ke si ife eranko egbe re ya ko wole ya tori ko sinu bayi mo turami to ba dada se kini o to so fun annabi awambo ta ba wu awujo loni agbe porisirisi agbe oloyin nbe agbe ologbin nbe agbe na leleja na agbe leja nbe bakan na agbe eleran nbe koda agbe awon abiye na nbe
0: naam
1: won ni ah toki baba ah won ba gbo ta baba toki ni eh awon pa won white be awon toki na no ah toki ni business you so ele agbe le di nbe jama iwo to je muslimi to fe pade olohun oba dada demo gugun to je mo so ntan so yi e kan sadede ri farm kan won ba ni ah ana ni o ba hun ko mo loni in ti nfa olele yo bo la se yo zakat ni bi awon nkan yi sa to yo zakat bi e die sa yo zakat bi toki gbogbo awon nkan yi la fe fo ko mo en ta jo pa yo zakat be bo la se yo kisi ni dede nkan ti ayo al ghanam ati ma pe o nbe ji ni al ghanam agbo ati yawo re ti se aguta
0: aguta
1: obuko ati awre ti se
0: ewure
1: ewure fine Allah subhanahu wa ta'ala o fi ke ba wa lupo akoko eni to ba deda ba fun ni ikapa oni agbo oni la ilaha illallah aguta abi ewure loni abi kilo kini ya oko re obuko ti wa nsin won ngba wo ni oyo zakat nbe melo ni o si di beyan ba ni agbo meji meta ba won agutan merin mefa meje mejo titi lo be dogun komo ni oyo zakat nbe lo be di 25 komo ni oyo zakat nbe lobe di 39
0: Mwaka di logoji.
1: Mwaka odi logoji. Kuriyo sangame. Nekba to bato pi ogoji. Ni otu wa jepe zakawo.
0: Allah.
1: Into si ni ina. Odo ko ogori wan.
0: Allah akbar.
1: Odo ko zekine yo.
0: Odo ko ogori wan.
1: Odo ko ogori wan. To ti ni abang. Chenda wanje. Ode ni. Bakana katuri yo zakambe. Yo jepe sa ima ni wan. Uwe sekini yo. Malufa. Eran to je wi pe an anda won je ni filimara el muba anda won je pelu koko olohun oba to wu lati sama ke se pa anda won je sugbon ko si bo mi ti won ti jeun ju bo lo ju inu oko oloko lo ta ba won kan to je pe ala greek ni won awon ba won eyan gbin grass won wa fi awon kan se shampoo ibe ni won dogbon deran re lo won ti lo ma je Simon in to wa lati sema to ba deda to se kini o
0: to fi sanfani
1: to je pe ambatati al ardu ehn ambatati al ardu bi idni rabbiha or ba deda lo fi lo ni awa na ti ma won aye to je pe bojo ba ti de bayi
0: koko yo se yo nbe
1: koko se yo nbe en ti en da je onda kini o
0: onda je
1: onda je
0: nje koko lai se nkan te yan gbin
1: to ba ti pe 40 ayo zakambe ki wa ni eni to ni kini oyo en to si ni to je muslimi in ti o ma yo ni jaza nibo nibi agbo abi ira agbo magutan kini nta npe be ohun na ni omeran agbo omeran agutan toki toti clocki sitata ashhurin toti pe osu mefa melo ni o wa mu ninu ogoji shatun eyo kan na ni o mu
0: Allah
1: for badeda
0: iranu
1: to ba wa je iran awon ewure stroke oko re obuko iran ti won yo mu eyokan to je shatu ti won eyokan ti o wa mu yi o gbodo ni ojo oriwo sanatan kamilatan ni won ti en ohun o pe odidi odun kan ta ba de lo wo na nibi yi pipaleya ago ati
0: aguta
1: osumero lawon
0: osumefa
1: ewure atoko re kilawon
0: odukan
1: omo odukan lodo awon
0: ewure
1: de omo osumefa lodo awon
0: alagbo alaguta
1: alaguta ini amamu fo badeda o jama
0: eyo kan yo si yo laduru nkan irerere yo tun podo kan mo ba pe
1: ngoji
0: Allahu akbar
1: toba wa je pe 39 na na lo ni ti sa npo si npo so todu kan fi pe koni yo
0: nkan kan lori e
1: nkan kan lori e fo badeda
0: lati owo
1: yo ko si se pe o nbo won lati ta won nkan mi tun ni yo ambo mbi leyun asara ye dada para bo si asa nu yan bayi ni kire ba tun gberu si ni gberu si lati 40 to tin ya kan tele oba di 41 42 43 44 la la la oba e pe 50 odufo odi 60 odufo odi 70 80 90 100 110 119 komo ni yo zaka ni gbogbo adurun ta nso yi wa kusula npe won eyo kan na ni o ma yo titi o wa fi sori fori so mi atan wa 20 ra'san
0: ogofanu
1: imo ba to di 120 ini o wa di pe yo ma yo meji
0: Allah akbar
1: o mere meji
0: islam o mo rarun o
1: usan yo la mero yo 41
0: 41 eyo kan na ni
1: 42
0: eyo kan
1: 43
0: eyo kan
1: 44
0: eyo kan
1: 45
0: eyo kan
1: 46
0: eyo kan
1: kini o mo wa yo baun titi e pe 120 enwa ba to pe 120 ini o to wa di meji
0: alhamdulillah ala ni'mati alislam
1: jama akoko wa anuna lati 1 to 39 olorun ni o mo yo saka me lati 40 yo yo kan 41 42 43 44 45 46 ti open ready e kan ni o mo yo 80 e kan ni o 110 115 118 119 e kan ni o mo yo ibo ba to di 120
0: Allahu akbar
1: yo se ma wa yo mi lo
0: meji
1: futani o
0: fun olorun ba deda
1: subhanahu wa ta'ala o ba deda o se o anu la lele yo lati do ba deda fun gbogbo awa muslimi
0: ene
1: itun wa nlo imro to ba di 121 yo ma lo die die die die lati kini o 1 kini o 121 TAD 200
0: Igbanu
1: Igbanu
0: Ogoro meji
1: 200 Meri yoma yo Naam Lati 40 di 120 Eyo kena ni yoma yo Abi
0: No Tabati di 120
1: Tabati di 121 TOFAD 200 Kini yoma yo ba
0: Aynakum Allah
1: Naam Yoma yo meji
0: Naam
1: Lati 201 TJ 300 Kini yoma yo Yoma yo Meta
0: Naam
1: Tobati 1 di Kwa 400
0: Yine wo
1: Soke Lati nu Ogonu kwa okan Yoma yo yo kwa okan Kiti of ma posbang
0: Lodi 400 Nye meri ni yowa yo bang
1: Yowa
0: Ya Rab
1: awa dupe do ba deda kawa wo awon space tin bela ni won sira won ti in to ba deda ngba ti o si yato tori pe ke ti pe iye kan to ba deda se kini o to fi lele atu wa ni majemu ti nbe nbe on re o ai yamtalika ru'i adila agunama milkan taman ani ti o yo zakai on lobodo ni nini to pepere pere to be wa je pe awon erin ke se ran ta da leti nda je ten je nlo je nbo ta ran je fun yi to ba je pe ambo won fun afẹ ta won fun leya ni o ambo won ama ta won ki won le ti to bi fa kan kokan ere ni o won ra pkc fo won ra bibiru esi o won ra nkan ko basasun basasun awon eleyi zakati won o ti ku oloju en tan so o ti di zakatu rudi tijaro ba se yo zakatu rudi tijaro o las yo zakati won emi ti mo ba nsin eran lori pe mo fe ta awon erin ni gba bayi si gba bayi ona ti ngba si won yato se nta kan so pe mo kan da je tolorun kan pe ko ma po si fun oni nkan iru awon eleyi a calculate owo ta fi bere awa calculate yi ti da ori owo won to ba ti ewo ni sobu zaka ibe lati yo zaka ti ba ti ndi igbeyin odun to ba ti npari ile yala se to ba ni sin o wa ta gbo awon re mele e to si je owo ni onu owo lati ah gbogbo ene ti mo ta yi o o ma wo 10 million naira zaka si ti be lati bi 9.5 ha in la wa yo 2.5 ninu gbogbo owo yen awa n bi o ba deda kojo kodakun in to be wo walile ti esi se n to gara ti esi se n kan to poju ti esi se n to fun wa ni to fun wa lorun ohun ni ngbe lati bi kan de bi kan oni npe lati bi bayi si bi bayi mo yo nda e mo yo o so pe lati bi ti e ti o ba ti idagbade bi in to fun mi na ni o ma yo femi o ba deda ki wa le ri wa eri wa na ni e mati Abubakri kofu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anuhuma wa ardhahuma bal an jami'i sahaba Abubakri ko letai ofiran Anas sawiyan wipe hadihi faridatu az-zakat allati fardhu sallallahu alayhi wasallam lil muslimin eleyi ni oran yo olon ni bi zakat ti anabi se loran yan fawon muslimin sana bi lo lesini walati amara Allahu biha rasulahu
0: sallallahu
1: to si je n to je pe ase Olorun bi fi so be oba dada lo pare bi la se be so fun wa Abubakar wani famansu ila minal muslimina ala wajiha inta ka lei ti oba ti ipo goji ani yo nkankan lato goji si 120 ama yo yo kan lati 121 si 200 ama yo meji lati 201 si
0: 300
1: ama yo meta lati 300 wo
0: 400
1: soke
0: mary abiti be ban se nlesi
1: in ti mo ka le fun yi yo famansu ila na spinala waje ya en ti o ba bilere ni bo olon ba seru eleyi fun ninu muslimi pe ogoji lo ni o mu kan wa nbe o o ti di ogorun atogun o mu meji wa nbe o o ti di
0: odunrun
1: odunrun
0: ogorun meta
1: mu en ti o ba bilere bi o se wa nu iwe yi fali yutiha
0: Eto Olorun
1: ko fun won o wa mansu ila en ti ba wa bilere ala ghairi hadi ti e se en tolorun ko le lori ogoji won ni o mu marun wa lori 120 on Abubakar ni fala yutiha ko no gbesin re ye eni o wa gba zakat in lo need eran o
0: ah ke se pe won ko mi papa mo ra
1: eran dogoji o wa ni won marun wa
0: won lo won tolorun fe gba na nu ah in tolorun fe gba o so
1: baba ti o so mo gankan che aroko ni won ya tori gbogun tan so oko lo ti ronun ju bayi se ile re o ti ni eran bi 40 ti o ma je ka ki adugbo
0: ah se se
1: na
0: yo jumo ni won ma
1: i da dota si so o ya to se eran te eyan ma ma ra awon kan be ba won re won ba jule eran mi a ma lo so le laarin oja
0: olorun jo
1: yo su jo mo wa yo wu lekoka iru re ten so ko yo ke se no ti yan fin david na ele tabi wala lotun losi ala kulli hal idajo oba deda lori re ohun lele eleyi wa ni ti oba deda o fi wa ma jal barika ko wonu awon eran ko wonu se mi eyan ko wonu gbogbo nte eyan ba nfi nte eyan ba nri nbe lati fi se jama ki lo badra wa beere bayi to poju
0: ya rabbi
1: ke si wa sososu
0: Allah.
1: Ki soso se.
0: Allah.
1: E kabaun
0: lodun.
1: Lodun ni. O ba da kun. Ambio no da ni kasi re. Ninu eru ti o gbo ti o si gba ti o si se bo se ni o se kuni o ja wa o.
0: Amen.
1: Bawo ni mi Rahman a si ju pole fun awon bere kasi keji. Ko ba da ko jo ko to wa sona o. Barakallahu fina wa fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Ah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ki elon bani san wa fa wa ni e san olori. Mo ku atotonu lataro. Lori on to ni n ba se pelu zakat nkan osin latori ewure ati agbo ati abo re ni abi ako re n to je to Olorun subhanahu wa ta'ala nbe o na ni won so fun wa yi abi Olorun subhanahu wa ta'ala ko da fun ko ba ni gba ni esin lowo wa ati awon na ati gbogbo eni ti o n gbo ko je ka wa nu eni ti yo le ma yo eto Olorun subhanahu wa ta'ala ninu dukia re lati fi wa ojure Olorun subhanahu wa ta'ala maja wa nu en to pe yo gbo yo pe ah ewo ya ba tun deleyun na mo nkan ara e na tun ni bi gbe teyan fe fo ororo meran ni o won ye fo ororo meran ko se je o won ti so fun wa pe o nbe nu nti dukia mo fi npare teyan ba ni ko si tolorun nu dukia ti nbe lodo won be Olorun lo si fun nti na dukia yen to se a bere fun eleyi to ye pe ko gaju ara lo Olorun ko da kun ko ba ni san wa fa le san lori ni akoko yi ati wa ni abala ibere olokan ojo kan lori ohun to ni ba se pelu ti won ba wa so insha Allah ta'ala ojo opo ti ya ma pe wa si to ja si bi o na ni 0906 2000 949 tabi 0809 700 949 tabi 0705 500 949 ohun na ni ojo opo ti ya ma pe lati pe wole si fun ibere kan tabi ikeji lori abala ti won ba wa so naam
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh kilo ruko yin obole tin pe kini ibere yin
2: ruko mi ni muslim je lati boluwaji
0: okay ibere yin
2: to ibere se fe bere ni se ni pa oro kon so sile ni pa oro ogun ni fe bere ejo
0: a fe ki a fe ko je pe ti won ba wa soro yin ni oro lo lori re
2: Let's start here. She said, I just think we're going to be able to go to the Kobayan.
0: inshallah ele pe won leyin eto inshallah
2: yo amon number mo ni ejo ejo bi le ku ba yan ni o pa ti mo ro le ejo tin de lori
0: ta ebere e ta kankan ebere e ta kankan na
2: o na ni pe mama tu bi wa a meta ni obirin meji emi okun ninu agbegbe yi a mama tu bi wa yen muslim na se ni wa awon anti meji yen ton se lo bo lohun ke to na se ton fi ku won a fogun sile ogun ton fi sile yi o nlo bi nkan bi eka to se die ni wa awon awon bi mo awon gan kan ni won lo bi mo okun yen okun yen ni bi mo ma ni kan bi yen okun so nisin ti o le so pe
0: Say Islam. So duke a se po sugba won ti awon ti ejo bi awon ti won se Islam yi an na bi awon omo duke aye to se je pa awon ti gbo pe eni to ba je muslimi ti o wa bi mo to mo won se Islam pelu re abi en to je pe ke se muslimi na lohun o na wa bi mo omo yen wa se Islam ekini keji o le jogun ara won muslimi o le jogun eni ti se muslimi be ni eni ti se muslimi na o le jogun muslimi Ethan bola won ti wa se tawon ba si fe fun won bi nkan yi won so pa won joko ti ogun to kan gbogbo ebi ni so pe kini ka won o se pelu bi ti oro dedo yi
3: alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasul bar fa assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jamaa ni islam gege bi am salam si salayi fun wa muslimin ko le jogun elesin mi elesi mi na ko si le jogun muslimi idajo yi kan sa sam sala yire nuna hadithi usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma yin lo wa bi to fi je wi pe eni toro ileye muslimina na lo leye tori pe njo to ba fi sodo muslimi adanwo ni fun ohun o gba folohun te eyan be ni baba abuniya ti won be si islam ma gbogbo n ti ba fi le nu dukia iba je gbo Nigeria eyan gbodo mo pin nbe muslimi o se ba so ti o si gboye o ba deda ni nitori wi pe tele o lo ni imani pe bi olohun o baba fe fun yan nkan yo fun yan nkan o mo ni imani pe won ti lo rawo re won jogo togo re ani mo pase bayi eni keni na toluwa fe fi ore re ran to sun ninu ile re koji come on for a walk because in Islam obade that ti pin gbogbo Allah an so fun wa 50,000 years te ya Olorun odaye lo ti pari gbogbo n ta nbo asin be Allahu Akbar awon ekeni eni okuni agbalagba ni okuni o sa se nokun muslim awon ti won oje agboye nu Islam la ti pile ani an ku asi wala
0: ya rabbi
1: ni an ku wala nbe an wela wa ni ori ti so pe nti oba ti te enti oba ti enti oba ti te yepe tabi ko fi yepe bere ni ti ba nfe nu ri aye re o le buruku ni o lo so be
0: Allah
1: njo so gbogbo awon nkan in order muskila le baba yi alaye yi ke se ru sin gbogbo bi a ma npariwo te ma ba se ma nsiku nu islam iwo toro ba ti ye nu ebi ma ja won bi ogboye daddy mo ri ama to je wi pe oro yi in la won bi won para fi se islam
0: Allah
1: daddy emi o so leyin tori nkan mi o kale jo so yodo lo ni o to lo ma pe ke gbe mi mi dukia yin yo ba yin moju to ati ogo bi ti ma fe ba yin pin si in ni nkan kan ti won fe ba yin mu bi
0: ah
1: o to ba yin ni
0: tori omo lo tin fi se se
1: ah
0: tori yin na lo fi nkun kan
1: jo to je ba ngba na
0: ah
1: mustolong pada o
0: Allahu akbar Allahu akbar
1: lai me be ewa ma we ma ninu esin wa ina iyen lo bi ibere lori pe te nigba ta na bi ba so fun wa pe muslimi o le jogun elesin mi no le jogun muslimi ti yawo ba je christiani toko je muslimu toko mba eku ibadan gbogbo ibadan won afun orin yan kan be bi yawo na ba si ni gbogbo ibadan toko ba ti obe eku tofokole oko ri oni pin ti o mu nbe eleyi lo wa da e ma le wi pe oda bo la se wa pingun eni o ba je pe islam lo se te di role ojo aye re gbogbo nta fe pin na inu islam lo ti kojo iyawo na lo ba se wala omo na ba se wala o wa ku onu islam ni oku bi osu meta merin ti o ku o laye e si ni wo le jogun re iyawo lo si ba se wala yi omo lo ba se wala yi bo la se je in lo fa to fi je pe oro me fa la won afa ni lori re ko mo ba sa bo si o na ni lo fi je pe gbogbo en te ba fe soro islam fun e da joko e je ogbo e daada o leyin re ko si ti la kai mi to le gba mo
0: allah
1: akbar afen ti o ba je wi pe in si agidi pe ohun ni gba apa kan afa gege bi nti imam wa shafi ati imam ahmed so won ni gbogbo eni to ba fi aro re di ore re si islam ti o wa si islam ma lo wo ale dukia re yen e ma ko fe nikan kan ju pe e ko lo si CBN lo to ba je pe Nigeria ni be e tabi ke ko lo si CB sani e ko lo Central Bank inu boya ngba ti ijoba fe ko budget lori oro titi
0: boya
1: nbe ni oba lo ni boya lori oro education boya ni oba lo ni
0: mo fe ra
1: ammunition fun nu lati fi lati protect ilu for security e boya ni oba lo ni boya eto lori ama school ti won mo ya ni lohun
0: eto lera won na be
1: ijoba lo sa mo bi o se na apo ilu ni o wa o de ni oro keji imam malik ni ha oro ina be se wi le mi na wi sugbon ti en ba lo re kefin pe tori pani bi so pe muslimi o le jogun elomi en jo gun muslimi lo fi wa so pe seyin kiri buruku yi tori ke mo ba jogun mi gbe tori ese mi indi n fi wa fi islam le eyin gan mo fe dala imam malik ni tiru eleyi ba ti run oro re e dogun pada fun family re
0: awon ebi e ni won
1: o lo ku ti e bo se ku awon eleyi ni eleto
0: n to fi eleyi
1: oro eleketa to le je pe on ka ko e ma to lo re leyin abu anifa ni ma ka saba kobla ridda fali warathati li muslimin wa ma kasaba bada ridda fali baiti mali muslimin o ni dukia ile yo lo le yo ka o e pin meji ni won ni pin meji bo gbogbo n to ni ninu islam ko jori po so pe mo se mo e ja won bi opin tori anjo da mu e ni in to wa ni leyin igba to so pe won se islam mo o ni e ko lo si CB
0: ipin meji nu
1: afa abu yusuf afa muhammad won ni no e da fa won e bi e awo da mun ta ma tori pa han na ni ejo pin re olorun kerin oro ele karun o ni oro awon bandu alle atabiin kalimam alqama awon ni esin to ba lo gbaun awon ti an ba ti gba esin yen esin to gbaun e lo ko fa won elesin
0: ara won nu
1: ara won ni oro kefa ni pe no awon elesin na le fun sugbon awon wo ninu ebi re ina eleto ati jogun re ti wa n se wesin oro me fe fa no ni bi ti ala mari to se kini to ni agbara de sugbon ni Nigeria se bangan ni ta so pe agboye nu esin wa in to in ti o ti e titi to bangan sa agboye
0: Allahu akbar
1: naam ni se kini o
0: ti o to ba nu esin wa to se ya ka agboye sa agboye to fi disin
1: to ba ti da baun tasisi ni abe orule ijoba ti o stamp run yun fun yin ijoba ni stamp fun yin o komo mu wa lalo nile loko leyin odi e lo ba won mimo ogun gangan in to je to ti yin be to ba leda pin e gbodo mule nibe e mu esi wo yin fi ku le e da le amoyin sodo ba deda e ma e ponadua nto lo npin un ko ba yin farabare kasi en ti ara dale e dale tori pe e lagbara kankan lori eleyan ju kini o ju ki e sadu ki bi omo daru won si gbe si olorun obaye awara do ni jo fi wala teyin atawa teyin o
0: olorun be ni san afa ale san ri eleyin gan odidi topic lo je olorun ko mo je ke gbagbe mimo ko mo ba ni fi so re so yi lori nti won ba so lori oro zakati yi ibere wa en ba fe bere bere ori okay oti re oti re naam ori ero ti awon pe si ona ni 0906 200-0949 tabi 0809-700-0949 tabi 0705-500-0949 oni ojo opo ti a mo pe si e ti o ja si aye ti a wa yi fun bere kan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mo le tin pe kini oruko yin kini bere yin na ibere yin o
4: ajo ibere mi ni pe eran ti e ni to ba pe 41 yin ta fe ye sakaji
1: to ba pe 40
4: en to ba pe 40 ta fe ye sakaji yo kan lori yin pe afa ala fun ni aba kan le fun enikan labi mu wa to ba wa nbe
1: ah oju oni tin seri ninu idajo olohun ani awon al'amiluna alazaka ninu ni nu ojuse ti oba dedagbe kale fun ilu ni esin wa to je islam yi ijoba ni won ni office office won mo pe ni zakat om zakat om yi ono lo lori yo ni igbakeji won yo ni awon ori uniform bi olopa
0: olo sise
1: lodo odun awon ni won lo ma gba
0: zakati to je to olohun yi
1: ni lo fa to fi je wi pe ibe na won ti ni lu o ti ma fa na lowo osu itumo wale amiluna le yanu awon ti ijoba ijoba la nso o
0: ijoba ni o ma da si
1: ayo an ti ijoba gbe kale fun eto gbigba zakai oba dada ni mo se leto na kan na o ma je nbe pelu ase ijoba pelu n to ba fi lele pe won ma gba awon eyan wa mu oro yen wa yi wi pe afa ni mi won fi zakara mi sawon eyan meji loro to ba jolosi to je pe o wa nu an to lo n pin zaka fun o le to ko mu nbe o le to ko gba gbogbo e gan to ba pe o si re gba be ko la ko sanu wa ko mo se alolosi
0: ya rab ya rab
1: sugba lati ma fi aya waliyaduna ale a se eri
0: ba won afa ni olohun wi nbe
1: eyan twist oro olohun ni o sibi ti o so si taba wa je pe ban la wa ri ladugbo emi ti mo fe lo sakai oro wa ti dabo se dai oju re olohun ni mo nwa ijoba keko je mi pa ni nigeria pe o se yo sakai
0: o se dofin olohun
1: ti joba nbere taxi kin se eleyan fun won ba mo fe travel ni o mo fe gba kan fun company mi ni o ku asasu ni o tori anabi so fun wa pe e gbodo daluru o to ba to time kan e lawon olori kan gbogbo nkan ti eyin ati won e ni jo papo nitori pe be mi yin no se da sin le mi tan no da sin ti an ba fe ka budget e pe won e bere fun won mo se pe fun e no mo se pe fun ah so ba se won oju wa nbi kola ba won se ati prepare budget awon lori buruku yen
0: olorun so wa
1: o ni sa isa se nsi oga ala mu ti prepare o awon no mo so fa e wo mo tete lo leni lago mese o won baba were fe ba wa soro
0: olorun jo ayo pada daba
1: ayo adabi so
0: sallallahu alaihi wasallam
1: awon sabi won won mi kini ka won se njo anabi ni gbogbo n to ba je to yin ti gbogbo n to ba je to won ti so pe ilu fe ke gba wi bayi yen o gba ke to ba roko o gba nkan bayi to ba fe kole o gba kan anabi ni e gboro mama san
0: sallallahu alaihi wasallam anabi do to so ba
1: won
0: e gboro sa won olori lenu bi
1: e ma san o
0: ma ko san ti yin esan
1: ni to won je ba ti pe e nkan bayi la labo ilorun e ma san o
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sugbon teyin fe ki won se ti won o se fasalullah
0: ema
1: bi olohun oba lere haqqakun
0: allah
1: awon to je to tin e doju e ko lohun pe wo olohun ilu re bo se ri mo fi bi pa mi
0: allah akbar
1: o ku kun ba won eja nu odo
0: allah akbar teni ka ko se
1: bo je nu kan tin ki
0: allah akbar
1: won la we je gba
0: won lo ofisi
1: won lo ofisi
0: e je oni sasun
1: o n ba won ira nu
0: eyo ni ko
1: o n ba won eye je n fo ka
0: ti to bi olohun
1: olohun dakun
0: ti to bi olohun
1: ah sanu
0: allah akbar
1: wa se to mi fun mi
0: allah akbar
1: ma je n palu e
0: ya rab
1: mo joro bi o daru anabi ni ba ni ma se to ara sugo mo ko ko bo de ko lo njade so lori anabi ma da o
0: sallallahu
1: alaihi wasallam olo mo fi n to po han nabi o anabi re ma se to ara sugo lo bi je pe n ti ba n fi o ti ba o n fi o se lu da luru o wa n pe ni islam tin to lo n fi ran nabi ha olohun oba yo ba ni fo to le mi o
0: ya rab
1: tori ta ba so pe ko de si o ipira gbe o se o
0: de si o tara o
1: n to ba fe se se ka yo ori ope wo re o
0: fun rara re gabada ya
1: ba fe gba garage njon wo ko ko won kokko bere pelu blow awon eyan so fun pe nature se won ni won ko ri blow won ba sori angongo won ko ri angongo won ko sori ansada won ko ri ansada won ba sori ipa
0: olonjo
1: awon won o si fi pamo ti ta ye fi gba pe ah se garage won e gba ranrun nature se won
0: olonjo
1: ọlọrun da ko si ajeje o
0: ya rabbi ya
1: ọlọrun da ko si ajeje o
0: ya rabbi
1: in ti an ba fe se ja yo mo pe bo se rinu
0: ma lo mo nkan
1: ma lo mo nkeke san laarin ai lo oto
0: ni mo ni pe goro
1: kini in ti wa ti o ti be ko so food yi am bi oba dada kojo komo je koro won da ru
0: ya rabbi
1: koro nkan mu wadu anabi ma da
0: o lomba ni san fa le
1: sallallahu alaihi wasallam
0: islamu ulle si alafia
1: o ko re na nu
0: anabi mu wa ulle alafia to ba le ma so ru eleyi
1: la kayi le islam o ma fi ba yin so ko ni mu ese kankan wa ma yeye esun ko ni nipa to pe o leri eri wo ki o fe ma paro meni kan si
0: allah akbar
1: naam ki o ma paro meni kan si nipa ta kan paro won je kan kan se bi lo lohun won to si ri
0: allah
1: ni ko kan kini kan lo se kini kan gbogbo bataye ba njaye ti an ba le ni olohun olohun lo ma won eni re en na mara won sugbon bi an se ri waju olohun won o mo dede be sugbon ti an ba ti ni lu ri bo se ri
3: muslim be kisa ni membe ala wo membe oni ko enti o te sika kan membe aburu wan sele membe e wa le nkan ni nsi
0: abosinlani allah akbar
1: abosinlani o
0: allah akbar
1: ninu ebi o nkaluku muslimi melo mi ti nbe nu ebi re to je pe ti an ba ni koko awon olori re nu ebi re wata lati wa pade presenti ko ni melo mi be ni benu christian ni
0: allah njo
1: to mo igbo lo buku le yi
0: ele yo se fa
1: ele
0: yo boju
1: ebi ebi re ni owo jo lo church ni on jo nsesi ni o ele no jo lo muslim won jo lo o nkaluku na ma nu ebi re o ti nkan ba wa de mo pe muslim yesi man se ni e ko sa su ma se kiri ka ko sa su ah ah eh
0: allah
1: ai ma se be u ta ba ti leri la ma se be en ba ti mo pe nto gbe lo ododo ni mo se fa won olohun gan so fa nu alquran pe la ikra fi din ije ni po si fe sin
0: allah
1: akbar ko tabayyana rusma alghay oju ona ma ona to lo sa je na ti foju won
0: allah
1: ona to lo ona o ti foju won
0: to ba wo karuku ni o gba be ni o gba lo si wa la nbe
1: o se wa a fe ko mo nke o se ari pe ka kokun bo lorun
0: la is
1: o ko jobo e bi eran a fo wa
0: mo ko lo ma wi omo go ni concentrate mo
1: nba yo ka ko le mo change ko npa nkere mo to so di ku mo
0: ko le ri nkan kan kan mo
1: o di la la mo pe mo ku o e mo ba bo lorun tori awon bi e na ni
0: la ilaha
1: ki a le je fe je lori re
0: la ilaha
1: a ti mo pe eleyi olotiti ebo jamaa orisi eda o awon eda kan nbe bayi bayi fun eleyin ororo won wa mu won wa pa ogbo wa lati en city gbo yin o se ni fo won ah ka si be ibi ati fun na ti ma la pe ki le re ti mo fe je me nipa to ba jo mu won mo ororo ni won ise o ki lo wa fe se o le mẹrin lo lasan o
0: won la
1: yo si ma la
0: o se ko won ma le epo re
1: yo ma le epo re
0: o si nkan kan
1: do
0: la ba ni to wa je
1: bonon se don ti enu
0: on tun la dodi
1: ko si bi ti o si sugbon ba de dada ko sanu wa
0: ya rabbi
1: mo je ki lu yo daru
0: ami ya rabbi
1: iwa lo mudu wa le lo ni mudu
0: allah akbar
1: Olorun ni mudu
0: Allah
1: obarega ni mudu daku meji o daru
0: ami
1: ko tori wi pe o nkaluku sa ngo si abe nto ba ti ro pe ibe loro wo ti biya yo mo wa fi da nkan mi
0: ru Allah akbar
1: Olorun daku
0: ya ra
1: ti en dari wa dari won lo si bi yonu re
0: ami
1: ki lo le simi
0: ami
1: awa ti en dari na dari awa na lo si bi yonu re
0: ami
1: ki a ti en dari wo le simi ka wa nu le simi tori pa ni se yonu le meji
0: ami ya rab
1: ti en ba ni Nigeria wa yo o ti da pada loni o oda gbogbo enti ti e wa win tin wi o ko Nigeria ti npon baje ka ki agba iloni se emi ati la baje elomi o mo nkan kan gbogbo country ti nda ko ti ti npe ani kini kan kan kai
0: elomi
1: o da ko
0: elomi o gbo ko country
1: elomi o ko mo immigration office ti ngba passport ka ba po jade ri
0: elomi o ri map Nigeria ri
1: o ko na la si don je sugbo be ba la bo ko lu ije na
0: la ilaha
1: illallah lo tun lo si tele ni gbo emi o mo pe bi ladi wa in jarati alayya

0: mu.
1: Be ba ni Nigeria o le ni ani be.
2: Biladi.
0: Biladi.
1: Ibi Olorun de mi sinu.
0: Biladi.
1: Wa Nigeria lo mo ba de mi si o.
0: Aziza.
1: Mo wa je tribe Yoruba nbe. Mo bi mi si Oyo state
0: ni be. Loki adu. Injarat alayya azizatun.
1: Ah, gbogboru abosi ti an ba ni Louis esi mi. Abo mo Louis fi nbo ko ije. Azizatun ti edi obere kama lodo temi eni abi Nigeria o ma je.

0: tele lati nlo wore wore ti ti ti gbogbo e pe eh olo mo fi ale o
1: amen
0: mo joro wodaru
1: amen
0: awa nbi o inu da ni kasire ilu yi mo joro daru
1: ya rab
0: hawa ta mbembe na
1: ya rab
0: fi alo kan bale o
1: ya rab
0: mo ja sesin o
1: ya rab
0: mo joro wodaru
1: ya rab
0: mo ja sisi o
1: amen
0: iyo nu re ni o mo la wa fun mo lu afun binu re o bi hak la hawla wala quwwata
1: illa billahi al-ali al-azim olo mo bani sama fa ale sori la ni asko die kekere to saku lori didasi eto ti awon yen dasi won so fun wa pe awon yen tin fi nkan sinu asun won yen to de tin se die de sugba ko ti se dede ko ti to nkan ti abukata si fun en to ba fe beere nkan kan lori asun won na phone number ti a ma pe si ona ni 0805 356 1131 leka si 0805 356 1131 account number account details onani bank FCMB oni oruko bank bakana account number 9086261018 leka si 9086261018 account name YS multipurpose multilink network sorry YS multipurpose network ona ni biti ama fi eto na si fun eto program eti o mo nwa ni osose gege bi ase bukata si akunlowo awon eyan gege bi imara awon eyan te so pe ka je ka awon eyan na da si lati ta kono oba ni igba ni ibada fe nko kan wa ko mo se le lokmi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ma pada sori eto wa be la o mo ni lo woro ni common common ni shoki la ma se kini la o ma se tori na se kini e ba mi pa won ara ile yin bi mo se pe ile kan yen kan se kini kan wa tete si eto wa o be la wo pelu chef mamzi e ma wo pe son to mu wa fun wa le ni jare ewe ni suru mo yi meye bo la po ni ki lo nje ti mo mu wa fun wa o nje ti je pe atomode o atagba o ni won fe ran na de se kini won ma nje onje na ohun ni moi be ni moi ni mo mu wa fun wa awon kan se tun ma ni pe ole la won pe ni tita won e wo eyin te ja si daada kini idi ton fi ma n pe moi ni ole tin ba ti si oju opo sele fun wa beyin e je ka se kini e je ka so idi e fun mi ni bayi a fe se moi wa a fe wonu yarada na wa lo bawo la se n se moi kini awon eroja ta ma n po papo lati fi se moi e wo ki se lemi meje ki se lemi mejo amo moi ni a fe se ni oro yi se wari gbogbo awon tamani a o ma ko ma rorun lati se ah wakati mi o la fe fi se ru onje be o ma n pe rara o Sherry ti an ba fe so nje ibaje laaro ni ibaje losan ibaje lale ni e je ka ti ri daju pe ati mura sile ki se ta se mama ni ah mo fe sare so nje e mama so pe mo fe sare so nje be ni ni bayi Sherry moi wa o rorun lati si o tu je onje to nsara lore kini nkan ta wa nilo ta ba fe se moi e wa yin e wa ibajo lo yin ibajo lo tu ibajo lo wan anyone to ba wun wa la se kini la le fi se moi wa e wa duro be yen se tu wa ri alubosa na won tele omo ya ni won se tu wari atarolu tabi bawa tabi mejeje papo gan e se kini e ba mi jon po mo se wa turi ede gbigbe yen e le da po mo e le lo mo e de le ma lo mo e le gbe segbe kan bo se wa wo yen ati pe a fe fi eroja orisirisi si o awon kan ni ro mu kin je yan won kin je ja o e teyin ba sa ti n fi se ba fi gba legbe pe ah ko je elemi meta be elemi merin e ba mi fi kun be yen ororo wa tabi epo ati iyo wa lo ba tan ko ju beyin lo sawari le to bayi ta fun mo pe ah kini nkan ti bawo la ife pe to e sile beyin leyin to ti wa nbe yen seri e wa wa e ba mi bo dada kin to sare jayin si nkan kan kan ni awon o kin bu e wa ta won ba fe fi se moi o e wo mi bayin jiyan o awon kan ma nse be but se ta fe se lowo re lori eto wa bela pelu chef mamzi a ma bu e wa yen be ni se tu fe gbo ngba ta ba tu se oju opo sile bawo leyin se ma nbu e wa titi yan ko ni kaluku lo mo se nbu e wa titi e tin ba ti se oju opo sile le ma pe ma ti pe wa bayi e so be se nbu e wa yin fun mi nigba ta ba ti bu e wa o ja du pe abo daada be ni e yo gbo e to je bi idoti kuro ni are e ba mi gbe segbe kan ba se wa ri atarodo wa awon kan na won o kin jata pupo e ra fi won ba si tata se yen na tabi ba wa e to ba wun ata tata ba ta ti wa ninu moi yo dide na ni alubosa lopolopo ah awon kan tun ni emi o kin je alubosa e sa fe ri soju ni bo ladun to tun ma nfi sinu onje fun wa ti awon yen ba se kini ton ba fi si ni won ba to ye kan fi si to de ma se kini to ma gbe adun yen jade ninu onje ta fe se iyen kan leyin ta ti da gbo eleyi mo e ba mi yi sinu ero tori ko je pe moi la fe se e wo omi yen na ni won ba ni mi ni ko shan o mi ni ko kiju omi ni won ba o yato sigba ta ba fe din akara ta ni rora fun mi se rara bo se ri ni mo ero je ko mi gbe jade ninu ero ko le se kini ko le ko e wa wa yen jade ngba ta ti wa gbe dele bayi ta ti wa gbe sile bayi iyo ni won ba be ni ni ka ra won si to ba pe a lo ide mo lekan yen ngba ta lo a le won ede yen na si ori e se wa ri ibaje ko pa ni ibaje ororo ni awon kan ni ka awon kokko gba ko se kini ko se pataki ko se koko lati kokko gba e da sinu o yin lo si inu ina na niyan to ba de wa o pe iro mu gbodo gba ni e kan ra je ko duro labe na fun bi iseju kan pere be ni e wa ba mi da sinu e wa yen se pe iyo ti wa ninu e be yen e ti fororo si tabi epo le fe fi se titi yin laaro yi awon kan ti e ti wa ni kila fe da e wa yi si bayi o awon o momo se nlo ewe o be ba momo se nlo ewe e ti won tun pe ni pan moi e ma mo bayi bi ke bayi lori e le lo yen na awon kan tun ni a iro won ma ni ka ma lo yen mo seri awon ti o momo pon e kokko mu paper out di jo mi ka to ko yin ni yen ki se laaro yi ni bayi sin gba te ba ti pon sinu ewe yi e ba mi se kini e ba mi ka bo se ye ke se ka a wa bu omi sinu isasun wa omi ni won ba ni oko mo yale be ni e wa ran ba mi to sinu mo yin sinu isasun yen e wa ba mi de se mo pe e wa ta ti lo o ti njina bo niyan o ni dide te de yen leyin bi ogun iseju e ba mi ye wo eyin wa ti e ti ma gborun eyin rale e ma ti e ma paro e ma ma tanra wa e n gborun moimo elewe abe e gborun e n gborun momo onike abe e gborun e n gborun momo abe e gborun o ye ke ma gbo ladugo yin bi te wa nbe yen se wa leyin ogun iseju yen te ba ti ba mi ti nkan bo boya sibile ti bo ni tabi e si ewe yen wo legbe kan tabi e wo ninu abote ti se yen na eyin ko ti ma ri pe ati ma di papo o ti nduro ko dabi omi ta gbe sinu ina yen mo o ti njina bo niyan seri te ba wa ri pe fi sibi sinu e to yo te yin ri biya bi ewa to yi fa sinu sibi yen ko ti jina ton niyan be ni leyin bi yen e ko ma mi fun ni bi iseju marun si ah e wo a ti e bodo wa se momo yin koja bi mogbon iseju yen ti o ba tu po momo yin wa ti se kini o ti jina niyan o de ti se kini o ti ya ka ma se kini ka ma je lo niyan ki le ma fi nje moin moin ni ti gba o le ma nje sharo le nje abale le nje ti rawon kan ni ro o ni gbatan ma nje ti tawon 0705500949 tabi 0809700949 0906200949 e ko ji mo ta lo npe wa hello hello
1: ah e ko ju e peto
0: yes sir ki lo ruko yin bo le tin pe wa
1: ajani kaide lori ojila ta o tan
0: ko ye ba mi da se to
1: mama je so ye ga po mama ilepo
0: ilepo le yin manje
1: be ni
0: ke le ma fi nje
1: eko tutu
0: eko tutu
1: tabi ogi ti won ba ko gi ti ma fi je
0: o na ni eko
1: ma fi mu ogi
0: da kain ni se ti ra ticket amala yin
1: Olohun
0: o se ni o da eyin le ko pe wa sori eto lowuro yi e ti ri ticket kan lo niyan be yen lati eto wa obelawo pelu chef mamzi e ko jumo ta lo npe wa ni mo le tin pe wa
2: hello
0: e ka ro ma o ki loruko yin ma yes ma yes ma
2: obelawo
0: o nje lo re awo ya mi e ka ro ma mo ti gbo yin be yen e ka ro ma yes ma
2: ah my me lewe hun o ma n fine
0: ki le ma fi nje
2: eko eko tabi ko fi je ko tutu tabi
0: ke yin o fi
2: je rice se mo ri te o lo bo
0: je lo ro o ma ti to nje merin te ti kakale pelu moin moin wa ibai bo le tun gbe wa lo laaro ibai yin
2: le
0: fi je rice orisirisi onje leyan le fi je moin moin iya ile se ti ra ticket amala festin ah ah ki lo sele ki lo nda yin duro eyin na le tun pe wa lele keji lori eto obe lawo pelu chef mamzi laaro ticket kan to ti lo fun yin na niyan e ka wo yin soke ke patewo meji o ti dabo Obela wa kwelu chef mamzi la ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 Eko ojumo o ah iyen tun ti re niyan o e wo eko ojumo o
2: hello
0: yes my karama ki loruko yin ah
2: line
0: ah hello
3: hello e karama
0: yes sir e karama ki loruko yin sir
3: loruko mi tari wa le bi si la pagbaje
0: lati agbaje ye ba mi dase ton
3: obela wa
0: onje lori awo baba mi e ba mi dase ton
3: Omo
0: yo mo mo lo npe mi ah e wo patewo fun ra yin be yen se ti se la ro yi abe ti se ta ro yi
3: ah mi la lighter like with the meme ya mi dai
0: o e wa ti e le pe wa pe ah momo yin re o e ma bo ni bo le tin pe wa na ni agbaje
3: agbaje ijokodo
0: agbaje ijokodo o ti da eyin leni keta ta fun ni card amala fest ni owuro yi se eti wari ase lodun to koja nje wa be ti e wa
3: mo wa lori
0: ko ah yo da fun yin ti o po e wa ba mi pe awon ore yin e ba mi pe awon julumo yin ke ba mi so fun pe amala fest ti nbo ninu osu to nbo yi ni 29th of august abe ti gbo ah he o na le tun ti gbo be yen mo ti ri o ye ma ba be to bo be yen ah obe lawo tun ti so lowuro yi e ma pe kini won tun gbede fun wa laaro yin ko ta gbede na niyan agba malawa gbe ticket amalawa atu gbe moin moin wa si ori eto ni owuro yi awon fe lo si oju oja nisin yi an pada bo ati lo

0: kaabo pada sori eto wa obelawo ewe yin te npe wa ni suru na mo ni alejo pataki kan ninu bi bai pelu mi lori eto wa obelawo loni won mu iroyin ayo won mu iroyin se pe eyin kan te ba gbo bai mo ki ah ah ni bai la ro yi e ku ojumo o o ye ba mi ka won ra le
1: e ka ro ogbo eyan ra le o
0: eh eh ki le wa mu wa fun wa lori eto gan le ni bayi
1: akiyan se de n gbo wa o e ri pe eh ki saba gbo gbo won bayi bo to ba ti jomo o ounje ounje ki wa so ounje la sa an so won pa amala
0: amala amala o ti ya na o ya
1: o amala lo gbe wa
0: jani o amala le gbe wa laaro yi o ye jaun si o ya o ya
1: a n pe gbo eyin eyan wa eyin ya wa eyin mama eyin baba wa eyin egbon wa eyin aburo wa ipe comes 29th
0: of August.
1: Of August. Then you do be lo lie.
0: Oh ma shele.
1: Ibadan ma gba. Ibadan ma ri bebe.
0: E ba mi so fun won.
1: Eh awon olonje, olonje yato so olonje. La ma so pa awon olonje ti won ti won ton menu e. Gbege ba awon ma gbo
0: won so. Tomo nkan tan pe la ma la. Ni se olonje lasan o. Ah eh.
1: O ma sabe awon yan, o ma sabe awon yan better
0: lo. Awon olo ti e nbo na ni ojo na ijo.
1: Se to ja won olonje wa.
0: Be ni.
1: Ah gbugba yi lo mo pe bibire bibire.
0: Oloke adu. Awon eno bo ta lo tun bo
1: yadi ja ni adeoyo
0: adeoyo se ngbo be yen
1: ah yo yo won bo
0: e tun fun wa nikan si
1: lati gbare mu se ki wa se o oro amala nikan se awon kan to tele amala yen
0: e ba wa ju sa fe fe fun won ta ma jo wole papo ta ma jo patari soso fun ra won
1: nipa ton ma se wa nje yen awon awon mama tu bo ni faji mi na pe e ma je ki dodo
0: se pe ki se amala yen nikan gan
1: e ma e ke mo ti 32
0: years ah o ti ye mi be yen e mo
1: pe awe ki se ta ba fe jade ma jade ta ba de ni jade ni jade
0: e won ti e tun so pe awon idije kan wa fun awon kan e ati pe ticket yi e ba mi so fun won elo ni ticket wa
1: 3000 ni opo jowo e
0: lo ba tan ah se ngbo won ni egberun meta pere ni owo ta o fi ra ticket wa lati won ni
1: won le ri alaye gbogbo bi awon lo je ta ka yen na won de ni ra ni owo atokun eto ti won seto lowo
0: ina
1: won ni ran be na
0: ile
1: ise wa ke wa ambe bayi na
0: ile ise wa ni laughter house premier hill ni makala ni lu ibadan yi
1: awon idije wa wa
0: bawo ni e so fun wa
1: se bi wo so po mamala o le je amala raps to po a se idije yen
0: become amala le ra bayi
1: e to ba je en to po ju
0: idije kini ni yen
1: idije keji ni pe enu e o fast o le je
0: bi kula
1: ni bi gbona
0: bi kula bi
1: a ma se yen na o wa so po kun ni e wo so pe okay lati keke lo ti wa mala won ti po lo
0: to si mo ro dada o ya ma bo
1: a ma si di keje
0: o di meta be yen ah e wo eleyi po wa lo po
1: ba fe si dj yen o ma ni lati wa gba form ni
0: wa gba form
1: sugba eni to ba fe gba form yen o ma koko ra ticket
0: yo ra ticket yo se ngbo ticket kan enikan si ni o ki se ke mo momo mi wa mo mo re mi wa o ticket kan enikan ni ewo e se gan ni iroyin na le ti gbo be yen nipa amala festival to nbo ninu osu to nbo yi ewo won ni e ma miss e rara iyen ti
1: won
0: ni e se gan ni e ma yase leni e se ewo gugu yin lolufe obela o pelu chef mamzi e ma o pe bi ta gbe yin lo laro itun yato be ni e wa ra ticket yin be ni ticket yin ti wa nle bayi e wa je amala ma gbe ipe to kayin lori eto ni owuro yi e ku ojumo ta lo npe wa ni bole tin pe wa onje lo re awo
2: mo di se tele ni kan jamo mi lowo
0: ah ko ni jamo yin lowo o ya ki loruko yin bole tin pe wa ah ya mi e ka ro ti gba ticket yin laaro ni yen eh eh mo akuku ni ero ibani soro yin lowo so e ma wori a ma ba yin soro e se e ma ba wa be to bo e wo ko se to kan ta tun fe se mo ba nitori pe obelawo tin rele na niyan o mo tun wa fe fi wakati ki omo iya mi ore mi padi mi pe eni ni o nse ojo ibi re Oluwa seun omo Odusanya happy birthday to you. Chef Mamzi lo nke o pe ope layo o si dagba la se ile dumare. Mo tu wa nso ni wakati pe pelayo pelalafia lo fi lo igbesi aye re ni gbogbo ona. Ko ba ni ju bayi lo lori eto wa obela o pelu Chef Mamzi. To ba tu di ose to nbo ni dede ago mewa bo lori eto wa e pade wa. Ni bayi nsi e ma ya se o dabo.

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fidunu gbowe agbọdunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier
2: mokola ibadan
3: lembe won yiyan wa sai balogun ni oruko mi je eyan ara ile e ma gbo ikanni 32 FM won ni ka ma re re ayo lo sibi dunu feyin e
4: show me your 32
5: 32 FM 94.9
6: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikanni 32 FM dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikanni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

to ja o dola lo de to nse yin pele pe e kaaro baba alago mokanla mo de o wakilu mo ayo bebe eto ilu labi aka baba danan le dadan ini kevin eto iko mo ru jade ebe kaka ebiti kaka ebiti ti o gboju e pe o tade eyin bi won ti pagbe

0: Hello, e kaaro. E ba n gbo won oke.
1: E kaaro sir.
0: E seun o ta lo wa nbe.
1: Kudus lo nsoro lati apete.
0: All right.
1: Jo in atabu mi la jo ni problem. Mo si sele go te yi mi gan. Mo fe ke ba pari ja ni da je.
0: Kini to sele moda Kudus?
1: Mi go se le ya bi nje le si mo mo le sala yi bo bi se ti bo lowo ni olo ni o je ori mi gan yi gan gba yen gan go gba yen o lo fa ti wa la yen bo ni.
0: Hello, ara pon ti ko ti so.

0: ẹwo ẹyi yin o je bo ti je nbe o lori oro alagbaye ati momo won olooba yo do ti ya mama ti lawon o pe yin loni e fa mora gege bi omo mi a mo sele be eto ja dola ni ri ju bayi lo alawon ise kan ti a fe je laaro yi lejo wa nu ile agbara laaro yi gba won to lori facebook o ti mo wo pe bo lo tun si a je bayi wo lo ai mamzi obela wo fun re mama o wa pelu wa nu ile agbara laaro yi e ka ro
1: gbogbo ile e ka ro gbogbo ise to ngbo wa ni oro yi
0: kini te mu wa fun wa
1: iroyin ayo na ni mo mu wa fun wa lori eto ija odola lo oro yi e ma wo pe kini iroyin won abi eti eti ma gbo na pe amala first 2026 lati le ise 32 fm o nbo lona inu osu tun ta fe mu ina ni a o se august 29th ni recreation club lati ma pade sewari kin se bi tesi o sere eti o nbo lona yi e ma gbadun e bi tori orisirisi awon olonje ni a tun gbe bo wa fun wa ni ojo na
0: Edru amala first ati ri bana ati ri gbogbo signboard ka kiri gbogbo kini to nbe nu amala first yi se awon eyan o pelu bo wa ma ru amala fun ni abi kini nje amala first
1: to nbe nu re po o in to bele yen fa o deje lo o se ri ni ojo yen ni august 29 ni recreation club lati ma pade ni ago meji la osun lati ma pade se wari ticket to ma fi wole egberun meta pere ni 3000 naira sewari ni ojo yen awon amala to se fele to tudun pelu obe to se kini teyan kan ma ko mo ma tin ponu lake ohun la ngbe bo wa fun wa se lafuleyin ti e fe ni abamala dudu mo ti so le kan pe awon olonje orisirisi la ngbe bo se kin sare ma joruko won
0: se eniso nbe
1: bibi re ni oke ado na ngba mala bo fun wa iya dija ni ade oyo na
0: bibi re alamala loke ado
1: won bo
0: won wa lara won tejo da sepo
1: e de mo awon
0: amala mo se o le ni
1: iyen ikini sharikeji iya dija ni ade oyo awon na se kini awon na ngba mala bo fun wa
0: obirin olonje ade oyo iya dija ade oyo
1: gangan iya ade oyo be ni
0: mo se odi meji
1: iya oyo ni gbaremu awon na tun bo e wo je ndanu duro nbe yen seri amala ti won bo wa je ni jo yan gan mo mo pe amala re iyen nikan tu wa ko o ticket nikan na tu wa ko o ama ni awon DJ meta kan ti je pe o ba ebun di ojo yen ikini sarokunrin to le ro amala to ma fele okunrin ni oke sobirin won o wa gba form bi bayi
0: awa ta je osise bi na sale ale se tori owo mi dan lamola
1: o e mo worry e mo se yo na o ti se o le se en to le ro amala to fele yen ikini se ti worry en to je pe enu re bayi to ba ju amala ton ese gbe kuro lori na sibe o nju lo niyan o le je amala to gbona ni kiakia se ti wa ri kiketa ta ba mu amala si inu abo bayi to ga kele mo kele bo bi ile ise wa yi se niyan le sare je ton ni iseju aya
0: ti won ma wo time fun
1: idije meta to wa na niyan
0: e wa du idije meta ta shoto won gba form e won ba gba ticket
1: ta beni won gba form re lo toto ni kan to le gba form won godo ra ticket yen ticket kan enikan si ni
0: ticket kan 3000 naira
1: beni egberun meta pere ni
0: en ba wa fe dj to wu pe emi na mo ma se champion ladugbo enu mi ya lo nje
1: ticket re na ko to le dj
0: e wa du o leyin ticket ta bara se intermu si nkankan sa ko da nibo ni abi bo ni o se je
1: e ri awon orisirisi awon loja na ni be ti won gbe eroja bi mimu yen na wa ni egbe kan to ma fi
0: te tejo da sepo
1: ti gbe be ni
0: a ri tese a mo pe yun na lo wu wa lori ta tun fe se todun
1: yi
0: se todun yi o tun wa yo tun
1: e wo je ndanu duro ko ma da pe mo nfo nu
0: se o si aponpo nu gbogbo nte so
1: iyen mo e wo e sa ro la ticket yin ni kiakia e wa si le se wa ni laughter house premier hill ni mokola ni ilu ibadan yi tabi ke pe wa si ori awon eto to nlo lowo lowo bayi na ni ile se wa
0: tori opolopo awon eyan to wa tesi won tin pe wa lati bi osu keta won tin pe ke bo ni se se ye
1: ni se se ye ni a ma se August 29. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ago melo.
1: Ago mejila osan la ma bẹ̀rẹ̀.
0: Ni gbogbo eto bẹ̀ẹ̀ni recreation club
1: ni Ibadan bi. Bẹ́ẹ̀ni Adamasin gbàmbi báyìí bẹ́ẹ̀ni.
0: A wa jamala.
1: Ah.
0: Ẹ ma gbọ́ ẹ bá mú ọmọ bọ̀ ṣé yóò ra tíkẹ́ẹ̀tì ọmọ
1: náà. Yóò ra tíkẹ́ẹ̀tì ọmọ
0: náà. Torí pọ́mọ náà ó da ó dìde ìyẹn òun ó gbàgá tiẹ̀.
1: Àfẹni tí bá ń gbóyún bọ̀ nìkan ni ò ní ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ṣé mo kó yún yìí sí ìjáde bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ ẹ fẹ́ mọ ọmọ dání, ẹ fẹ́ mọ rẹ̀ yín dání, ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì o, tíkẹ́ẹ̀tì kan ẹnìkan. Ni fun amala fest ni 2026 o ma gba ewo ma je so
0: e wa awon dj so bebunde sa
1: o bebunde o e ma je kin ti bebe yen o bebunde kan ti e se kini kan ti wa ma ra ticket won na kan si gba form yi jade na ka ti wa so fun pe ebun to nbe leyin re
0: o ye fun number
1: 0705500949 e ma wa pe ngba ti a ba nse eto lowo
0: e ba tun number mu e da ko
1: e mo le 08165006387
0: o ti kwa si ju ko ye mi gan daada
1: o ye mi mo se be na ni te ba fe ra ticket ni ke pe number won 08165006387 be ba ra ticket be ba pe mi eh
0: an ba fe wa je be onje le yin ku
1: a ma lo first 2026 la polowo fun yin e pe ke wa ra ticket yin ni
0: 3000 naira
1: pere
0: lowo se le bere si ra ticket ba abodojo
1: na awon eyan tin ro bayi o awon eyan tin ra ta ba de re nti o ti le wa sodo wa bayi te ba ti pe sori ago yen e daju pe e send owo yin e ra ticket yin sile aba yin toju re e ba mi toju ticket o si nbe o e san owo kaba yin toju eni pe e san owo bayi ko si pa toju ticket fun yin o e tete ra bayi
0: mo ti eran ti pe ti odun to lo ngba ticket tan ai awon eyan tun bere e tun lo se ticket mo
1: be
0: ni todun yo ni
1: ri be ah ni se be ticket ta ba se ti ta ba ti tan bayi ah e wo tori todun yi o ma se kini ma pepe
0: ah oda bo ba je ke bi o ti wa rinu amala fesi o di ti gbogbo wa nu
1: be ni o
0: august 29
1: be ni
0: o e osu to osu ta fe mu yi
1: 29th august ni ago mejila
0: recreation club
1: be ni ladamasin gba
0: oda oju oni ti wa ngbo ba ti di august 27 le lo mi o ti wo pe in je omo in lo pa gbo epo si
1: odo
0: 32 fm
1: ese goni
0: oju oni ti a se wo eyin o je bo ti je nbe o lori amala fe on lo la aro yi a pada bo ba do la lago mokola wakilu ma mu nje to bi lo bo ogun sina ere gbogbo o di lola o dabo

0: What in be this?
1: Like Sherimbo. E wo be Sheribi assignment in fine art. Eh, se painting ni ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ka ku gbogba ara se color. Ka la won sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pomo kete kete.
3: Ah, o pari o. E ba leyin oni sogo mo. En ti ogba go ni je o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
1: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
3: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
4: This piece was performed by Usain.
5: 32 FM 94.9.

nkan kan sele lowo eni kini nkan ohun tin sele e se to je wi pe ba won ara oke ohun awon ti won je ebo Hollywood ni won ba towo bo nkan to je isese to je ti wantiwa to je ti le Yoruba to je itan Africa e se to je pe soku so ni an ma so na e se pe kantan kantan ran ran o derede juju ni an ma se na e se ti won ma sese kuse bi eni ti o gbe ko le na e se to je wi pe awon ti won ni itan lowo ta ba so wi pe eyan ni itan ti o ni tan lai lai orile ede Africa ni ta ba so pe eyan ni itan ti o ni tan lai lai orile ede Nigeria ni bu won ba so pe eyan wa ni tan ti o ni tan titi aye raye ile Yoruba ni nbo la ti fe bere na se ka lo se kiti ni ka be lati ya gbo lele kiti ka ma mu tan be se ka ku ole kiti ka ti e ma ti ku ole kiti ka wonu itan ikiti fun alara re ka wonu ogun abele lo nile Yoruba ka ku ole kiti ka ma bo wa so yo ka so tan lo yo ka so tan awon oba oyo ka so tan sango ka so tan aole ka so tan orisirisi awon osa wa nile Yoruba se ka ku oni be won se ka ma bo ni badan ni ka so tan ogun ni badan ka so tan ile nbadan ka so tan awon ti won di asaju adari ni badan ka soro politics ni badan in fact ka soro crisis gan nile Yoruba ka soro oba jije nile Yoruba ka soro awon osa wa kakakiri nile Yoruba aso oso tan ni tan le Yoruba se ka ma lo sosogbo ni lowo ta wa bayi bayi bayi bayi nkan kan sele losogbo itan ta so ni lu osogbo a ni so tan laarin ogun odun loni a ma so ta ma so a ni so tan itan le Yoruba o le tan se ka so osun osogbo se ka soro awon ohun alumoni wa nile Yoruba ka so tan won ni leyo kokan se ka ma lo ondo se ka so tan pupu pu ara ajamo ni bi ti won ti fagoro demumeni se ka so itan ni se pelu isedale ilu Ondo ta ni je pupu pugan oba akoko wo ni nbe ni ilu Ondo oba birin wo lo je ilu Ondo ri awon oloye ilu Ondo bo na se doroye se ka ku Ondo se ka ma lo abe okuta ni se ka sotan labe okuta ka sotan awon akoni se ka sotan ise agbe se ka sotan asa ti ise ile Yoruba ta ba ni ka bere loni a ni pari e lai lai to tumo si pe orileede wa nile Africa orileede adulawo ile Yoruba anitan ti oni tan lai lai ama won ara oke ohun aroso lo poju ninu itan ti won so bi won ba wa se be ti won mu itan to ni se pelu orileede Africa bi won ba wa so orileede Nigeria lati mutan and a Yoruba inspired story e se to je wi pe nigba ti won o ba fi visualize e ti won fi conceptualize e e conceptualize ku conceptualize ni mo conceptualize na e se ku se teyan o wo teyan o si mo bu ara ma so pe e ewo tun leleyi akoko ti to wa yi to ye ki a mo gbera nle dide ka soro nipa awon kini won yi eyan kan kan le ta to rin wa ki won wa towo bonu asa ati se le Yoruba ki won mo porisa lorisa ki won mo pe sango ni sango sango ko iragbiji ni eni ki lo bi oro yi kini on to bi oro yi nkan kan lo lori ero ayelujara children of blood and bone children of blood and blood bone seri kini yi novel ni eyin te ba mo tin je novel bi igba teyan kowe to ni se pelu asale Yoruba orisale Yoruba
àtàwọn nǹkan míì mọ nǹkan míì kan míì ẹn tó sì kọ́ ohun tó ń Tómi Adéyẹmí ló kọ rẹ̀ apá kan Nàìjíríà bí apá kan Amẹ́ríkà bí nǹkan ni àmọ́ mọ ọmọ Yorùbá ni ẹ ti gbá Adéyẹmí ló kọ rẹ̀ ẹ ti mọ̀ kọ́ ọmọ Yorùbá ni kọ̀wé tí wọ́n pè ní children of blood and bone oríṣiríṣi politics ní bẹ nínú ọ̀rọ̀ òwe hun kódà ó dàbí bí wọ́n ṣe sọ pé ara àwọn tí wọ́n jọ kọ script ọ̀hún gan ni pàápàá àmọ́ ńgbà tí àwọn nǹkan kan wà máa jáde bíi cast list bíi shoot bíi gbogbo ẹ̀ arábìnrin ìwà wò pé ṣẹ́ṣẹ́ mi náà sì relé yìí bíṣẹ́ ìbá jáde n ò ní wò ẹ lè bá mi ibi tí wọ́n

Ekaabo pada. Beba se ndara po mo wa. Cinema lele yi 32 FM 94. Wa yi di shola oro labi presenter loko mi ko ye so ma gbon. Ade ngian lanfani, awon kan o je 5000 loni. Nitori awon ere meji kan be ti agbe si laipe. Eja koko be latori alakoko na. Egbo. Te ba ti gbo e so inu ere ti ti o ti jade atawon kankan eni ba ti wa gba bere ohun yo gba ebun pataki to nitumo be ni ona ni enle nbe won e ku ikale

0: Karin mo. Karin yung rewa ko.
1: Iwo mo yi. Mo ti mo to feda. Tamojin.
0: Tamojin. Mami, kini tamojin.
1: Tamojin, okunrin meta. Sori tamojin. Ogunlugbo fale ni labekuta yi. To ba koja ladugbo bayi. Gbadugbo nda ru mi o. Ah, oko mi. Ara buruku to n terin ni o, awon obirin. Wa ma sare soke, wa ma sare sodo, wa wa bi fara pamo si ku ma ba ara won. Oruka ko n be ikai labe. N bi bayi. Won ni dia lo ti ra. Ma ko loruka yi o. To ba ti le fi oruka yi mu obirin lowo da ni bayi. Ah, o ton ni yan te ni tamu bi mo. Lai ye won rara.
0: Oko mi.
1: Ni kla won obirin kan. Ko feran e be o. Ni ko fu oruka yi ku gba won yi. Bayi, won ya tele. Bi o ti e fi gba won wa tele.
0: Mami, ti ba dagba, mi o fe ma se bi tamoji. Mo fe ma gba bo bi sego odegba mi.
1: Bọlu ko. Bọlu ni. Se wo re ni kokan to gba bo to sori re ndi erin. Sesere. O ke kokan. O wa yan se. Lamodun mele.
0: Se bi lala ni ma pon omodun mewa.
1: Olorun uri baba mi lohun o to ma ni o la lojo bi e o ya so fun oko mi ki lo fe o mo pe si don we da o la tun lojo bi e idunu subu layo ni so fun oko mi ki lo fe fun mejeji
0: eran
1: ki lo wi
0: mami o ti pada ti jeran ninu ile mami e jo ese eran fun mi
1: o fe jeran
0: Anu
1: wa. Asa tala tala. Iwo lo fe jeun. Ma je. An ki ansa. Olohun mi to ku. Ngba ti ti e o di. To mo nkan te won santa. O wa lanu gbagba. O lo fe jeun. Ah. Emi de mo mo nkan to ju mi ri lojojumo. Kin to ri nkan fi si enkun. Eran. Se kin lo ji ni abi kin lo ra. Eran to ti di goolu. Omo se fi wo mo. Omo mi o mori rara. Wo bi kasima wo. Tero ba hun eje lo si le baba e ko lo jeran be. Alai mo ori omo.
2: So Kashi, have you thought about whether you're going to join the Super Eagles camp this time round?
3: Not yet. I'm still giving it serious thoughts.
2: Kashi, this is an opportunity that every footballer would grab with both hands, and you're not. You don't have the luxury of time. Just think about it.
3: Okay, I will. Okay?

children of blood and bone. Igba ti foran yin koko jade ki n koko mo bo se ye ki n feel nipa re na gege bi omo Yoruba e ba ti so ke ba kuku so the adaptation ke ma je ko ni nkan kan se pelu ile Yoruba rara pelu osa le Yoruba tori ta ka be la tori awon actor awon actor ti won be ninu ere yi ko fe si kankan nu won to gbede Yoruba le ma wo pe se bi ede gesi ni won fi sere ohun looto ede gesi sugba won bi kan be ti won ti soro to ni se pelu Yoruba tan soso ku so nbe ati pe e je ka ma mo wi pe ohun ti won pe ni Yoruba o koja ede o amo beyin o ba wa pa gbogbo nkan to ku re ede yen leyin o kokko pare won ti won pe ni Yoruba Yoruba philosophy o koja ede amo baba wa pa gbogbo philosophy believe gbogbo awon to ni se pelu osa yin nkan kan baba pare ede un ni nkan akoko ta akoko baje e ti wa mo bi de se koko si ninu filmmaking to ba ni se pelu Yoruba spirituality awon ti won wa ninu ere yi opolopo won ni ogbo Yoruba ti won o le so opolopo won ni won o kin ma ti e wa so pe Yoruba opolopo won ni eso mo Nigeria rara ninu awon ti won je tan wa lati Nigeria ta le so pe awon eleyi Nigeria ni won ta damo eni gba ojumo ni won RMD abi pelu Ira Star RMD ati Ira Star won awon ni star ti nbe ninu ere yi ti won star ninu ere yi ejo won oni baba o mo acti o abi bamba won amo ka so nipa indigenous essence indigenous essence ere ta nsoro nipa e eja won mejeji contribution afikun wo ni won fe fikun to yato si nkan ta won tin be abi Ira Star se Ira Star ti egbo Yoruba na so le so Yoruba gere I'm feeling vibes on vibes so ni won fe se ninu ere to ni se pelu risa to ni se pelu asa e ma ma so po risa risa risa lo titi to ni se pelu asa e se ti e o le sa awon ti won je omo Yoruba ti won je omo Nigeria ti won je good actors laarin wa ke sa won lesa ninu ere to ni se pelu osa lati wa se kini lati star ninu ere o iyun la lakoko nitori ohun ti won pe ni asa o ni bi se mo gbuyan

ni bi se ma gunyan o ni be yin o se internalize awon lines kan be ninu ere yi to je wi pe bo ba je pe won se bo se ye ki won o se o ni bi actor yen o se understanding yen imo ti o ni nipa delivery yen yo yato seni to je wi pe nkan ka script lasan ka lo sinu ere ere ti baba yi bi ibande le se ko to di pe won se be so pe o digbere o digba o digbo se ere wole soyinka adaptation ere wole soyinka yi Death and the King's Horseman eleshin oba eje kin lo sori character kan ni be mama Shafi Bello ton se iya loja te ba wo analysis character yen ke wo bi bi mama Shafi Bello bo se gbe character yi jade o koja anything can play role lasan o je eyan kan to je wi pe o mo tin se o ye dada o koja wi pe o kan so line lasan amo be ba wonu ere eleyi opopolopo ohun ti won ma so jade yo ma je oro to kan jade lati bi pe mo kan so line lasan ko si any understanding spirituality asha ti won gbe lowo un bo ba si ti understand the asha to understand the spirituality yen to mo essence yen ti o ye o to ko si bo se fe se interpretation ti o ni ituma

of blood and bones. Lanse be tan gbe ye wo loni be ni ati oju wo ni mo fi wo oju wo ni o ye ka fi wo awon kan wo ni o to ka wo ni pa e laduru bi a se ni resources to ibi te gbe igba o ni agbara e de ka lo sori awon bere ti mo bere un ejo number te lanfani ati pesi Lastly, lori ere ti mo nsoro nipa e se ri un ti won pe ni film ki se nipa aesthetics nikan mo ti so lopolopo wa taba ni ka judge by aesthetics bo se fine si bo se ri yindinyidi si a mo fe fun 1010 amo aesthetics nikan ko emi a mo so kini kan to dabi o dabi igba teyan nse yeye ni ki si se yeye omo kan gbe painting kan wa ni jo kan o ya o painting kankan won ni won fe auction ni abi nkan ama kini kan tin so fun mi pe un tomo yi draw yo fine ninu okan mi nkan kan so fun mi pe un tomo yi ya yi ko fine ama pelu pe ko fine yen na mo tun wa wo wi pe o le je pe the ugliness of that work is actually the beauty of the work bi se yen se ugly yen gangan lo je ko rewa nitori nigba mi un ta ma judge intention yen la ma judge be ni the ugliness of that work iyun fun se yen niyan aje ka pada lori ere eleyi fun alara re nkan tawon consider pe o je beautiful thing tabani ka wo dada ati e nilo ati wo dada ju ohun tawon consider pe o je beautiful thing ohun wa ni nkan to ugly amo ohun tawon wa consider pe this is ugly in reality ohun gangan ni beauty That is the irony of art. Lopo lopo ogba. Aesthetics ni kan ko la fe je, a fe je nuance, a fe je authenticity, a fe je originality. 0705-5949 0809-7949 Eba mi play o kan ninu awon video un le kan si. Inu ere wo ni film on wa atawon bere mi eni ba gba yo gba ebun lori eto yi enle nbe un eku ikale

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudu lo so be
1: obirin to

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re
1: Bibeli ni e lo si enu ona re to nti ope ati si agbala re to nti yin o ni e ma dupe fun nitori ti o seun ti anu re to tun duro lai lai Oluwa o se e wo laaro yi losan yi ni kutukutu owuro lati ana inu mi dun ayo mi kun mo fo fayo mo yin baba yen logo ikan lara awon ololufe eto yi mi o ni daruko won in actual fact on ba mi so nkankan o won ni boya won weti o won ni boya won boju oluwa o sugbon most of the time lati gba ti mo ti mo won okan mi kan ma nwa lara won tokan mi ba de ti wa lara eyan beyen well bo bi ojugbo lo nkan abi meji man gbadura fun won wa di last year mo kan send di nkankan si won you know gba to ma di ana won ba test mi pe o ti dijeta bayi lo pe ka ni ana yen won so fun mi pe lana awon bi omo okunrin lanti lanti inu mi dun sherry ka ni pe nigeria na wa ni ana yen ma dele won bi inu mi se dun to mi o le pa inu dudun yen mi o le pa mora mo la si pe nikan ta jo man pray pe please I just want you to join me mo fe gbadura fe nikan pe mo gbo iroyin ayo pe won lawon bi mo mo ni no wonder e ri pe lojo monday ngba ti mo wo studio emi yen kan me just pray for those that are waiting mo de se bolorun se so pe kin se who am I do amele na yen simon gba mo wa fi akoko yi tun so fun olorun gbogbo yin te n fi owo osun pa ogiri lara gbogbo yin se n be lowo baba yen pe olorun ni igbawo aleti le o inanu olorun o de ti ko de ki isu be ni olorun o de ki late that is what I know about god no ko ki late rara ati rara emi mo pe olorun to se iroyin ayo ti mo gbo ni ana eti mi a tun gbo iroyin ayo lori eyin to ku e je ka ma gbadura se si gbo e je ki gbogbo a ma gbadura on lo ba to mo n gbogbo to si le se on gbogbo oni olorin yen fi se pe e pe Jehovah oba to mo wa o mo wa o tun wa mo wa o tun mo wa o e pe beni lagbara olorun lori oro sin na mi mo te ma baba yen so all the silent prayers ki odun yin so pari olorun a fi anu da yin lohun olorun a fi anu oju ojo a fi bi aye yin wo gbogbo yin to je pe e manage health yin ni nkan kan lo nse yin ni only by his stripes we are healed nipa inu e amu wa larada christi amu yin larada gbogbo yin to je pe sile n gboju soke pe olorun je ka ye kemi na ku orire e wo mi ni wo ye osu mesan wa kiyin ko rire gbogbo yin te ti wa bi ko ni yan ku gbogbo yin te gbo mo jojo lo dani loruko jesu iku oni gba lowo yin arun de ni somo na lojo

ina si e mura si ṣugbọn kokan ti mo kan fe ke ran ti gbogbo en te nfi ya jeyan pe there's going to be a time to je pe gbogbo n te nse ye ni le se mo nibo le fe yoju si ti kubade mo bere ni baba kan ni on pe mi lana awon eyan gbo kini program yi won o mu lo mu ni e fi won sile e je kan ma gbo content creator ni mi awada keri keri ni mo nse lori radio e je kan ma gbo e je kan ma gbo kan ma mu lo ṣugbọn ti mo mo ni wipe wole wole nbo ta wole yin gbogbo nkan ti mo nso fun yin to de n ba life yin ja tede le ni change yen ngba te ba yoju si bi te fe yoju si wa kokko gbe wa gra awon lo ma n gbo babirin ori afefe na to ma o babirin ori afefe mi meni to nje be wa ko te ni awari e bi to ti gbe radio dani boya phone de lo fi n gbo mi awon programs to ti gbo atawon ile to ti miss wa wa show e fun e eyin mama yen e ron si pe bi omo obirin e wa je kin so e je kin wa so bo lo nse ma nse fun yin se ri yawo omo yin te n fit na si yen tem tem foro emi e apepe si enikan lo n fe ma lo n fe ko lodo yokan to n wa yokan ni to n ba lo ko n gbo mo le ko gbo mo osu merin sile mo ti so fun mo ti fun ni number mi ti ya yen ba se pe ko gbe omo yen sile we fi alajo wa ba wa da boya wo lo omo e fun loyun boya wo lo bi mo boya iya oko ni eto nigbati iya omo oku ti ko de ni pa iya omo awon iya oko oran bonbon boya e ni eto lati gba omo osu merin sile lowo iyawo omo yin mi bayan mi ko yan lowo efe ari ti woman yin mo fe fi ni mo ti so fun gbomi to ba ti lo ma gba omo lowo e ro agbe omo le fun olorun aso wa jijo keji ko pe mi straight la ma lowo efe a ma su esi we fi a court ni n to ba ri lobe iwo lo bi mo omo e omo osu merin o fe gba lowo oya e be yo gbo mo leyin were gan gbogbo abi omo to ba gbo mo koja ladugbo yen darun e ma wa threaten awon iyawo omo yin se wa reyin iyawo te wa lodo oko yin ti won so nkankan le yin lori boya ti ya yin ti ku ti oko yin fi ya je yin e pe mi ke ba mi soro ma daruko awon oya yen ma de sadugbo ton gbe kon wa come for me awon na wa gba pe kakino bile dana tailor the swam enough is enough ain't no be more building now e mo to man sha won ya oko yen nkan ton se fun oko won a lot of them ti soko won di nton fe soko won di awon kan de ti zero mind won pe oje gba mero na lo ku ta won e lo to baba ti ri omo obirin ti omo won fe ton ri pe o na sha proper ipo bebi ta won nton se fun baba fun oko won fun baba omo yen won wa ni fe ki iyawo omo won ko se fun omo si won iro le pa nkan te ba fi won no ma fi won pada fun yin inu bi mi gan losan isin ki se meni ki se meja omo yen kon pade mi o kon sunkun ni omo yen kon pade mi won kon sunkun ni odo mo fa won na ni si won mo ni gbagbagba keep quiet gba to je pe eyin na to ni nkan to ma se pe ke se fe foyun tai okunrin down to ba bi mo mejo fokunrin si o ba ni fe ko ni fe ah emi ti riru e ri lady yen ni okoko bibeji on si bibeji o tun bibeji o wa di merin ngba to mo yi de se tan to fe mari en to fe fi omu lo si court o wa lo gbo ko ngba to ma da won lo je lomo lo bi fun o ti sa o ti en to lo se yawo fun to ti lo se court marriage fun o ni yawo e e sora yin eyin nu e fowo si bi to wo ngbe to mo yin ba ti mu e wa mo nkan ta won yo kokon ma nse ta won yin ba wa nle won a se daada si yawo omo won kan ba le na nice ka won ara adugbo le na da ni kete ti o ba ti seyin kokon mo to ye po ku awon ati yawo omo won iyan gbo mo dani fomu e on foru e se olomo obirin sa mo be de mo honestly speaking to ba je mi ni o adura kan ni eyo kan soso na la adura mi o ki n pe meji inu bibeli mo si ti ri eyo kan yen ni e fe mo e ba mi soro ma mi le so lori ah n temi na fi n sagbara ni adura eyo kan yen ni lori ikunle de ni ma n gba eyo kan yen ni mama tenu mo ni mama kan ri mo le bayi bi agbo e gbo n to ni dajo yen so ni oni bohun o ti e beru olohun eyin o ka bibeli e ti mo bi ti mo ti mu adura mi oni bi mi ti e beru olohun oni nitori awi iyonu e oni ma tete gba esan e lara awon ota e ko ye fi wiwa e da mi lagara is a prayer point o le gba for the next 6 months ko je pe ngba to ba ma gbo senu osu keje bayi ko lo ndide egbe ni ja nla lo wo ninu bibeli eyin oko e sowo omo yin ba so mo ti so fun girl yin ti ya ye ba dia lati gbo omo lowo e just come and miss me

0: Radio me. 32 FM to OK.
1: So let conseyin ara ile tu ka bo pada si ikoni 32 FM 949 laughter house ni premier he mokola ibadan lawa eje ki ma ki okan lara awon ololufe killer ti se ogun da ero ro rofiat to ngbe ni para enu ewe eni ni ojo ibi e anti rofiat mo ni congratulations and happy birthday to you mo de ki gbogbo eyin ara para enu ewe pe ku ojo meta e se gan ni won le se kon ma pe para mo me pe mo je ni irin lojo kan ti olodun ba dari mi wa lati wa kiyin e ba mi celebrate anti ramota ogun da iro dada anti ramota igbo odun ojo kan lo ma je lase edumare e se eyin ara le oro legbo ti mo ka ni gesi yi won ni o n salaye fun e pe e saanu ohun civil servants lohun bo civil servants ti fe ri 2.5 million mo man soro kan sheri lowo ta wa yi ti civil servants ba ni e wa lo wo lehun to nsi to je wi pe ise to nse yen na lo nse ko se business mi won ko fun ni won ko fun ni iye to de ni se bi ya kan na lo jo bi gbogbo yin o ko fun yin e wa ti anti yin it's your awon alejo e o wa ko won seyin truck boya truck e boya tin won ekwa ko ye yin o wa ransa ba awon alejo nbe mo be gbogbo eyin mama te si wa laye te wa laye e si eyin yin dada o eyin yin e se dada fingers are not equal o ti di dodon o wa aburo le lo soko ejegbon lo teyin o ba ti e wa nso mo ya usa teyin so mo ya asala kilo nbe ti o ti be kuro emi ti rani ti ya won ku ti last month so fa won egun pe sami mi jiyan to ba kon wu yin o boyo wu yin kera souvenir abo kon wu yin e tun ni after party segbe se mo boya to ba taarin kan ti nkan kan oto ati hall o mo ti so fun yawo yin mo ti ni ko lo ba star gba aso ti gbogbo wa fe wo ati awon oko awon gbogbo wa atawon yawo wa e lo cost eye to ba je sami mi fi safoju di o mi ni ke ma gbe nkan to ba wu yin wa o but no tori ngba ti mama wa bi wa mi ni last born gbogbo yin na le ran mi school wo gbogbo yin na ni mo ti gbowo so awon melo na de ni awon merin eje ka se jeje ejo ntori olorun ejo eyan ara le se bon sese yen da den to ba wa je yin ni to ba je yin ni ka won aburo yin edes sister siblings edes sister aba it's too much of you e ba mi dasi to oh yeah 09062 9049 tabi 07055 9049 eje kin koko gbele is okay hello
2: ma
1: e ka san sir
2: e ku ise ma olugun ran e lowo
1: ami sir
2: anti yen gan o ya ko da won no ti mi agbada ni o announce ni je ti sugu pe keni body to ko o ba ti fun won ni nkan kan gan ni o tati won
1: won ti lekun won oje o wole aba
2: ni ni bi won ti se o ka ri ire ka won ta ko ku si
1: excuse me so be pa ma ti lekun mo ninu hall se bi hall no ti ti lekun mo awon na oni gbe soju mi ton ti lo sinku o fe hall atawon alejo e no ti lekun mo pe ko ni wole
2: eni gbo ma soro to pe ati bere ni a ti ma ko ju han se mo ibo ti bo ta ti bere owo yen to ti pe o what you know fi han pa ko ni je wole don ti ti arrange tin ka re ko ti eni fun wa lowo yen a ti ogbo se pe anybody wo to ko ti ta isa re a se ko je un ka ma lo so gba won nu bi omi apada
1: e se ma o ko ye mi o egbon yin ko da now hello e ti wole o ki lo de te soro hello e soro ni o jo ba mi moju to phone yi o hello
3: e ka so ma e to
1: e se ma
3: e ti o la gba olohun kan ni pe mi
1: okay
3: peri wa ko ma ti won yan ko ya ya ko ri be
1: abi o
3: nigba ta wo sinku baba ti wa awon aburo mi ni won gbe won wa lati ko won o de gba 10 naira lowo mi a si don sajo se ti ti do ni tó ní àṣírí ara wa wọn ṣàtìmọ pé mi ò lọkọ yìí lówó lọwọ wọn ti bò mí láṣìírí a kò yẹ kó rí bẹẹ ọlọrun bó sì bà mí ń jẹ
1: kó dá ọmọ ìyá láàrin ọmọ bàbá gan
3: kò láàrin ọlọrun sì gbórí rẹ sókè yóò ṣèrìn àjò rẹ rí
1: àmì mà láàrin ọmọ bàbá gan kò yẹ kó rí bẹẹ talk less of ìyá ìyá mà ni àbá mi ò tún rí rí o hello erama
3: to
1: si fun yin yes awon alejo e ojo wa npa won aba aba ko da I'm not going to be able to do it. Eni kan soso bayi mo ni ko tele mi o ni mi o kero lo ni owo moto wa lo atabo is something won de ti won ti se awon ku lero to fe ba mi fun lo je eni kan ti mo mu lo se mo igba mi nko si awon mama yi ma n da sile ko ki se nkan so da honestly speaking oro kekere ti mo ra so yin e je kin gbe mi oro ojo mi ni se ra won parents won ti mu awon omo won si won bi awon gun je ki arin won gun kan to ku be ni definitely ton ba se pe ko wo ko trace e dada awon iwa yi awon mo yan ti ma se nigba ti ya won wa laye e gbe je ka ba won mo yi soro e jo o e ko bu tori e ni kan tori ola ni o hello iya ori bete hello iyan na ori bete hello
4: e ka san e pe to ma
1: e se
4: se ri arabe mi yen ko e te fura ni ko ba te fura ni ki se si awon egbe
1: awon aburu e ni
4: e wo eyan ba pe mo ni je ko se nkan kan o ye ko ti wa aye fura re lo te
1: o
4: o ye ko ti waye ko e pe mi ni ma ti wa ti mi ti ma se pe mi wa bi pe mi 2.5 million yen gege agbara mi ni ma se gidi o e se bere baye alagbere yen o na ko ku die ka to ni mo 5 rupo yen ni 30 mita o wu waye temi lo to ma de se mi e se ma ko eto o e se baye na
1: e se nba te te se pe ko ora ro wo olu ni ko mu wa iru wa lu no na tin ba so ilu to ti sele ma pe ah kilode Abuja gan mi ro bi olu to le to le o le ju be yen lo bo ki le de sele eh civil servant bulu ti fe 2.5 o le ri epe ko e wo e je ki gbe nikan laye kin raye se to te ni o o ya ta ni last person for this to ba je woni hello
5: hello ma
1: mi wa pelu yin ma e ka so ma
5: e wo se reto te nse loni o da bi ni pe mi lo ba ri wallahi
1: eyin ba
5: o ko jade laye
1: be ni ma
5: o ko se mo laarin wa le fin seto yi be se so ba ibu si sunku
1: ah e mo sunku e ma je ke mi na sunku ma ejo ejo oh ma se
5: o ko mo se suru o go wu ti o ko ni o to laye re ti o tun se ku
1: amen na
5: o se le lowo lowo ba ibi bu family wa ti bo se ba ni ko ro yi iyawo to ko mu ti won da le se kekere
1: ah awon iya yi
5: eh mo bo ko bo ati emi
1: eh se ko si lara temi na e je n gbe temi mi eyan ara ile alawon mama yen alawon mama kan won ti fopo mo yo kan to ku ah tin ba joko bayi tin ba kan owo waju ti mo weyin man sof olorun ah ale ti le gbe mi lori soke loju ojo e je kin gbe mi oro nbo lori e ku ide nigba si oko wa fe wa emi ni iyawo keji o ma se omi tin jabo loju be do lo mi ri emi ni iyawo keji nigba si oko wa fe wa gbogbo ale la bimo ìjálé mi bímọ èmi náà bímọ ṣùgbọ́n lẹ́sí ọkọ wa fẹ́ wa sí personal house ọkọ wa ni àwọn dẹ̀nà kọ́lé yẹn ṣùgbọ́n nǹkan kan ṣoṣo tí ọkọ wa sọ fún wa ni wípé ilé ẹyọ kan sí mo kọ́ rèé o gbogbo ohun tí mo bá ní ni màá máa ṣe fẹ́yìn méjèèjì and it's going to be equal right tẹ bá ní private school àwọn ọmọ yín fẹ́ lọ màá rán wọn lọ ẹ̀mẹ̀ pé mo ní change díẹ̀ tó bá wá wù yín ẹ fọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ wá jẹun tó bá wù yín ẹ má fi ọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ wá jẹun ṣùgbọ́n let this be at the back of your mind ọlọ́jọ́ bá jẹ tí ọlọ́jọ́ bá dé tí mo bá papòdà ilé tí mo kọ́ ẹ̀ family house ni o wọ́n á gbà lọ́wọ́ yín tèfètèfè bọ́n gbà tí mo ṣì wà láyé tí mo wà láàyè n tí agbára mi bá gbé màá ṣe fún yín èmi nìyàwó kejì èmi ò dẹ̀ kí ṣe afẹ́fẹ́ yẹyẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí n bá wọn lẹ́gbẹ́ n sì kílọ́ọ̀bù bí ọdún méjì sí mẹ́ta tí wọ́n fẹ̀yàlé mi lọ́kọ wá fẹ́ mi so àwọn ọmọ wa the first born o ju first born temi lo so second yen you know 6 months 3 months ba se bi won la niyan nigba ton to akoko ati lo si secondary school iyale wa ni la private secondary school awon mo ma lo oko wa wa se kini kan ti mi riri on ba bi mi awon ni esgisa ki le se kun school ki le se government college se ko ki se joba lo ni lo la nko sparko nko St Patrick's kinede lagedu grammar school nko sentence nko sentences nko kilo sha won yen omo temi o lo se private o sugbon ma yo si yin lorun iye ti iyale mi ba nso ni private school tawon omo e nro ma ba gba lori awon omo mi oko wa ni ohun ti so wi pe equal rights lo ma ma se en de lowo yin kan to ba wi ke fowo se mo de sise ijoba e de mo pe ni bi ise ijoba e se cooperative won ara le won atale so gba ti oko wa nfun mi ni owo owo private school ta won temi de lo public school odo awon mi fe grumble ah mo ni eje ma je won mo nu oyun yo ja yin lenu eje e so da yin eyin omo yi o won de gba si mi lenu so cooperative wa o wa tale mo wa ra lara le yin ibi ton sonsin e le ri le 15 million ran be mo ni adugbo ti arabirin yi so fun mi yi tori bi si momo daada ni won ti ba won gbe titi gba be koja enu titi bayi ni o ma ti awon mo wa tun setan o ma ti mo wa ra le yen mo wa so foko wa oni very good oni very good won lo ma develop e lo ko o ti eda se wa ri ya le mi te ba ngbo boni le nsile ti anti yi ni o si da eh Hello, Aurora, you see that? It good, that good, that good, that good, that good, that good, that good, me see my party now. Be one shell lossy, and then me what you. It good, that good, that. Be none lo. Again, yo, again, yo. And you can't read your latter, no. Cause see, can't talk, you Me see my party take, be one see. But she rush your Terry. No rush your 40. Bọ́n ṣe ń lo after gold náà ro real gold bọ́n ṣe ń wé gèdè tán ra jùsáínà náà ra ìtàló ìtẹ̀lẹ̀ má jẹ́ ra rè sọ́nà náà ń fa àwọn kajọ́ tó àwọn kajọ́ tó le náà ń fi sọ́wọ́ ò dẹ̀ kàn mí. Nígbà tí àwọn ọmọ wa ṣetán ní secondary school bá tún lọ bọ́kọ wa àwọn ọmọ yìí ṣùgbọ́n pé private náà lọ èdè mi pé gbogbo àwọn private universities yẹn àwọn federal universities yẹn wọ́n máa ń strike so private university ni mi fẹ́ káwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ kò ní no wàhálà mo bá tún padà lọ bọ́kọ wa mo ní mo ètí ti UI o kò sí nǹkan tó ṣe fẹ́ o unilagi ńkọ adúbáyẹ̀rọ ńkọ ìlọrin ńkọ àwọn ọfútà ńkọ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run sá ọmọ tèmi ò lọ private university o mo dẹ̀ ti sọ fáwọn ọmọ yẹn ṣùgbọ́n gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ project yẹn mo jẹ́ káwọn ọmọ yẹn mọ̀ orúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni a fi fọ́ọ̀mù orúkọ dádì wa náà rí ìwé ilẹ̀ wọ́n rí pé ó jẹ́ ẹ̀ní o wọ́n gbà kan wọ́n fún mi lówó pé nígbà tí mo ní mo fẹ́ ṣe foundation àwọn nìkan ni mo sọ fún àtàwọn ọmọ mi wọ́n help mi wọ́n ní lẹ́yìn yẹn àwọn instead táwọn ọmọ mi máa fi lọ private tí mo dẹ̀ ti ní kọ́ má lọ yẹn so kí n máa fi owó yẹn kí n máa fi ṣe nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe bá a ṣe ń ṣe é nìyẹn má ṣàlàyé fáwọn ọmọ yẹn mo ní ẹ jẹ́ kí n nílé lórí private te fe lo se bi te ba setan e lo ma gbadu e pe te fi setan ni federal university come as strike ti o ba ti si strike te kawe te se as a private ati state ati federal university are they not the same thing awon mo mi de poro si mi lenu olodun fa awon mo yen kemi mo pari le mi no ngba ta fe si mi so fe ni kankan oko mi ti ni kin se nu mi bayi toro ma ro be mi ohun lo nko le fun mi ni won de ni mo pe mo ni plan b owo to ye kin ma owo school ti mo ngba ni mo fi so please ma gbere si tabi omo jo mejo o mo wa se bill ki seyin you know two bed mo se seyin mo fi yen rent so en to wa nbe nba mi moju to the main building asa se awon mo wa se yawo first born se yawo second born se yawo daddy wa ngbe nu lo won gbe enu le 70 bayi lare ibade ko fun won ni notice rara in fact I saw lo se wo eyan ri tolojo se o ton ba ni are yen ma pa won emi gege bi enikan ma ni ro ni ko nse mo ko nse nkan ti o to muyan gbogbogbogbogbon won kan de ah olode da bi ipori n fa won ah se ti lo medications yin la won si le pe boya to ba di role kan je ka won sun pe to ba di role awon lo fun check up role yin o di o ti won fi ji olorun ni pe sa se won se popo sese oku ngba won soku tan awon family fi wa ni ara bale ase 40 days ngba sa ta se 40 days tan ni ojo oku ni won tin pa samo fun wa emi de re ogbon mo ti roju won ngba ta sa se 40 days tan ngba wa won so fun mama ipoko wa ti kun tori pe won ni mama egbon wa wa ataburo o se meeting pelu wa pe well on lori bo se to pe on fe ri yi o awon o le yin o sugbon ton ba so fun mama ibi ti mama wa awon fe ki mama bara je ko se to ma moju to mama o awon gbe mama bo ninu ile omo won so won gbogbo eru awon eru oko wa won ko sita n to fe fi tore n ta won to fe n ta won mo yen na need ton fi pe o le wulo fa won won ni kon ma mu nkankan se mo pe on le fowo kan eru ti si wa tori awa ni yara ti wa awon mo ti ya le mi ni yara loto awon mo mi na ni yara loto so awon to kan jokunrin yen na mo bo se ma n bara won se sa but awon to je girls won lu yara kan gba mi to ba di parang da mo ni yaya bo si yara mi eje fe gbo yin laye eje ko na se ti so gba ton de ti de e pe to ti mama ba wa ni yara tomo won se mo ton ti pale ru mo ti ku gbe bedi won ti se gbogbo e so anti apa otun yara awon omo boye keyan omo ambassador ya won sha ti pin gbogbo e ta ba ba re nti o te lorun a le yin o sugbo ta ba re nti o te lorun toro kan yin na ku sunday ni na ibi ila wa ti won se yeye pe emi o kole kankan kiri o leyin family house ti mo ti ko gbogbo mo le bi loni so nkan ton ri pe won le ta to je valuable you know won ta change ton le fun wa won se yen o won fun wa sugba won o le yin o leyin odun kan ti won jade opo ton tun pada se meeting iya le mu joko awon ebi joko mani looto e le wa sugbon kon jo kon yo nda emi odun kan ti gbogbo wa jo gbe nbi bi gba ta wa ninu na ni hell ni ta ba se bayi ko si bodun kan yen mo sa fe faramo ko ma da bi pe abodo lo poko e ko de tete jade but asa se mi ti won ni ko si problem pe whoever to ba fe move out awon fun wa laye pa ti e try iya le mi ba pe mi si enkule ngba ti gbogbo eyan ti lo ah kin wa se mo fe gba le ni mo ni ko nkan ten so ye mi ma bo to ba je pe mo fe rent ile kin je ka jo gba le ngba ta ku wa lodo ko wa na kun aba mo nja ah mula ja ri e won se pe boya akugunra wa ri awon mo wa se like ara won o ti e to yi ehun oloju ebo yoyoyo to foju jo ohun omo mi keji to foju jo ohun o ku like ara won bo ni mo ni e ma binu ma mo ni lati kekere na ti gbadura fun mi pe ye mi si whatever to ba fe da wole laye igba to ba se lase yori to pari e ni ko to so fun e da laye kankan ko se ni gbogbo ba tawon mo yin to wa ni private secondary school yen se be pe mo oko wa ti ni equal rights ni mba ma ko mo lo private secondary school ko kon bi iye ti yale e ba nso ni school awon mo ni mama fun e ni mo ti rale lati bi ise wa ni mo ti ndogbon ni ti le tolohun odo mo so fun won na pe ko because so ngba tawon mo yin do si private university yen mo tun da ogbon yen so ibe ni mo fe ko lo ibe ni mo fe ko lo so awon mo mi ati ise mo awon mo yi ti dagba ati se yawo kokan so awon to ku ka se mo ka tegun ti e fe si won dem wa your shop si waju se mo pe mi ni pe retire titi december mo january ni sin emi no fi eyin ti denu se oba so e ma binu ma e ma binu iya ijo un to mu mi gboro wa re o iya le mi ba kunle lo ba di mi lese mo kin da ko omo mi oye oju oni ti mi mi de pa won mi de sa mo ngbere pa ko bu ba yin le ni ma te gbo gba te te ran asigan eyin le mo lo ndi 80,000 en lo mo AC 1 million bu bu gba se me pe mi ki lo party se me pe si ti bu mi ri awon are oko ti won ogbo faari awa ta ti e ka won to won ta kawe to won yin gan an jade nti o ni je jade olohun o ni je nri emi de meje de pe mi ba yin jiyan n to gbe to mo fi gbe to wa re o iya le mi wa nbe mi pe ninu ile mi ki n fa won ni yara kan yara o si sile mo de salaye fun won mo ni yara o sile to ba dabi ro o ti ba mi lo ri pe yara kokun o sile o wa fun mi ni osan bi tenant to ti wa nu ile ti ogun mi omo olomo iya le mi wa se pe ki n fun ni iwe ki ni koko jade kawo wa ko ti mi awon atawon omo won ah eyin ara ile e mo re eyan kan abi meji ni ma gba laye e ba mi dasi e gbo se ki n fun tenant ni iwe koko jade ta lo wa lojude na ko ba mi gbenu si mike hello
6: e ka so ma
1: mo wa pelu yin ma
6: e ku eto
1: e se ma
6: oju oni si mi
1: atayin na
6: eyin oni ba je
1: atayin na atayin na ma
6: oro ti ojora won nu
1: se pe ko jora won ma
6: eyin ogodo dan wo
1: emi fi pe inu ogbalaye ogbamo iyale
6: emi mo ah e ba mi so fun won
1: se po lewu ni mo
6: esu oni towo baye won atawon omo won
1: ami
6: o lewu o
1: o lewu
6: omo dan wo
1: e se
6: amari ni ba eri mi wo
1: ami awon na wa pelu mi to ran ti se pa won ti join mi hello Eja. Ah, e ka sun ma oruko yin ati bi lo tin ba mi soro ma. Yes ma.
7: O mi se Oluwa lati la ogun.
1: E se mu wa pelu yin.
7: Ko bere ma gba. O ko ma to last ni bad. O ma gba. Awon pa mo da ma se ra kile ka won na fi popolo to ile aye won ko ma gba o.
1: E se ma.
7: O da jade serin ajo aye re. O lele ma le pe.
1: E se mi mo lori. Eyin ara ile ma se binu si mi. Mo so fun pe eyan bi meji na ni ma gba laye. Lati ba mi da si. Okay.

0: Badi wa ba mi daruko yin fa won arale.
1: Kasan, o ko mi ni Emmanuel Oyediran.
0: Oyediran, lati bo le ti wa sa?
1: Lati Ibadan ni mo ti wa.
0: Ki le fe ka won arale mo nipa yin.
1: Mo fe ki awon arale mo nipa ile ise wa. Ti o nje Mtech Steel and Fabrication Works.
0: Okay. Ki le ngbe ta nbe?
1: An se orisirisi ise to je mo yin. Ni ile ise Mtech Steel and Fabrication Works.
0: Okay.
1: An se ilekun.
0: Mhm.
1: Lorisirisi ni ona to gba ba odi oni mu.
0: Okay.
1: Ke ba se mo bi oro eto abo lorilede yi bo se ri eyan ka gbudo gbe ilekun. Just any ilekun si enu ona tabi eyan kude inu ile so ilekun ti o ni agbara ilekun to joju to rewa oni a nse ni ile wa ni ile ise wa a de nse gate na lorisirisi a ni a nse ilekun a nse gate fenceway handway stairway carport water tank stank gbogbo to ba ti je mo irin
0: ton finish
1: ton finish se ese ma
0: irin de le ko
1: de le be ni
0: ani jo ni mo ko jalegbe ile kan se mo pe bi storage ton ma ngbo mi si
1: water tank stank
0: so irin ma no fi gbedo
1: a
0: fi gidigidigidigidigi a fi gbi
1: ke se irin to lagbara ni iwe ko le se irin le se ti wa
0: se pe ni polishirishi
1: irin polishirishi ani standard gauge ta ma nlo ni odo ti wa o la fi ni kawo eyan wa lati wa je wa anfani bayi gbogbo n to ba ta ba se nile ise o kere tan 2mm gauge on la man lo awon to ba mo nipa irin won mo to je 2mm ta ba se ilekun ilekun to kere ju 2mm la man lo ka to wa so pe awon standing tank yen bayi ko gbudo less than 6mm ani orisirisi awon water stand tank yen ani to je pe a ma fi galvanize round pipe ani to je ko la ma fi se ani to je pe a ma lo 6x3 H beam channel.
0: Mm-hmm.
1: O depend on your capacity. Into my baby fig bay. Table 2,000 liters. Never fig bay. Oloma di. Tami baby 1,000 liters. Lama ko kio eje kashi buy. Oni wun kato shelle. Di wun teso yifma. Kufini le shelle.
0: I won't be burglary proof. So won't be see oju window ko.
1: Beni ani awon into lag bag ato ekpe yirin to ni to le dada. Tutu ama rewa. On lama fi she. Awon yirin nye. Ego lasi ko yebile to abu baye. Yen budok be yirin to strong dada. Budok be si. Oju ferese ile wa
0: e ba mi so e koko ju ebi ti ibise ile ise yin wa no kawon eyan ti koko gbo na
1: ile ise wa o wa ni temi dire market beside eleyele beside eleyele
0: ona bo nan gba lo si temi dire market yen njo na bi ona poli bai ko
1: be lati sango ta ba ti sango ta ba lati sango awo oko to lo si eleyele ta ba ti deleyele ni bi nepa office yen waters and water nepa office yen ile ise wa ko la sim ko se tele bi nbe ti o mo ile ise wa oja to wa nbe to doju ko ba yi legbe nepa office yen na pe temi dire market ibi to tin ta wan ice block lori sirisi yen ibe yen le on je ti dire market ibe yen ile ise wa wa bo
0: so e ba mi pe phone number yin jade na
1: phone number ti won le pe wa si
0: e te ma gbe ni o
1: ti a ma gbe na de ni whatsapp number wa
0: okay
1: o ni 080 23 38 17 89
0: e tun pe lekun si
1: 08023381789
0: e jwa
1: mo to yese mu ba bo ya kin tun pe
0: lekun si e tun pe ai ma tun tun pe
1: 08023381789
0: won ni awon se be pe baluwe igbalode ti wa
1: beni
0: ensuit ni to je pe won ni awon ilekun kan wa to je pe ko ki se ilekun onirin leyan ma gbe si baluwe
1: beni aluminium
0: e tun niyan na
1: a se yan na lodo wa
0: eh
1: to ma re wa to de tun lagbara gidi
0: won fe bere bere kan se me pe awon kan ma fi igi na ma fi se roof le se yan le fi rin se roof
1: eh awon fi rin se dada
0: eh
1: a se lodo wa te ma fi rin se on kan fa on kan lo ni agbara ju ko se pe boyo nse ni bi kan ko se pon kan ni bi kan
0: but awon o
1: ko won ile o na je pe won do pe wa owo to roju ni awon anfani po lori sirisi ti won le je fa awon to ba pe wa fa awon to ba fe ka ba won se ise
0: to ba fe ko e ba won sise
1: sise be ni to je mo ise
0: rin owo ti yin roju
1: roju be ni an sayon bending work na yen pe lati starting pillar
0: be ni
1: beam to do re decking aba won hun ti o fi ni wo ko si pe boya mi ta ba se boyo wo ara ko si ku yen ni ile ise wa odo ti wa
0: e ba mi sapejuwe ibi te wa lekan si
1: lati sango ni badan te ma ti wo lele te ma dele le ko bere nepa office won le pe wa ni bi be awon anfani ti mo tun fe kin sare so nitori akoko wa oni wi pe oni lo ibi kibi ti site yin ba ti wa ibi site yin ba ti wa ofe la ma wa won la ma take measurement ni
0: koni ni
1: kan sanwo fun sanwo fun wa pe a wa won ise ofe la fun ni quotation ofe la de ti wa da ise yen pada ko si pon san transport cost kankan pe ya won sanwo
0: e ma nine is gone
1: o tun wa si pe boya won san gbogbo ise tan ko di pe a deliver ise won ta ba gbe ise o ti ni payment structure lati se ta ba gbe ise won ta ba gbe ise won de ti won ri to te won lohun o to san balance fun wa so ke se pe boya ati gbowo a deliver ise rara ngba ba deliver a de kin disappoint igba ta ba ti da fun won o na la ma deliver to lati ko ta wa ye ko aye ti koja kin se mo nle onise work vi o yo deliver ise
0: nbo lele wa na
1: eleyele la wa ni nepa office ko si bi ti bi ko la simu te ba ti de bi eleyele ene lo nepa office workshop wa ju ebe fun wa
0: e ba n fe ro ba re yin soro yin le
1: 08023381789
0: le kan si
1: 08023381789
0: oro le gboyin ewe yan rale e darapo mo ah e wo o su di ojo monday lagbara olorun o dabo
2: Daddy Kola, e sare wa e ma bo kia kia kia. E wo nko, gas station lo su to koja. O lo tun ti jabo yi, ataje aterun lo ma wonu lesin.
3: Ah ah, awon jori mo rin sha, won sa fe da me pada soko. Nibo ni ma ti wa rent ti o ba mi sere to dara to se la lo gbogba yi.
2: Eh, ki le so lenu yi? Se ka ti sere lasan ni. Ani anilo awon irin to poju owo to le pese abo to daju fun wa.
4: Oga, dekun ati ma fowo sofo lori awon irin ti o la lo pe. To ba je ti eto abo ile ati ka se le loso.
5: Mtech Steel and Fabrication Works.
4: Awa o ko finish ise lasan o. Awon irin to dara to lalope n la se ni le se wa. To ba do steel gates and fences, solid steel doors and windows, unbreakable burglar proofs, other stainless steel railings and staircases, roof and truss structures, ati general steel fabrication. O gbo n sare gini Mtech Steel and Fabrication Works. Ile ise wa wa ni Temidire Market beside Nepa office. Eleyele Ibadan. E pe wa sori 08023381789. Mtech Steel and Fabrication Works.

0: odo lawale to nebi fun goro awon omo bibi ile ibadan nile loko ati leyin odi ati awon ti ki somo ibadan to ti pe nile yi laami laaka le won ma ba won pade laago mejo si mesa asale ni gbogbo ojo saturday pelu olubi npe fatoye ibadan ma ju osun o ma jegbin yo o ma fi karam fo ori mo ibadan lawa
1: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka kuba agbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
2: ileleyi o
3: eja osan
0: 82 FM 94.9 feye lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati seri ama tun se yi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelo be weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala la fi jo ma sejo e egberun meta naira Lẹ ofura ticket je gbadọ to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujọ to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo lamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti atani to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo dojo kokodinlogbo osu kejo odun 2026 katuya ya tuya ya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagbamu amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise ton po ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to don

0: Eka bo pada latoju oja ege na le ngbo lowo ni ikani aderin ko sonu 32 FM 94.9 Laughter House lori oke tinte premier ni Mokola ni Badun nibe ni emirate ti wa wa ta tin se bi oba awon kan ni Stamford Bridge yin le mo emirate li mi mo
1: this is Santiago Bernabeu
0: Santiago Bernabeu tabi ke pin Camp Nou anyhow Sporting clever mo kan bo ko to di pa
2: lo so lori oro modriki ti mo ma ti mo roye ni wi pe ko se iru ologun tabi adua to le gba o se je ki oro yen ko ma ri be mo to ko sin ba ti en ba wa laarin nkan boya bi 20 months ti en pe yato se pe ko ni gba bolu o so pe ko ma train
0: ben
2: asin ko kan ma wo bolu lasan en do ye pe bolu lo n gba je okay nisin pelu ogboro awon asiko yen ki ni mo fe bi so fun wa nisin pe gbogbo nkan to ti padanu yo ri pada sugbon ko jo mi loju ari ti mendi ari ta won greenwood ti se ko ya legbogo lo te pa kan paro mo ni abara ini ni asipo tabi abara ini ni so pe temi nkan fe wo awon ajo ti won di si boye egbogo lo tabi ti won di si boye agbabolu sese kan yi to ba je wi pe iwadi won o ti fihan bi pe eni ilu to odaran ni ko ye ki won ti stop e be ko ma se kankan mo to ba ye pe boya iwadi ba ti fihan pe eni yi lo to lo to ohun lo se kini yi o to na de gba pe ohun se ehe sugbon ni si bayi e wa so wi pe boya bi odun bi mefa na koko da fun to ko ni gba bo lo to arakunrin ti ba ni se mistake o si ni to boya bi 6 or 7 years
0: ben
2: ni contract ti Chelsea o ti lo
1: boya 23 I think 7 years la fun
2: 8 years
1: 8 years
2: wa nbe o ti bon bi o ti bon bi boya bi 3 bayi ni si bayi legbe bi o ti bon bi 3 bayi o ku boya bi
0: 2031 contract dem atan
2: kan ko le bo ti ko ma ba shape yen mo afi to ba je en to je pe o lokan giran to igbo ke to ti lo ti lo elomi yo mo ronu e so igbo ke common 5000 ile UK yi elemi okukun won ni wa won na da wa lale ti won ba lo iru ogbon ti won da pelu Ibrahimovic na ba da chase dem bo sinu kwiti na bo si
0: ati en ball lori oba Ibrahimovic na
2: gbogbo ru wa la odoro yen nisi ba te bi legbe lo to nisi pelu bi ajo to se te ball be se ma se free nisi ko ma ba ti e lo o sumo ka won ne para gbogbo o da wo re o mo na lo o gbogbo nkan ta ni ko mo se lo eni e wa wo 5000 lo to polopo elomi le wo pe 5000 USD go to boya bi 8 million naira niyan ekilo be fo se ko je ko boya mo mo pa dole
0: jo se
2: pe boya mo ti ba mi ba foju se o so mo kan wo bi pe opolopo awon losun live lo na leave se ka so pe ru e ni lo mo so ka wo si ni
1: en to chere up time a lo dan tan
2: eyin e wo nkan se pe lana to da tinu be gangan lo nge mo lo fe se ba le fe se bayi nisin pe lo gboru fe ru nkan be mi ro pe bi chelsea se yi nisin won se daada fun na okay ka gba pe chelsea ba so boke o ade ore ati terminate kan yo ko ma ba ti e lo se pe o se ko ma ba mu mo
0: chelsea lo sun ko ma terminate aje won e
2: iro elomi so pe won le so wi pe
1: o se ra ya adiamutu o
2: eh adiamutu
1: e adiamutu romania igba to sanction mutu for similarities in drug gba e na chelsea terminate eni o
2: terminate eni mutu to won number 7 lata laye fly emirates bọ́n ṣe tàmínẹ́tì tó ń sìn tó máa lórí ọgbẹ́ ẹ̀fẹ́ tó ń bẹ́ kó dá o àti pàṣẹ rẹ̀ yàtọ̀ kó yòókù fún ǹjẹ́ gáàrí ayọ̀ lè lọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ anyway náà àsìkò tó fún lẹ́tù padà sí bóyá dáná mọ́ sagrèf àbí dáná mọ́ kíẹ́fù kó parí sí kó padà sílé
0: yóò. ráfánbalè ẹ jẹ́ àwùlẹ̀ mi lè ka fi kó díẹ̀ ń lẹ́tàn pátápátá nínú ọkọ̀ chelsea báyìí a sì padà dórí ọ̀rọ̀ chelsea torí àjọ fa legacy gbégbé sí alágbára kan lórí ikọ̀ chelsea wọ́n ti ní kán lọ sanwó ìtanràn £10 million lórí ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n níbi tọ́rọ̀ dé dúró báyìí chelsea ní àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ wájú bíi pedro neto kwenda ṣẹ̀ṣẹ̀ dé wọ́n sì láwọn agbábọ́ọ̀lù bíi estavao wájú bíi tọmọkùnrin play now ṣé kí wọ́n jẹ́ kí modric lọ àdéhùn aláya lónìí.
1: Ẹ kà pé o giyu wa o.
0: gui atamata ṣe tiẹ̀ lòun 9 lòun.
1: ọmọ elégbò torúkọ ìjọrúkọ àwọn asians yìí ọmọ ìkéré ta ara tí ò gbà
0: bọ́ọ̀lù kankan jimmy gittins wà.
1: gittins ìyẹn emeka ìyẹn player ó tún lọ́mọ kan.
0: èwo nu wọn.
1: forward náà ló ń gbà.
0: wọ́n ní rogers náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀
1: lọ́gbẹ́. rogers da ẹ̀bẹ́ gbà bí nǹkan lọ́mọ yẹn ń jẹ́ ẹ̀bẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gbà.
0: ok strasbourg náà ti lọ gbé yẹn wà. emmanuel emega
1: ale. kìí ṣe oore.
0: so wọ́n láwọn agbábọ́ọ̀lù ń bẹ̀ yẹn wájú now olùkọ́ni yóò mọ̀ kí sábẹ́ pé modric máa didan di right now mikhail modric ti didan di o new signing ṣé kàn lọ ṣe àdéhùn aláya lò lórílẹ̀‐èdè míì ni àbí kí ikọ̀ chelsea dìímú ní sáà tó ń bọ̀.
3: ah la kono o ma ko ni se pelu gbaradi to ba se a gbo pe ti sojo sunday nso ma lo da po mo ni hong kong bi to tin se gbaradi iyan won agba ball ko chelsea so o ma ku so wo lu ko ni pe ba ku nse to se nse so tin perform dada so ma le fun ni result to ba ma fun ni result emi o le advise ko je ko lo ni se je pe won ti clear oko e do won lo lu fe kon le wa igese pe a fa ma bi nkan sugbon since ba tin fun won ni result ohun ni koko be so gbaradi to ma ti wa ko nse ohun ni a ma fe wa mo boya o to npe ko wule lo fun adewon alaya lo sugbon emi ba wule rara kun yi to ba se oko debe wule joko pelu olukọ ni mo je mo pe olukọ ni sabian lozo o ma pe joko won jo ma soro so ko wule joko pelu e so to ba ti joko pelu e ko je ko yin pe wo eye ki mule lo se adewon alaya lo bo je bi osu mefa ki n te se oko lorun ko lo settle da won polo e to bi pressure ma wa ninu ko Chelsea do won lo se ni tutu ni se pelu continental ni se sata je fe mu yi pressure ma wa nbe o ni se te pe budo se ma deliver fun iko Chelsea so to ba se oko lo bi abi team keke ko te pe se oko lo fun lo nbe laarin bi osu mefa lati le boost confidence are pada ohun lo ma de fun ni assurance pe o si le gba ball nko Chelsea to e ko easy laarin bi odun kan ti osu mejo ti yan fe se kon ball ko se yan ma match Chelsea yan lo bi osu me ngo osu ma ngo yan go wa match Chelsea ka to so pe bi odun kan bi o tin lo bi odun meji so ko le ko lo bi to tun ma ri ball gba day in day out oni ko te pe mi le advice olukọ ni pe ko wo le je ko lo to ma fe bi best of Mukalu Mudiek to ye agbabo le ki se pe o je bi worst player no inu ko Chelsea to wa pressure pon bi o je budo ma deliver for sugbon to ba wa nu ko te pe to ba te mi go kan laarin bi osu meja bo osu meta won lo lu fe oni bi so n ko be n de mi opo le o si de ma se te pe o ma fe da fara ku yin lowo bi to wa ba
0: Sporting Crystal
2: atokun
0: eja ya ninu DJ Wafcon lana na orilede Morocco di orilede akoko ninu DJ Wafcon odun yi ti o kogo ja si ipele le to kan leyin ti won bori ifese won se won elekeji koju orilede Algeria sugbon le ni ni ipin elekeji ko bi orilede South Africa ti opo eyan ri gebi kan na orilede to sese ki won gba DJ won gba ifese won se won koju orilede Ivory Coast ninu ifese won se akoko won won padanu eyan orilede South Africa le ni won koju orilede Ivory Coast
2: South Africa ti force ara won tight corner and it's a pity mi o ma put e yo e abinu mo kanu won ki won ba ra won ropo yen okan gege bi egbe bolu ti an wo bi pe bi o ba ti wo kori won o se dada ko tumo si wi pe Burkina Faso na ina o le gbe won o but going by the confidence ti igboya ti Ivory Coast ton ti ni leyin ifese won se ati Burkina Faso awa ta le score 4 goals in a single match ta fe fojukafe koju en to wa la be ipaya die ni ipaya to nbe lara Ivory Coast ma mo igboya wi pe a lori ofe ati mi awon merin o ma fun won ni okan wi pe no e ma ko won bo South Africa ti wa la under pressure by nisin won lose sowo Tanzania now hearing about a team like Ivory Coast the pressure will be very high awon ni won da won wa under duress bayi pe awon gboro perform anything apart from victory o spell dream fun 1 point ko so ko wan last match o tori Burkina Faso ma ba play so 1 point so you see let me buy anything igba ti mo wo line up yen mo wo awon waju won mo ri pe Tembi Kigatana is the most experienced and the most lethal striker ninu team yen unfortunately at that age Kigatana should be the one to read the game ko de ma wonu le pe bita bade lele you support me with this kind of launch by the end of the day bi to jasi lele the security game be wo si lele yo but emi mo pe South Africa were under pressure anything short of victory lady bye bye ki loruko banana be loruko lady yen
0: baba banda she Jane le fe so abi
2: no player to score against Tanzania Ronaldo score last tournament now me ranchi oruko re mo je ma boro wa bo so they have to bank on pelu bo se n pojo yen play o le ti gbo awon bi meji lo wo 100 caps ni last match yen so with such a player mo ko won si ni ireti oruko ge yen
0: pa ni eni
2: no bambanani ngba ta won lo joko re Bambanani. Okay, what's banana?
0: Bambanani.
2: Let the rest on. Nigga, the game bad tight for South Africa. Oh, to prove our on locations. On locations. This is not the first tournament. If we defender cannot be from country, you get a cave vet.
1: ni Africa na be to ba yiwo to be yen ma yen ma n gba from nowhere defender ni ah Senegal ni
0: Senegal
1: ah
0: center back ocean
1: center back Senegal Senegal ko
3: Dia
1: Congo Dia Congo ni
0: center back mosimo ten so that shot
1: ya eruku la won yen to ba fe yiwo to they will come to the rescue iru yen be ni mbamba na mi mbali yi for South Africa. But if they have to, if they are able to up their game against Ivory Coast, anything is possible. But confidence is where we are 4 goals ahead. Or let's say a positive of 3 goals. Otola of South Africa, we bully one now.
0: Sporting Clever.
2: Adokun.
0: Orile de South Africa wa ni ni ori wa la lasiko yi. Nti mo so pe won lori wa la ni pe ife se won se elekeji to ma wa ninu pin laarin orile de Tanzania to orile de Burkina Faso. O le so pupo.

0: ninu nkan to ma sele ninu fese won se ninu fese won se ola tori n to ba fi le mu tori le de Tanzania ta ba ina ifese won se ti won ko ju orile de Burkina Faso o tori le de Tanzania si ami mefa won ti ni go different won ti ni better it way tori won fi ajo orile de South Africa Ivory Coast in South Africa fe koju wa lara won ile de tele so wi pe won gba fine football ju ninu DJ Wafcon lodun pelu isowo ti won fi play koju orile de Burkina Faso Ivory Coast ninu fese won sa koko fe n to ba wu won n so orile de to n dile pada won ready lati jade koju orile de South Africa leni won le dile die but won lawon agba ballu to le mi awon South Africa n bo ninu fese won se pelu owo ti orile de Tanzania da won ni won fe jade tan se e wo ni wo bi wi pe awon ose potu abawon agbalagba ti oloko ni disarelis n ko bo ninu fese won se pelu awon odo to orile de Ivory Coast ni e ri ni ri bi ko le se akude fo orile de South Africa ninu fese won se
1: e kan to ti mo roye ni pe ta ba so nipa orile de je pe bolu awon bolu alavese gba awon obirin to ti fe se mule daada okan be na lori de South Africa latara pe ta ba wo league won even opolopo ogoro awon orile ti boya da jo mule ti rawa tabi awon to je pe won dinna die si wa lo je pe won gba ninu league awon obirin to orile de South Africa de to awon mo na to je pe won bo sita to tun ma si pe awon na si ni awon experience awon experience kokon ni abibeyan sugbon nkan ti mo kan roye nbe ni pe shady game bo se wa yi nisin enikan to le fun maybe South Africa tabi Ivory Coast to le fun won lorun tabi de won lokun ni Tanzania anything to ba se le Tanzania to je Burkina Faso igiti da wa lati de laarin yen se ko ma ni 6 point Burkina Faso re ohun lo Dubai nisin bi wa fi le mu yen to fi je mole to wa fi le je o da bi pa yo si won si dola
0: no you know
1: o ga yo won ayo won na nisin any even ko je pe boya boya iru boya bi South Africa gbianju lo ti game yen lo 0-0 te ba ti bi le wu gbo
0: no South Africa lo ma ko play lago mefa ni lago mesan ni Burkina Faso ma play
1: eh o no ni mo se e mo wi pe game yen nba ti South Africa ba ta yo ti won tan to kadara ba ko boya won ti boya won je tabi boya bakan bakan Tanzania ba pada de aje pe ko si to kan won ko Tanzania mo ni so mo wa lun to nbe le ni to ba je ka gbe kini sori sori ti ora wa anything to ba sele be anything nba ble musa Ivory Coast 1 point o ji pe pelu 4 point yo lo pari opon yen pelu Burkina Faso so nisin bayi ai South Africa lo nwa ogbon kogbon ona kona lati ri pa won ti e koko record be abi 3 point fun gbe boya won le pe nu dije yen o tabi awon oni pe tabi kan kuro be so pelu nkan to nso yi eni to koko ne 4-1 to ti ona 4-1 mura e gengen yo ti hai ninu dije yen e wo focus po ifu kan ma nze kan to je gbese re ko be aja 3 goals ta lo le wa ni ninu kini e wa attack e wa attacking won gangan ta la ro gbo ya nu awon meta to ku yo ta lo ni attacking force to e po le je goal meta tabi to le je ju be lo so emi ro pe pelu nkan to nbe le yi South Africa yi ni wa la to po gan emi ro pe gangan nbe fun won lo ni ti won le ri ju boya ka so pe yo mi to mi ba nbe nbe o sugbon mo si ri orile de South Africa la je pe ke pari ise yi tan ba na game ni sawo ti ku nu ila yi lonu kan lo feyin ti kan mo jo sele ni last match lo ku
0: eje a tun gba bi isunmo oju oja na nigba ta ba de pada ka tun wa ma ma won kan to nlo ninu ere idaraya e ko kale
2: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: moves must be made my people just to work hard dreams and challenges motivate us but

0: E je wo boya le ri ipe kan abi meji ko to di pe amon ba ti a lo. 0705503949. Tabi ki ekpe 0809703949. Awon to wa ni le okiri lo ni +234620349. +234906204949.
1: Aja ti o le ti se mo.
0: Elo e kuro le o. Elo e kuro le o. Yes sir. Yes sir. And Egberun meta pere ni on the 29 ni Amala Face ikanni aderin poshunu 32 FM 94.9. E wa ra ticket Amala o mo so ni si foto di pe ticket o tan o. We know awon de oni ile ra kan pada ma tun tale ta won se bi ticket World Cup. E kan pada ra won bi 20,000 ni. Eni oyi. E tete wa ra ni si to je egberun meta bayi ko to di ticket World Cup mo so o. Ora ipe seun ti tewo ti e lana o kan je puwe nikan lo te ni mo ni ko ra ticket bi yan 20 ko down ope pupo lowo kan ta jo se kini ni role ti gbogbo fidun to fi kan si Usman Aruna la moju ero to je ke gbo wa nomi la po odo ti yin be yen oko yawo to bi Ra fambali ajose ni ba mi pa Abimbola la meet Sporting Cristal ko ni se mi yin para Sporting Clever ajose ni e o professor idan Emmanuel Adebanjo Chickmoss. In pada cast a very suma ori. Anti Ola Itan very black girl na wa nukulu pelu wanbi. Iyoku odi la ago mejo laro la ngba ta ba tun pade ara wa lori eto so wedowo. Titi ago mejo ti ati awa ateyin o pa ta tun pade yen a ni kokuna ikunun ni ko wa. O daro.

0: kumidi rukale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
1: fati tu

0: ewo ekule ekabo ekale ekasun ni gbogbo bi gibi ti ori ofe e ba ti gbe yo te tin gbe gbo wa ni kan ni adani ko junu 32 fm 94.9 ni ori oke tinte makola ibela vidi kale si yun ni laughter wo bi gibi te ba ti bawo olubadan sa pe ori oke makola le nlo eyin be gangan ori be gangan le ti gbe ria laughter house aki yin kabo le kan si sori eto yin to wa ta pe ni aparonu re eti mo ki gbogbo to ba di ojo eti bayi eyan ojo jimo ni dede ago meje si ago mejo o na ni to yin te le ma gbo te le ma wo e lo ma wo ri agbagbe ti ma ba fefe ti ma ba sore eti mo lati bada si lo lati boya bi ojo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ani ani osu ni Friday bayi be won ni ojo meje meje ojo meje meje bi osu oba le aje pe kurukuru ya boju ojo ni oni jimo na le opin ose na ti be nibe kibi to bi o ti ma ro mu kukuku mo ba ta ba ti ri mu wa ta ri mu wole olohun fi alibarika si awa to je ki bori oru enu oje oni a lagba olohun de gbiyanju wa lade le kan se mo pe ke se joko enikan na le to yi yato si eyin olulufe te ma wa nbe fun wa ni gbogbo igba Ridwan Adekunle clever lo ko mi nje lori eto pa nu re mo pe eyin fa gba kan fo omo yin tun be nbi loni yi pelu awon ojugba re yen iya mo po nbe nbi bakan na omo yin gangan baba paru to nbe kale nibi ejo mo yin oka okoki yin
1: seri Jesus is coming mo mi bo lori number oro aye re ori eto paronu re 32 FM Laughter House Premier Hill ni Mokola ni Badalawa gbogbo agbaye na ti mi gbo ikanni lowo lowo lowo be a wa lori Facebook 32 FM 94.9 feyin e lawo emi babare lawo anibe life and direct lori eto loni gege bi nse mo iseria iya mo po wa nibe iwo ba je pe o fe lu alumo koro isoro aye re o fe duro da koko olorun iya mo po wa nibe fun o lori eto loni mo ki omode ule tori mele so pe mo ki agba ule
0: kilode e ba ma agbalagba ja
1: iya agbada se ni agba kan tu wa tun dagba
0: gbogbo awon eyan ti se se aban se arobo ni gbo wa ni
1: okay oni ba je agbalagba boya ke ipe lori eto
0: iru Jesus is coming ni sin se se arobo ni si arobo ni
2: Jesus is coming oni ti rowo fi ajeun la ma koja yi
0: sotan eni akoko jo kojo ju si yin
2: oni ti
0: na le to mu bu
1: o ba Jesus is coming elolore
0: sotan
1: alaba
0: sotan
1: elolore gbe
0: sotan
1: mo ki ilu le o oni yan mi oba fe ki wo Ayodeji loruko Ayodeji oye lori eto loni inu ti bi mi iyan ololufe mi Ayodeji oye o se omi ana lagba ori radio ni mo wa o gbogbo agbaye o ba dori Facebook eropo mi gbo life and direct omo ojesha ni o mi se daada ni ilu opa
0: iya yen wa nko ti mo mo ni ri
1: oya loruko re lori eto loni o ba se se ma dun yin agbalagba on ba wa nile on ba mi gbo a ma dun on ninu but ni e mo tun ma agbalagba n tori tisha ni yiyi re baba re principal ni baba re o le momo tun mo pon fe dun yin lori eto loni ma dun yin oniyan ninu loruko
0: Ayodeji
1: Ayodeji oye
0: eni su se loruko yi o ringi bell ti mi tori ajese mo gbo sugba se eni value lo do won sa se on gori edio lati soro yi ogun eyan gbo wa ogbe eyan gbo wa akaimoye million eyan ni gbo wa lowo bayi e para yin bale bi eh ife ba gbo mo lade ni ejo de e ti fe mo joju e lesimiri e te fe mo buruko re te ba mo fe mo fi nokule oni wo soro mo yo kete pa won ni
1: ko soro oye ni soro mo pe mo yi loruko re lori eto loni lugba ba ti di abala ni wo ba ti di abala ni mo le je gbese loruko re
0: te mo ran yin se
1: loruko Ayodeji oye lori eto loni o se se kolorun so pe o ya o loruko re ma fun oniyan 10 oniyan mewa ma fun olowo kan fi gbadun
0: to ba kan wu won kan ju awon eyan nu ni gese gbeyin ni wulo lodo won o ko yin je e ma seri
1: Ayodeji o wa nbe won lo bi keke to ba je wi pe eyan eyan to ba se karin lodun yen ni ba ti so lo ti nbe ni mo so pe be ni sugbe wa wo si pe
0: baba elenu wo yo wo yo se nda lu abi ma da
2: lu o wa yo deji oye ori
1: bo ti je niyan bo ti o da nisin awon eyan lo gbo lojo opo facebook nisin te tin sa dua fun ele laje gbe won ti fowo si eri pe kan fun yin gift lasan ni ijo fun yin iwa buruku yin po iwa buruku yin bilisi iwa bilisi yin ni
2: o ngba yo de ti oye me ni fa lu pe ki mi so pe o gege bi agba ojesa lori radio ni badan ni gbogbo aye mi gbo a loju opo facebook ki mi wa yi lori eto loni o mo fe dun yan oniyan ninu oniyan mewa lugba ba ti di abala ni ko ba mi sadua fun ayodeji oye adua o ba di ase ki abaye onu olohun pade ni bi o ba wa loruko re oniyan mewa ma wa fi binu fun olowo lori eto
1: lo e gbon kan ti mo nso seri e ri pe mo so nkan kan won kan joko bayi emi won ba se jo won kan won igbe mo baba abelenu wo yo yo yi won ni okay 500 people eyo
2: shotan
1: eya kese ti yin won ro won ka mo e mo kan to sele awon kan ro ti won ro tolo ni
2: kete ayo deje oye
1: won kete ti yin won ro won kan o tolo ni
2: laduru o mo pe gbogbo ayo deje oye mi fun mi lati jo ete olowo ri
1: mo mo
2: ka le binu pe loruko re na kayo deje oye tu ba mi du won gan ninu ko ma dabi gbon ba yo ko mi pe ro soko mi
1: ti te ba ti
2: a ma o gesa ni o
1: be so wi pe ye kini kan kini kan igba kan wo ke pe ijese ko kele fe ma lo be pe ibadan na ti mo yin le won ni ga duro ji won badan
2: kini kan kini kan mo je oye ni oye baba gun a ile badan
1: so tan
2: la bere mi lowo yan kebu ye
1: se ti re ni te se lore o ayo deje oye se ti ri baun se ti ri baun se ri baun to ba je ko wu won kan ran yin si mi won ran yin won bembe won lo bi gangan won soro
2: mo ti mi je lara re o ti poju o ba ba do ri o fun ke so pe o ya o clever o clever of 32 fm pe ki mi fun oni o ya
1: tan ba ti soro won bembe e mo pa wo rojo loye faraye agugun so ti ka na to ba wu won tan ba so be ba life en to didi ma lu je ni mo ko ja fa ka jo je nti o sele re o dabi gbe oju oja o sumo wa na ja kon lo re gbe ipolo wa ko na lori to baba ti wa padade ya mo go be nbi o won lo bi keke ba gena ayodeji oyi tan ba ti ran wa sin to joko ba ti to daada a pada wa a le se alakale bi kini on bi o ba se do sumo jo si wa jo asgun na e ma gbalala nkan ko ni se mi yin an lo ba an se kini an pada abo e ku kale

0: together.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni o.
2: Ma

0: Ah, e kaabo pada lati oju ojo to pa nure na lo nde si ti gbo yin lati Canada ni kojonu 32 FM 94.9 ni ori oke tente mo kola ni Ibadan won pe yin yin ni keni le ba se mi ka roju olore faraye akuku nso ti kana o ti o sele ri ka dupe lo gbo awon aladu ti wa patapata awon lati rogo to doko dodo lo si je pe lati ba lati bere to nigba ti bere la kai mo yi odun asiko osu seyin ba je pe na bugu ata ba tin kalekun ifu ko to di pa kalekun aragan oni anti mo si be latori alagba so ba tech ati je ati muyin ko ni nira o
1: amen
0: eni deru aruka lagbara olo eni deni ana bakan na tunde do e se gidi gan ni e ku gbogba o
1: from January to December
0: ko si baba
1: ni tunde do we fun yan niyan lowo lori eto
0: ri eto yi ivo ka mo kan si mo gan ka mo ri mo kan mo wa sori iso won ba wa soro labe a o mo won ri a o ri won ri awon na kan ri wa ise odada po mo de gbo ye pe ko si bi gibi teyan wa lori aye tan kawo lori ginbe o nilo lati sise kan tabi omi ko to le ri owo ni ati je ati muyin ko ni nira o bakan na enikan ju wale ni taburu a de ki alagba ti aro won le nisin yi ayodeji oye won ni boju ototoko oju to ti le pa o tin royin tele tele siwaju pe to wa je wa ara yin ni si mo mo pe ise leyin na nse ni bi te wa yen ise yin ko ni di ise o
1: amen
0: eni ri wa alagba ro olohun eyin no ma ra anu gba ibi te fokan si tabi ibi te fokan si e mo ri anu gba nbe o ese gidi gan o la tara bo si je pe nisin gbogbo awon ta kuku fun awa o mo mo bayi nisin yi olohun nikan lo mo won ade ka de fasiku so fayin yan pe ko kin se yi pe boya ile ise ko fun wa lati ma ha o awon ti won mo iye olohun tan se to olohun lara wa awon na ni won fi kete pa awon na to fun wa lowo ta ba wo gbogbo ebi won lotun lo si awon na lawon tan le fun elomi kan wa de pe ohun gan oni so bo kan lokan fi fun ni pe eje nsori fa awon eyan ni e ma je ka wa fi ayo ka fi baje e dakun e jon toro olohun iwo to ba je pe o ti dowo ri lori eto yi gbogbo n to ri ko mo ko se ni to pe nisin yi onikalugu lo ni bi to kusi ese mi o fese ko ni kini ka ejo e je ka yeba fa won ti mo ti ti gba ko bori lori eto yi e dakun e jon toro olohun e mo ti gba yokan ri bread mo gba popo fun mo gba gbogbo n to ri o gba e jon toro olohun lasiko ina
1: o je ki yan tutun kan tu
0: gbogbo lo se
1: e mo pe ko si ba fe mo nisin ko ta mi o fun ta mi gbe ko a ri na ri number ni kankan en to la mo to ge pe aka number e le ri pe akin ke ko se ni kin ja tin fun yan lowo loye to mi ro gbe ni kankan so wi pe ohun orowo ri tabo ohun ori ticket abi ebun kan ta ba tin lowo yin e tu pa ka number yin ke to ko na lowo ti wole e da kun ejo ko ba wuwa baba ti da ipele yen e don dro lo ka
0: ati de pele
1: fun o ko ti ya o
0: o ba di bi 10 minutes to say
1: ta ba tori awon kan wa ti je pe eto efe na fe gbo oran e ke ti pe owo ni won fe ko so ta fe fun yin te yin o le fun yan a le fun yin million eyin na ti nawo ju be lori sugbon ejo akan fe bi se tara wa ni to ba ta si kun ka mo fi yen ka mo fi beto je tori ta wa la se ba ti ni a stop e ko si nkan ta fe se o bi abo ye rinu
0: e se pe ko de ko kan yin kan ba ya mo po soro ko de abala ni
1: ayi
0: ayo de je ye ere ko de akoti e mo lenu
1: mo gbe so fe mi mo ja kan ga kini kan
0: ga ba de ti wa di abala ni o ba ti pe wole moto atoto ba nana ohun o fi awole ibi o ti mi pe leyin re sadua eyo kan fun ayodeji oyi pe account number re immediately e ti to akoko olugo ba di ago meje ku seju mewa o ba ti pe saju akoko mi se ayadeje yen da ako o disqualify ara re mo wule yora
1: re e jondo olohun o ti ye yin e bi yun
0: lori eto lale iwo ba mo pe oni mikra ni o mo fe ku
1: e fe la mikra fun won ki le fe se fun won ki le fe se
0: mo fe kan mo pe oba mi daruko pe oga oloko lalede ibadan laye ugba oko si ni laye dazun o why o ni rura ati wa oko ni ibadan laye gbe to wa ekorun ni ru esire ni so ba te ki ti le ma fo wole sunshine
1: abi ngba ti owo ti owo si ani fi wa lowo otun
0: lugba wa si ari fi wa lotun laye o why ho
1: ko to le pe won yi pada
0: iwo ba ji agbalagba me so pe mo fe fun agbalagba oloko ni
1: o ti riri ri daada
0: o ni mo fe kan pe wole wa de so iso re lale iwo ba ji agbalagba oloko wa so iso re wa so alaga o wa loju iso ni iwo si la mi ki ade oye lori kini ni o ti wa disqualify automatically na
1: disqualify ti yan gadex Wani micro driver from Iworo du lawon woni geje kan gbo lenu yamapo e fa bale na e mo ti yamapo gba pon ojo to yamapo gugu tin je fun yin ta lo ko se to gbe mo luwa bi to wa bi dupe lowo yamapo
2: o ba ya se ri won ami ba bo ni 2027 iwo ba fe consult yamapo lori eto lodun mi bo wa mo wo dani me le ba se lofe hello
1: hello ah yo pe oju opo yen oto feyin to ba je pe gba kokon lele te kokon gbo wa tabi wo wa te de fe pe wole 0005549 0005549 okanu elegeji 08097949 08097949 okanu to ba je pa wa ta wa nile okere ta be pe wole abi abe lo oju opo whatsapp ta be bi pe +234 90 62,949 +234 90 62,949
2: Eyo the number me data ta pe o lo wonu kulu iwo ba je tanka lale lori eto wa de so baya yan loko en raye lati pe
1: ya
2: ki yawo ni
1: hello
3: hello
1: e ma ga le
3: Etale.
1: O da lo ba soro yi.
3: Se na se benye mo wa.
1: Beni. Beni. Anda yin lohun beni.
2: O ya soro.
3: Okay, okay, mi ka driver le mi.
2: Oni mi wa.
3: Eh, ade gba imo na.
2: O ya kini number oko re.
3: Hello.
2: Kini number oko re, o mo fi aja ore ni. Se o ye ko.
3: Number
2: oko mi. O ye ko fi wole re ni.
3: Mo wa be.
2: Inu oko
1: hello
2: seji sai wa mikra ni badan ni
1: hello
2: inu oko wo lo wa be
1: oh
4: yes sir
2: e wo ni yes sir
4: hello
1: hello anda yin lohun
4: mr apanishile mo npe
2: apanishile kilo sapanishile odo ke buye ri loru po ko wole si ni
1: e dagun ejo hello hello
2: ipe ti poju
1: kilo de
2: lale
1: iyan ja lu awon ni o hello hello
3: hello to
1: e ma ka le ta lo ma soro yi o
3: e ka le o fa ba ya ma ku soro ni o
1: ta lo soro na lati bo
3: so ba se ni ba lati bo
1: so ba te ki lati verse baba pa o to ba da yin lo o mo moju si yin mo ni
2: aduro
1: ebe kidnap ya mo go
2: so ba teki me le sore fun o lale
3: e ma so ra fun ka
2: so ba teki anu re se mi wo wo re ki anu re e se mi so gbo mo to mo ko mo ti mu number re
3: Mikra ni
2: 1990
1: Se sobatek ilo mi soro Sobatek ilo soro Wala mwa mikra 1908
2: Onwe ye fine bi onwe sobatek Sobatek ilo Wame gwe baby soju kini re
1: Ah
2: Ewa ilo Mele ba Mele ba ko ba yamon po soro
1: Me shuri mo Eda kwe jo bi eba ni ori ofe Lati lekwe bada Asi go diso fwa lati dosi oju oja Shek bosa
2: Enleza Mele shore fun I said you need to get radio me 32 FM to okay

0: kabo pada lati oju oja mo so wi pe die sunkun ye ye bo la won agbalagba mo wi lenu gba ti a lo si oju oja ta lo le gbe polowo won ni awon eni adelu mo won ti kan si wa be latori alagba sobatek won wi pe awon tu se ju ba won se mo se ni ododun lo ko si ba da se amalatik amala festival yi ti a kin ri owo awon ati
1: tedo ni gbogbo eto a ba se lule ise
0: ko si nkan na o ba je smart kid ni o smart issue ni o ko ba je ko si nkan kan even laughter
1: a ba lu jo nu lo re ni so ba teki
2: be be le da mo mo gleje ti da mo mo
1: ere ni mo mi se je ni mo ra bata ko lu pe o wa ni kekere o fe gbo won aso ni
2: kilo je da ti da mo mo mo
1: o fe gbo won aso ni
2: so ba teki pe awon ra amala ticket ti eyo kankan le je 33000 won wi pe awon ha o kere tapatapata eyan mewa yo gba amala so ibi ta ti a ma soro e lowo o na ni ayodeji oyi mo pe aisi nbe lai ba ni dasi se npa so wi pe won ti ran wa si awon eyan marun kan ready tani a fun won ni ebun owo awon na ti wa so wi pe awon ra ticket fun eyan marun imi so ni se bayo tin lo bi ticket bi ah medogun yen 15 ticket
1: tab jade lori eto
2: ta ma te jade o kan se se ko ma je oni yo
1: beri
2: yo le je ose tin bo la a ko ko wa owo yen loni na ko ma ma di akolu ko gba e wa da kun ejo eni ti o ba ti ni wa gba ticket re to ba dijo mejo ko lo ka ju gba na lo ko ma gba ticket ko ma fo ko gba ticket ile o awon to ni ka ma ticket fa awon eyan yi ke si ofe o money I want to send you what you want you go and da ka ba so boy lagboja ye

0: don wo to ba ku seju mewa ni o eh so bi ati ticket eh today the winner se to lo lohun awon to de ti wa gba kon ka lu gu won je ti gba
1: anti mi dupe
0: anti dupe tian ehn won na to ba dey ave yan bo vera fun ra re o do be shin bele on the 29 oda ko la mo ola ni wan eh eh asi ni asigo die lati o ye ka si se to bi abi meji admi lo kan ko do di gbe ojo ojo na yo le panude even ko da bi meta gan biyan ah bo se je ohun nu eh ati ire oni mi kra kaga gbo wole mo pasiko inisin won mo ke won mo ko rosin lowo to ba je em ko fin ofin le wa
1: ah boya ka mi ba fe pa
0: iya ma po so
1: o ka so pe mi oga ni oni mo yi kan pe lugo ba wa ninu mi kra ni emi ni mo fe se fun o
0: ofin ijoba orilede yo farama ka ma wa ko ka ma pe eri kon so be ti en ba fe wa ko
1: oya iwo oni mi kra o ba mi gbo mi
0: boya to ba ti wole to di si o
1: oni mi kra wole ni we ni wa ni eso oni mi kra e
0: la ya ka me lomi to je pe
1: eso oni mi kra aye anti a wa le lo a lo gbogbo apete ni anti na park si be
0: hello ka oju opo yen o da bi ipi yen fun
1: iwo ba je oni mi kra tolorun ba bo se o ba ri bi pe wole lale be ni gbogbo ose omi bo lati monday priority ni wa ma gbe lati ibadan
2: hello
0: e ma ka le
1: o lewo omo mi
2: bawo ni lo
1: emi ni bawo ni agbalagba lo mi ba soro emi bawo ni oga oloko lo mo mi soro je shoda le
0: agbalagba re nu soro yin na
2: spira ga e di poju
0: segbo
1: lenu re mo ti iki so ba tech ke mu olo france ni o de ti se aye ara re fun o che ni o dabo
2: so ise gaga
1: so oloko ni o ni abi o ko je eyan iru soko ni
2: oloko ni mi
1: oloko o ti ri oloko mi kra o ti ri taya o ya kini buso re kini oru
0: pa mo loju so yin
2: mo lete si mo ko la ni
0: mo lo je si mo ko la kilo pa alaga yin
1: aha
2: oranda
1: omo mi all under kekere ah ati dagba si o tori o ti pe mo ti ri mo o
0: ah
2: the problem
1: ah o ba ti di ma wa ni odo oranda titi monday ma jo loju
2: the problem
1: ah ma ja ticket lati monday o ba ti bere lowo re so pe I shift paronto
0: ka ma san wo ta
1: ma so wo ta o
0: ma gbero
2: ado
1: ta di gbo gbo mo nsa
2: mi o
1: ti o folo oya o wa gbodo agba oya kini logoria so logoria
2: logo sha o
0: wa ni gin logo te ba ti pe
1: bms
2: de ti mu me logo
1: iye isoloko jade isoloko agba agba kini mo mi no isoloko
0: hello
3: Hello, Demosha,
1: call any. You want any?
3: My bad, sir.
1: I yell like bad or no.
3: I will let you.
1: Any bad, eh?
3: I'm
1: PMS.
0: O ya mi so loko ba ma ko bobo beni eleni
1: demo la o sha ko de demo la iberu ni ye jare demo la ye la gidi jare
0: hello
1: demo la go demo la kekere ni
0: hello
1: loko ni ke pe ke fun mi lohun
0: e ki la wi
2: hello da mi lo ni ke sa card number
1: account se ati wole account fe mi
0: do
1: de be omo lomo o ti mi ri bi rowo kan o le
0: se e gbon ka le
3: Adibola ni
0: lati Bodija. So ni moto ni ni baba.
3: O katapila o re driver ni.
0: Woni katapila la
1: o wa. Katapila.
0: Ora
3: ni. O re tin da waju.
0: Awa
3: be to ba tech ko ba wa mu oku ni badan. Ko mu osodo. Ko ja yi re ti pa won moto ke ija jo to nje yi.
0: Bo so ba tech o le mu wa lo e mo ye igberaga to ti se so ba tech ni.
1: So ba tech omo jo wo.
3: Igberaga awon re. Awon PMS ge da ye to nje aye je ku je re ti poju
1: to ba ti di ago mesabo pade mi ni tamark ki mi fun olaye je ori elu ori phone mi lo bi phone 2 million lo wa lowo re
0: eli ti owo bi
1: omo lomo o so yi owo ibe yi o nkan fun yi obirin lo mi fun ni salary ibe
0: hello
2: so ko lori line
0: ewo e dako e jondi ro lom ko ti to asi ko ta so
1: ti ame awo mo dai to si
0: meji to ba yu ku iseju mewa ti an lo ohun la pe number sita fun awon lati gbe owo e jondi ro lom ti kini ba tin poju ti ase ba wa lati odo awon alase igbe ka ye ka pa pala yen ti a ma pa ti o de ti ko affect awon yen kan ibi ta ba fi ju si ibe ni ke gun lodo e dako e jondi ro lom
4: hello
1: boya ki tolokada pe eyan ni mi crowd abi pe on serious
0: mo wa lenu ise ni e pe lomi le wa lo hospital elomi le wa lori express jare ti o mo ke o se a doju ko oju kini se be ni o ti a mo ibe ni o ti mo pe
1: ni se bi mo fe fun o ni priority ni gege bi baba olori yan loko lalede ibadan mo fe fun o ni priority ni o ba wu o mo pe
5: oh ewo ni fm mi se ona mi ti bi yan loselu omi na wo mi sowo mi se be omi se
0: hello o ti rowo bi o le
5: omo lowo
0: ateli eji be upgrade moto e si 2019
1: ah se won fe se re ni iyan ni mo ti se le se omo lowo oni ba mi fun lowo igba ba yan mi fi se bi po mi sokun ni
0: eh ki lo ba de bayi hello
6: hello
0: sir
6: e gan ko di me kuro ni se mi o se mo se oni
0: baba ko ti to asiko ni nkan ta so fun yin awon elomi wa tan fe pe te yen gbo wole gbo wole pada yen ko ti ta asiko to pa ta asiko yin no gbo
6: okay okay
1: ada bi gbon ba ya fe da eto so
0: do mi o gbo yan gba ti yan mo yan mo le so pe awon te yan ti mo ri yan fun lowo a o de many ken ni re yi o mo wa wa nu mo yin bayi hello
7: be ka le
0: e mo ka le
7: oro ko gbo lata laro
0: lati alaro ni lu badan
1: so loko ni o
0: hello
7: paro to
0: yen eyo
7: eh fun po pa lo nto yen igberaga e poju to kon soro katakata yen
0: ah agbalagba mo ni won
1: so mo eni omi ba soro
7: agbalagba ra bi lagun lele ta ni jo melo ni dawo labi
0: ah
7: ah wa bi ta do won mo fo la la e jo labi lu lesa omo le omo lesa eh omo lesa lu ere
1: baba jiroro a le de oje sa lo mo mi ba soro ni awe anu re mo se mi
7: eh se ala ti o je ni
1: iya ibo lo ti fi mi joye lenu re omo dun melo ni o omo 19 years
7: emi o to wa emi to wa later mo mi soro
1: eh se wo o shotun o wa ohun otun o wa o terin ju ye lo emi de lo lori yan loye lalede ojesa la bere mi who are you
7: moro pa ka yo o fe ka ro loye
1: fun o so ni wa lalakala moju lale
0: emi
1: ni mo wa ni dire
0: o le je ni yi logun
1: ku lowo a mo pe ewe ju ewe lo ewe fele fele lo mi ja
7: aronto emi mo emi mo lo pe awi emi mo ni
1: wa wa mo pe afefe gege ni yan o re fefe awa ye lo wa gbada lati foju jajere ni mi fun wo se ni
7: fun ba feju mo lati ju fun ba ero a ma bo
1: lenu re
7: yes
1: me gbadọ se lemerin mo ba se lemerin wa ke wa yu ala wa ke wa yu ala ni bi o wa ni
0: e ma se pelepele pelepele
1: o me ba mi leri
0: won o ba yin leri won o da yin mo ni
1: eh
0: mo da yin mo ni ka ti fe nikan laye ko ti ba ya mo ko soro abe yin ke fe jise ba mo eyan ya mo po
1: li aka sabi na ka ba ni la sa
0: ni to la wa ba yin si yi o ti ti la wa ba
1: eyan fe mi gan ti gbe kini ya mo po fi a soro jade an ti gbe
0: mi hello
8: hello,
0: Escaleta. Hello, Gale.
8: Yes, sir. Blessing us all, Lati Mokola.
1: Blessing us all. Dake.
8: Mubeba Yamuko Soro.
1: Dake. We Yamuko Tiri Bobo Re. Cheme Ma Umumi Soni. Lia Kasabi Na Kadaya. Laliku. Hey, Lia Kasaba. Lia Masagili Sagaba. Hey, blessing. Yamuko Iki Miki Oyo Oku Orire.
8: Ah,
1: lo se o. Lia Kasabida. Eh, iya mo po yo fe ki ise re tubo a lo si waju bi to bi du bo se wa lo.
8: Beni.
1: Lia Kasabaya. Eh, iya mo po ise ode amore be. Iya mo po ise wa amore.
8: Imore.
1: Lia Kasaba. Hey. Iya mo po yi tomode tagbale feran iresi li akasaba
8: bo se ri le se so
1: iya mo po yi wa ara rice i wa ara rice i aro a osan alere i o gbodo da iya mo po yi wa ara rice apo meta on la fi abo pari use ni
8: apo rice apo melo
1: a apo meta rice apo nla
8: okay
1: olomo wewe
8: olomo february
1: olomo nla olomo wewe so ti report pe beni
8: beni
1: meta ni iwa wa shadu ase akoko i owo ni wa shadu oye an ba ti pe ikokan wa pe sona meta si lailon toto wa wa lo si bi on ti se pos o gbodo dapo pos ona meta ni wa send ire si
8: okay so le pos ni
1: iro ah ewo olorun lo iko bere omo agba ni o wa lo si bi adugbo meta wa wa fi pos meta wa wa fi send ire
8: okay
0: o pe sona meta
1: abati wa ri awa ba lo ra re si ni o ni ba se apari ise oku alaafia ni
8: ami sister ijo won ni mo le bere bayi
1: o ba ti di Wednesday pe ye mi si omo mi ya ki lati se omo ki lati se ni mi pe
0: ah en ti o sele rin o da bi pe
1: asiko
0: ti to bayi tori da bi kan fi n to mi leti bi pe a ni awon asiko kan ti awon onipole wo ja wa kan ti san o fun mo ko to di gba ka ma da won eyan lagara e jo ndoro lo ge ba se so ogun si ta fe fun yin teyin na ti e le fun yan o e da ko ejo e je ka ka pa ko jo awa iwo to ba je pe o ti gbowori lori eto yi e je ka fi aye sile fun awon elomi ti wo ti gba ri so ba teki kini ticket won ti won ni ara amola ticket won bojoko ba ti to mewa ni pe ah lo
1: ti ayo deji na bojoko ba ti to
0: ti ojoko ba ti to alagba ayo deji o le je pe ise abi ohun kan mi ti a o mo olo di won lo ba ti a je bi pe ah kolon so ajojo mejo lo ticket bi medogun ohun laha lojo mejo ni e ti e kokan e ye 33000 mewa lati odo subateki marun lati odo alagba ayo deji oye Olorun ba wa pelu yin eni de ni ana lagba Olorun on buruku ko ni sele si
1: boya ka pe number kan mo yin number
0: e ja la pe number ti o wonu kulu yi
1: o ba de ti pe wole ibi o ti mi pe
0: ibi de ti pe ayodeji oye lo ni ka fun yin lowo
1: ayodeji oye de pe
0: number
1: ta to atoto ba na na o
0: ejo rododo yoku e ja se gaya fun 070 55000
1: so ba teki ti wole
0: okay adiri owo so ba teki ticket eyan mewa kaka ase adugbo lowo yin o adugbo lowo yin o e se wo ti kaji ti wa ni so ba deki mo ti e jeri na
1: so ba deki
0: mo jeri na ngbo ba dijo mejo 070 55000 949 tabi 080 97000 949 tabi plus 234 90 62000 949
1: wole so oruko re ibi o ti mi pe sadu agbo lohun kan fun ayo dejo yo ba ti se mistake o lo re ni
8: hello
0: e ma ka le ta lo ba soro yi
8: hello Mufta
0: kilawi
8: Mufta wa ni
1: la do ni
0: Mufta lati olomi
8: ben
0: okay e ba sadu
8: hello
0: ba sadu abẹ to ni ka fun yin lowo ta le n to ni ka fun yin lowo
8: ah adupe wa won o ni gbe o wa won ma ro
0: e ba bo lataro te ba ba bo lataro
1: ba ti wole baya ki clever ke so dada
0: o ji so mi te ba ti wole alagba ayo deji oye na pe ka fun yan eyan marun ka fun yin ni owo so aji so fun yan ba sadu afun eyan sa ni fun royin ko mo ko loju eh eh so e ba ba bo ko ni ba tan ma fe wo le mo so pe hello hello e ka le o ta lo ba soro yi
8: o ta le ba yin soro lati wo ro
0: e ti gbo dada lo roto e mo paro
8: e mo gari bo ti tan
0: e je ka fe lomi ni ore ofe ejo hello
4: e
0: mo ka le ta lo ba soro yi
4: abdurahman lori ko mla toje
0: lati oje ni ilubadan e ti gbo lori eto yi
4: rara o
0: e sa du afen to ni afun lowo ki loruko eniyan
4: Mr. Yodeji, what about our woman?
0: Eba got number
4: 01 09 47 98 53 Ben, Union Bank.
0: Elomo Gbalala lo.
1: Fagola mo fi fe yawo.
0: Elomo Gbalala lo.
4: Laila.
0: Mhm.
1: Won ni Laila. Laila. Lagbadun lale.
0: Hello.
8: Hello.
0: E mo ka le ta lo ba soro yi.
8: Adekunle
0: Ismail.
8: Lati Mokola.
0: Lati Mokola ipa ka number yin sir.
9: Ọwọ́ wọn máa tẹ̀síwájú wọn ni dáàmú lórúkọ Jésù.
0: Ẹ pàgá nọmba yín.
9: 97. 26. 07. Bẹ́ẹ̀ni. 64. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Eléyìí ò pé o. Bóyá kẹ́ tún mú o.
9: 90. 97.
0: 26.
9: 26. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07
0: fun won
10: adu awon mo gba o won na ra anu gba lagbara olohun
0: e pa card number yin
10: 70
0: 37
10: 04
0: 37 06
5: ope abi money point
10: ope
0: to
5: mo yo sori
0: o ti lo baun o ti lo baun o ti lo baun hello
11: ale ka le sa
0: e mo ka le da lo n ba soro yi
11: udoka udoka william tini
0: ah udoka yi a da bi pe awon ayan wa lapa be on le le e pe aka number yin
5: 5 1 7 0 7 8 7 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0: Ami o epaka namba yin, eyin lagba kan yen epaka namba yin.
12: Oh,
0: 14.
12: 49.
0: 49.
12: 49, 49.
0: Uh-huh. Oh, yeah.
12: 35.
0: 35. Uh-huh.
12: 35.
0: Uh-huh.
12: 35. Uh-huh. 45. 45.
0: Uh-huh. 45. 45.
5: 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.
0: 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.
5: 45. 45. 45. 45. 45. 45.
12: 45.
5: 45. 45. 45. 45.
0: 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. oburu olorun ba barika si abaun to edugo eja mo lole
1: to titi di jo mejo ta tu a ma pade sopatechi gbogbo gba lo idun yan niyan lori eto ninu olorun abami dun on ninu lagbara olorun iledumore ayodeji oyimi god bless you lagbara olorun iledumore o ni deni ana ise mo dupe o loko bo mo sha
0: ewo loruko gbogbo eyin eyan te duro ti wa bere lati oluya lagba ayodeji oyi kan ko ni
1: pelu spirit mi ka lojo ti baba kana
0: sopatechi oro wa odijo mejo lagbara olorun ni deni ana ati jati mo yin ko ni nira ko si ni fe nira ewo ridwan adegunle clever loko mi eja mo lo le were were gin lo re banike mi karajo mo se kini on were were ikan ni sha la bi ayun anike kini yan gbodo tutu eje ma lo le were were

mo se wa pe lede yi be se like eye e ma ba mi share e ma ba mi loju e ma ba mi pe kakakiri gbogbo ju opo iyan ni ikanni 32 fm iyan lori oko facebook feyin e o ya ma pe kakiri o sori re eje mi daada lati le lon won amodu daba aboki mi to gbo lansa mi ye daada niye Adamu wa gbogbo sabo mo ori ha emi to so Israeli ibi ta ti wa to gbe duro nu iya to bi mi sile aye Abolade Aderonge Adeguju lati olodo konu ona wa nbe oye eyan mi daada epe ape la fomo elede are yin ya ya gbogbo seyin o na duro ti mi loju opo Facebook oye lo mo pin e lo mo share loju opo Facebook ye mo dagbo o mo pe kokoro to woju eto eleyi o ni ka so wi pe lagbo lagbo nkan ti wa so tele ni ko so wi pe 32 fm fe yin e ti mo ba ni lagbo lagbo wa ni 32 fm fe yin e ki mo sere mo ko wa lo ni gbangban gudu ni se ki yo se ki tibo se ki ribo se ki fi si ni ale yi emi ati balo exclusive o lajo mu nkan le fm se mo le de fe gbo lorin

0: bi mo ti se dere ijajo kira wa pelu oke ibadan oke ibadan fuji omo ton je ton je ton eyan mi niyan Idris Aloma oba lola ni oba ninu awon omo oba oba gangan gangan lohun gan oke ibadan gangan lele Idris Aloma oba lola gbogbo platform gbogbo e patapata la tin ko je bi spaghetti ni mi hey eja jo mo ro mi bi in
1: Aloma ni tun mo araye eyi to da won ri won fi bo se ni laye ise mi to tin dun baba majo
0: Idris Aloma oke ibadan lele maji o ngangan ni e Idris Aloma

0: ya loruko gbogbo igbimo gbogbo awon ta jo mu wa re mi dada ati mu da deni oniro odunu
1: ja producer na se
0: o la moju ero fa koko ta wa yi
1: ehun o me je ta o awon
0: oloju obi toni oga mi ya da lucky to mo
2: happy birthday to you brother
0: Ale yan wa humble.
1: Alamoju promotion.
0: Ade ni leadership quality.
1: Ade wa le mi skill. Ibo mi ba.
0: Gbo awon ileyi. Gbo nkan te da ye ko ni. Lo pe sara re. Lucky Thomas. Abodun.
1: Awon lona meji.
0: Seju kan pere ni. Wa pe laye bi oke olumo. Ku oni po, awon ni si o. Won ni gbe digba digba. O ti mara re. Wa jeri ara re awon obi re won a si jere iwo na o ni wa saye asan o ba tin pe olorun mo je o e ja mo lo le le fe ba mi soro 08146428064 08146428064 ape mi te ba le ba mi so ni whatsapp e se gan ni mo really appreciate you ti ojo mejo ta tun mo pade ta le fe lojo mejo ati lo juju loni boya fuji ni boya pala ni e fokan ba ni ati rashid pala a se jo mu kan le ka de ge ba se so nu august yen na lo ma fe je o wa pe ju september ire kabiti lord everybody o a ni ridam o da bo

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gugu ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kan ri kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gugu wa o mojuba gugu se nse lapapo isensi oni baje o oyo state oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu ti butoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju sosi to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti e lanfani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbe ate ogbe lowo otun irete lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogbe re terete lo difa fun odu abata won ni ko wa rubo nitori ogun arun awa lo ogbo riru ebo oru ogbe ru o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la abani lese o barisa odu abatari bi awon eyan baji tan je ewe eko won danu e bi an ba kole ko doti won danu odu abata bi an siga inu odu abatari won da si bi an fon sari inu odu abatani gbogbo odoti pata inu odu abatani won ru da si wala iwa su odu abata ngba odijo kan lo ba mu o kan o ba fi kun eji o gba le babalawo lo egbin ati doti gbogbo ti won ko da si inu yi o le di sele ru bayi ni da fa si waja ti babalawo da fa fun odo abata to pon sun to ye la o gbe lowo otun irete lowo si lodu to wu loju opon won ba ni ki odo abata orubo odo abata ni kini si ebo kini si itutu odo abata gbo riru ebo oru asen wa asen bo ko tojo ko to su ase wa latodo olodumare bi ojo nla kan si belule hire o eri bayi ati doti ati ga gbogbo egbin titimo ti mu odo abata koda anu pata gbogbo eni agbara gbon lo patapata ase olodumare odo abata wa di sele ru o eri bayi odo abata banjo odo abata banyo odo abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odo abata nikan ninu odufa ogbe ateta leyi elei ni o je gege bi apere fun iwo to wa lori ipenija ara lori aisan kan tabi mi ti nsi o ninu ara to si si nawo nawo taisan iko ti o lo to ti logun logun to ko ti o lo be lo sele so odo abata ngba wa se to je pe gbogbo egbe ni timo timo re ko danu gbogbo nkan ni nse ninu ara o mo kan keji ogbale alawo lo ni olodumare wa pase rorun sinu aye re ngba to da odu fogbe ate to si ru ebo re tan pase ron ti denu aye odu abata to fi di sele ru je wo na ni gbagbo pa isan tin se ohun gbogbo ogun to tin lo toko ti olohun mu o kan keji gbogbo osoro tin sele se da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo ta le ni to kokko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti ru eni be fi bori ogun yin agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni today lo ni won tu ole no de awon ton so pe won tu ole no de njo gba waju won koja ni bi ka rubo ka se tutu eni ta je ba de aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe lo to le bo wa lo to le tutu wa adua ki takura won an baba wa moni moni won ani ma to se lo loyo ti an ba rinrin ajo won de ikorita kan tona ba pin meji meta ti won me ti won ya si wo mu o kan ku eji won to ifa lo ni asembe ninu oro
oro lolodumare fi dale aye gbogbo ase to ba fi nse adua to fi nwure lori ajo ti won ba se fun o leyin to ti rubo to ti se tutu o didana ke tutu re ogba egbogi to nlo ti o sise lara re o didana ko sise tori pe ifa gangan ti kala re tan dai ifa ni akose ti e loto oto ni ka da ifa ka ru ebo fa oto ni ka mu ewe ategbo ka papo sugbon ipo yawo okan ni tori pe eni tan se ajo fun kiru eni bi o sa ti lala afia ni sugbon iwadi ijele on la koko leyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odufa to ba hu loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbogi to tin lo toko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pin orun re leyin odu to ba hu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun otan to ba wa ni ton lo ni won ma tun o se o di nana ka yo tun o se to ba ni fa lo ni ka yo mo fo mora o di nana ka yo mo fo mora bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tun de lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lokun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isa tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa tin be nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wipe ni rin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro ri o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura won bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ti se le wa oni odufa wa titi to fi delu ebo o la si se esin fadoni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoji ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akoma na wan die ro bon olun eni le baba iwe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332

o se kan die o fe se bi orun o se yi to po o fe se yen bi otutu tin tin tin tin ale bobu la wa wa yo la ti ma lori ofe lati bobu gan ta ti ma bobu gidi gidi gan to ba ta gbalaga mo ni nfo wa eleyi wole

0: baba obe fun anfani eyin te gbo wa ni jeta eje nsare yan were die die nimo ndin gba wa ni moran yi pe ibi ta ba nile si ka ma se abewo sibe ba pa julo awa ta ti nori ofe lati rale abi ta ti nile kankan ta lo so fun yin pe omo 15 years o le rale towe ba wusowo awa ewe yi ta lo so fun pe omo 20 years o le kole tolorun ba gba fun yara kan
1: atura ta bi amo gba
0: room kan palo kan tell me gbe lo dagba si lolojo de ba si gbogbo nkan na ko lo ma ndogba
2: o dagba lagba o sori
0: to ba rogun si olowo ora emi ma fi je edo eran eyan ma nse nkan daada ni ibe la wa to wa lo vani ati pera wa sori ile awon kan wo lo ran mole

ti won pada so dile mo lo ba pa julo awa ta lo rale si so ni abambe tele o sugbon ni se o ti di new site o so fun wa yi pe awon ore wa kan won rale jo won se foundation bo je study ga le bayi orisirisi nkan ni won gbo jade koko diga kan shan kankan ninu le ni won ba tun gbele o tun sa abokita gbele fun ni kai mini ni won na tire bo ti je so diga sile keji diga ta pada ni o ni wow wow.

mo fe ka jo pe ra wa suro nu si daada lale yi ka si jo so ni tomo o aturi e mo fi ran wa leti ni jeta yen pe e wo o omo ibi te eyan ba ni nkan si eyan gbodo ma lo be daada ko wa to gbe gbese lori nkan kan bere wo si alo ti wole ola so ba se da re mu sa se yori wa nbe a se tun se so tun wa nbe reja tele mi ba ti se nkan yo kan tan bayi ati tun dawo le nkan mi yo tun fe nira olohun ni jo nira mo.

ebo wo fe ni nkankan mi won tun ni bi won se ngbe gba won ni o gba ro ba ti de be sadua si gbogbo to ba fi o sele na ni o sele awon kon ni mo ni so nbe ni ti bo sadua mi ko to don even be lomi ba fe relocate won lo gbodo sawon kankan sawon adua kan awon adua kan awon adua kan kan fi li lo tele de ko to de bi tin lo ah kabiyesi re ledumare olorun ba mi lo nse gbogbo nkan ni

wa se re ani ale babu lawa e ja sile gogogo 0705549 0809 7949 906 2949 eri wo le eri nipa oro le mo so kokon ni jata mo ni seri opolopo awon to ba nfi le paro aye won ki da aye won dun lowo awon tin tale le kan fi eyan marun o mo npada ni problem ni elo mi to de ti ra le le won bayi akopa ti ni yo wa tribe mi yo si sese ru e kan be ni adugbo mi eni e fi le yan abandon o wa lo ra le sibo mi o su mefa to fi ko ile goke ah ta bi esi re olohun o tin da ko ni da mo olohun ni jo sele soro yin o e ni sese gbe lase edumare mo bere si o mo bere wo eyan ma n bere lowo olojuko to gba ni

0: Eba. Orin yi awon eyan meta ti test mi ke kin mo yo maka mo yo mo yo mo yo kin mo yo dadan ni ban dun mo yin mi o yo
1: tunde

a ni toju le mole lase idunmo re ati toko ati yawo e je ka jo ma ni anfani lati mo gbora wa yi daada a mo ye wo le kokan aloko laya a mo ye won wo le kokan a jo soro ite siwaju lori eto yi are ni ta mu wa le ni nipa oro ile gbogbo e na ko ni le mo ngbe gbogbo e na si ko la nko ile rira mo gbogbo tolorun ba mi ba ti fun ni ori ofe lati fe ni dawole lori nkan kan don tori olohun don tori mo tun fo olohun bi ole kan si gbegbe se ilana adu ale lori daada wo mo ba bo so wa won ba sise fomo elomi je ni aka ti jingiri ninu wa iwa baje iwa ti oda iwa rederede iwa adarada

ti abawari okunrin ti o nife siru eni be ti o si ni boju ara re je ni o ki won kun si mi oyinbo alajo mi fe so ju be lo oriire o fe iro eni to ma lanfani ati gbegbe ise eni lana tolohun ni o ki sa won igi da iye fo Joni tiwa ni o fe bo si owo awon gbas bus bus gbas ni o fe yan olohun todo ri e de ti se die ti ki so me ke o to wa matured ani damu laye opolopo awon eyan n ba mi so ru oro be sugbon se mo pe ati mo we da lo soro lo n ta le fowo si pe eni yi o da iya yen oko won ti ku ni o me si so mi ke gbogbo awon ti dagba mo feel lonely oko fe n ti won do ma ma jo soro Joso. Ise pe de wa lo mo lorun be o. E lo lorun be o. Koda ko se extra yara o. Ori eyan Olorun ni won. Elomi ba ti gbo bi ti re o ti na. Won ni mo su. Won ni mo ro ka fun o. Ise bo fe mo lo a mo ni bo wa ni owo oko. Iro o. Je se ndo lo so bukata re le ni eleni laya o won fe talking friend

0: alawa jula yi ilẹ ku si
1: lọ
0: ibi ati tilẹ
1: ani
0: ọlọrun to tobi e ba n sile ayayayaya oyoyoyo ọlọrun to tobi gbogbo bi ilẹ ku si
1: ti alusi.